0: muna ganino so sa subong sa dura lang kita sa may rescue operation
1: oh.
0: Sa ato naman yung monitoring ng suspect kag sa atong mga perpetrators padayon pa so gina dito referral na siya through referral so ginakandak nato wala
1: oh
2: pero may nagbol sa inyo
0: ah bali ang katabo sina is referral from dire from other agencies no ay pa kandak natin sa investigation sa ating law enforcement together with our mga other agencies like the social worker and the makandak kita sa investigation and then kung ano ang magiging action so dira nato kita masunod.
2: Bakit na monitor sila tapos gin-refer sila sa WCP na tourist bureau?
0: Yes, yes, ah, tao, masina, yes. Perfect.
3: Simple niya siya panay sa iba niya na tapos sa iba niya na nung isa lang
0: yes. Sa at no yes na kumabatian nato no kuya sa ato man gani nga mga balita no mga social media nato kag sa mga padayon biang kampanya ginapabastog nato ng kampanya kontra sa OSAEC all over the Philippines so amo man ina nga diri sa aton padayon man kita nga nagapabastog man sa aton nga kampanya so mga resulta ina sa aton nga padayon. Yes, there is a aton sa may siyudad sa Bacolod. Thank you.
4: Mo tong aton nga serbisyo sa media sa kay Police Captain Liberty Indiate.
1: Oo.
4: At ang head sa WCPD kay Tropang Irving.
1: Oo. Grabe no? Pero I think may mga tao sa likod nga gina ano na. Gina-refer na ni sa cybercrime Katropa yes. France.
4: Posible gina Katropa Irving.
1: Oo.
4: Kay posibleng videos pero katapagin aray lang man natin posible ang mga tao sa likod eh ang itong mga tapasimudo ko
1: kaya nami lusion sa mga tao
4: eh nila ang mga adulto so tayo mo itong katapagin na posibleng niya record sini no
1: kaya
4: which is mo itong lalautun sa nga itong mga otoridad para manabat sa sining mga kaso
1: I hope matutukan ni sa nga itong police ba kaya para magkaladak pa ni mga tao sa likod o kaluoy sa mga bata ta why ni kabalong mga ara sa likod ni mga lag kabalo ko organize ni sa damo ni mga tao da nga involved ba nga nagatiti man bala sa ano sa kwarta sa mga foreigner gini ginahimuan ginakwartahan mga kabataan ti dala ni sila sa kaso dapat mapriso gini sila kaga kaluoy sa mga bata katropang France dog ako gasakit buot ko kiti wait okay ni subong pero ang long term ni igo sa bata bla makita nila video pag dako nila makita nila video da mabuka maglaptang video nila anong mabatsagan sa mga bata ni trauma ni plus maguba kabuhi gidya sa mga kabataan
4: ang buka ni katropang Green no. So, tika luway man to sa ila kahit yung... So, ang ginikanan ni may... So, nanon ito lang taong tanil. May nakaigo gini nga... Nga... Ano ba sila eh? Mga tubango yung gida eh.
1: Mm-hmm.
4: So, siyempre, ginikanan gini ang mag-agiya sa mga bata mo. Sila gini ang mag-aprotect naman sa bata nila mo.
1: Mm-hmm.
4: So, So, tiyan mo ni sa karo-katropa, Erwin, wala taong tanil progress ah. Kaya kita mismo gaman paisin eh.
1: Oo.
4: Tugtog na may matakpan ni kapulisan.
1: Ang kabataan ni Katropang France makasugid man ni mo. For sure may mga impormasyon nga mahatag ni bata.
4: Yeah. Posible yeah. Gina.
1: Kay chakto tong bal mo hindi niya pwede nga mga bata lang nag decider para mag amo ni. May mga tao ra sa likod gids na di posible nga wala.
4: Para kay Katropang Irwin. No? So amo na subong ang paglantaw man sa BCPO ah. Eh, may mga adults man sa likod sini. No? So, tika to Farwin, tugang ko na lang yung balita ni, kagabi may aksidente man dari sa may, ano no, dala na Raneta, takop ni Blasang Barangay, Pahanukoy.
1: Uh-huh.
4: Kagabi lang ito, Farwin. O tingin din ang involved isa ka truck yan, privado ang truck, nag-isa ka motor.
1: Uh-huh.
4: Ang driver sa sining truck yan, among ikilala sa kay Chetor Baguio.
1: Oo. Uh-huh.
4: 73 anyos na tropang Irwin.
1: Oo.
4: Ang biktima, ang driver sa motor,
1: hindi
4: kilala sa kay Jester Lloyd Chavez.
5: Aha.
4: Ang presidente ni isang barangay Takuling. Uh-huh. No? Sa ato ni kapagpakigangot with the police major Elder Bonilla at SMTEU or Task Enforcement Unit.
5: Oo.
4: Lun, sa'yo ni Katapar Irwin, nagabiyay sa same direction ang duwan ng mga sarakyan. Pero ginaligar ang sarakyan eh. Nagkatubla ka pa Irwin inner lane.
5: Mm-hmm.
4: Nagsulod siya sa inner lane sa Dumay Center Island, bilang na portion.
5: Oo.
4: Nagsulod siya kay ma U-turn siya.
5: Mm-hmm.
4: Pa west direction.
5: Oo.
4: Sa wala sa Tanimaliko.
5: Oo.
4: Pero galing tayo pa Irwin, siguro medyo nasigasig na ng dalagan sa motor. Ay tibaguto sa prastada pala na ang ininga sa lakyan nagsulod sa inner lane kay ma U-turn pa west.
5: Oo.
4: Galit ka to Parwin, ang motor na kasunod sa iyang panguling nga bahin.
5: Mm.
4: Kasi dito, Bungro.
1: Pareho direksyon nila? Pareho direksyon nila?
4: Oo, from south.
1: Oh, from to south.
4: Direksyon sila.
1: Nagliko sa ano, sa tuon niya, sa wala niya.
4: Oo, doon nagsulod siya.
5: Mm.
4: Tapos bulti maliko.
5: Mm.
4: So, okay, ang nagkasunod siya ang motor, doon na lang alang.
5: Mm.
4: Siguro na way nakabangar eh, way gid na nakapangaman.
5: Mm-hmm.
4: Eh sumiga po gid sa likod sa sining sakyan. So tika pa pare, ang motor sa biktima do nawasak kini.
5: Mhm.
4: Oh. Ting driver naka bomb gini sa seryoso man nga kentaman sa matapos ang aksidente.
5: Mhm.
4: Ting driver ng isang motor si Chavez ka pa pare gin.
5: Oho.
4: Ginagawa nila sa ospital.
5: Oho.
4: Pero masubo ini inbawian ni sa kabuhi sa masunod no? Mm-hmm. So sa karoon doon, lahat pa ang investigator, traffic investigator sa sining insidente, sa pamilya, parang sa posible, ginikita pa rin niya desisyon sa pamilya, tapos niyang natabuhang aksidente nga nagresulta sa pamatayon ng sining persona sa tropang Irwin. May interview to da.
5: Oo.
4: With the Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit.
6: Well, kay so far, may palapit ba kung ito ng investigator kaya ito yung agabi daw ang family ba lang, ito yung nalakit. So, basi sa mga agab lang, may paka hatang sa information kung araw na yun ng family. Pero precisely, basi kung located naman isang family ang natabos ni biktima kagabi.
7: Okay, sir. Sir Bon, paano nila tabo gani, sir?
6: Initially, ang ilisang blok mga salakyan is coming from a south to north na direksyon, iling niyang motorsiklo sa isang katika.
5: Uh-huh.
6: While nag-abiyahe sila si Alora ni Pa-Extension rin sa may barangay Paanukoy, incidentally nag-aliko niya sa ano sa west portion ang kuwan
7: salakyan.
6: Okay. Pagandaan ng ang motorsiklo doon ang umuwi sa iyang likod. So, giniaga mo ni sa dalasang nag-responding ambulansya sa pinakamalapit ng hospital sa South Magulod Hospital o galing lang kay pangabutid ko. Although, wala na siyang signs of life ang biktima.
7: Okay.
6: So, ang dispositions ng mga salakyan nga ni ginala dito sa station number 8 while ang drivers ang pick-up mo mong go, no? Supposed to be isang station 8 para sa prior investigation.
7: Okay.
6: So, waiting kita whatever will be the decision sa family kung na ma-complain sila or ligo to settlement pa.
7: Okay, sir. Sir, bali ang motor from north to south niya, no?
6: From south to north na direction. Luwan sila.
7: Oo. Mm-hmm. So, bali ti ang pick-up niya doon nag-U-turn, eh?
6: Maliko siya, nagpawis siya.
7: Ah, okay. Sige, sir.
6: Kaya nag-tail niya ang motorsiklo.
5: Kaya
6: ang likod.
7: Okay. Sige, sir.
4: Nagpapakarwin na mo to ang investigation. So, being correct lang to.
5: Oo.
4: Both same direction. From same direction.
5: Right, right.
4: From south.
5: Oo.
4: To north.
5: Oo.
4: Katrapang
1: Irwin, no? Usually, hindi ka katabo katrapang Fran sa mga highway, yeah. La. That's why sa itong mga motorista, sa itong mga sakyan, sa mga vehicles naton, mga drivers naton, mga katropa, magliko ta, matamat lang na. So, hindi sa halin sa center lane ka, kadto ka sa inner pagid, no? Kundi sa bilog na nga left lane, pila ka lanes na daa, daw tatlo ba mo? no, kada isa. So gulpi kami ni Kuya, at konsiderahon mo man, may ara sa mga motorsiklo. Pagkatapos, may gasolod sa aton, maybe motorsiklo or slakyan o ano pa, mabutang sila nga lang. Or, ang aton man nga mga motorsiklo, maintain nyo sa motorcycle lane kita, ara kita sa outer lane. No, kay para layo man ta sa disgrasya eh. Ang kalabahan naman nabi sa mga motor naton kay tropang France, dira man sa sentro tunga-tunga, ti hindi mo na linya. Ara ka skilid.
4: Oh. Dapat sa kilid or sa outer gate.
1: No? Outer lane ka?
4: Oo. So, dami sa karong-karong na nga, ito rin yung mga pinakaligas. Kasi kagabi, may accident din man ito sa bago man. May sakop sa barangay Maaw. Pero sa information na ito nga nakuha, so, may jimbawi aman ito sa kabuhi. Eh, no?
1: Mm-hmm.
4: Pero katropang hindi, kita lang niya. No? Mm-hmm. So, sa lahat, ako na nga ito yung mga balita ka na si Codris Patrol.
1: Oo. Oh.
4: Ini si Katropang France, Andro Burgos, sila mga kapalbukul sa lawas mong tumaras ng Santo Tascon. Para sa nagawagyan niyo, Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
8: XFM Live Reports.
1: Oras mga katropa, 8:16 sa pagpangalagin natin sa itong Latin Sina. It's bullseye. Amoy ito sa mga motorista ta. Ang sa dalan ta, ang sa dalan nga na, ang mga motorsiklo ta, tricycle, dira ta permis sa, ano, sa safe lane. Amo na para sa mga ano ta, because fast moving vehicles yung sentro mo. Kita nga mga motorsiklo, mga tricycle, dira kita sa outer lane, no, sa ano. Lapad mo na dang area sa panukoy mo, sa highway, lapad mo na sa. Kung dira kamusto nga kalaban nanti, may mga sakyan da, dasig na da, no, auto, truck, kaga kuno ano pa. Amo man ang ginaagyan sa mga ambulansya ta, no? Naka ano kita na disenyo na abli mga lanes na to mga katropa, may purpose na da, no? So hindi tama pinagusto na lang. Oh, prihog naman ko, no? Para man kawanta ang aksidente katulad sini kita mo, kabuhi na kabutang diya, no? Pagkatapos ang road courtesy na sa aton nga mga motorista man, sa aton nga mga nagadala sakyan, magpaliko ka, mag-U-turn ka. Especially kung pwede U-turn area ang isa kadalan, hindi ta mag halin kada sa lane mo, liko ka gulpe, ati problema eh, no? May nagtari kung ikaw lang gamit ga agi sa dalan da, damo man ga nagalabay da sa dalan, ti kung ikaw imo iya do horos-horos ka man, kapakita ka man sa imo nga do talento sa pag-drive. Salig ka kuni tugat na disgrasya. No? Aton lang responsable lang taguro sa aton nga pagdala mga katropa. May aratas ang mga obligasyon abi. May aratas ang pwede natin imuon nga pamagi para maging safe ang aton dalan para sa tanan. Okay? Ari pagidla. Subong ang amo na is makulod gani mga katropa, ang kulang sa atong disiplina mo, ang traffic congestion, ang handling sa di mga katropa, hindi man lang para sa traffic enforcers naton mo, disiplina sa kada tao. Dahil kakita imo yung naka red na gago ka Japon, no? Oh, ti ang tabos na da, disgrasya. Ang ato naman layi dire mga katropa, bisan sala ka pa, bisan sakto ka pa, no? Ang aton di nga plastada, amicable settlement, no? Settle ta. Oh. May nabungguan to na medyo na ano, bisan sakto ka pa nga din. Ati, may obligation kay Japon eh. Sa aton nga mga pedestrian lane, ang aton da sa mga pedestrians naton, hulaton tagid and green, may ara ka man turno da mo. Ang gakatabor isa to aton niya bako, sa bakulod mga katropa, imo na, green ka na be, go ka na. Paglagan mo, may malabay ka na sa ano, malabay ka na sa pedestrian lane, i-stop ka pa. Iamo na moon ka pa blo, stop, malabay. Oh. Nga dira sa ilang linya ang pedestrian naka-red. Galing, dari kita sa Pilipinas, ang balta, di okay na lang. no? Goods na lang na. Intindihon na lang na. Pasensyahan lang na. Sa pagpasensya na ito, mga katropa, ginabaliwala ta ang pagpaintindi sa aton nga mga kauturan. No? Sanglayi nga dapat tumanon ta sa aton nga mga dalanon, no? And it becomes a practice that eventually resulted to just practice, culture, sang tagsa sa atin. Once ka ma-impose ka na sang lagi mo, sang imo nga ginapatuman sa traffic rules ni mo katropa, may resistance na. Kaya sang unas, mayor mo ni. Sang unas, mayor mo niyo, okay to yaya. No? Ti gusto mo disiplina, ti kontrahon ka sang tao. Sa setup sa Pilipinas, kung mag-naanad ng tao sa ining mga layi, once nga may ipatuman ka para i-regulate, para maging safe man ang aton nga mga motorista, pedestrian, kag kung sino pa sa dalan, mga katropa, ambalan mo ang aton nga mga pedestrian, dapat hindi ka mo maglabay, amusinin, dapat go na siya, naka-green siya, ang stop on tat ka mo, anay, pundo ka mo, anay. Pero ang gakatabo sa atong liyapungsod katropa, ti okay lang, intindihon tan lang na kay Dirites Pilipinas. Oh. And then, kung may ara sa mga opisyal na itong gobyerno, mga gusto disiplinahan tao, nabutang si Istorya Politika, si Mayo, ito yung alkaldi namun sa unaw, ginapabayan kami yung maglabay sa mga pedestrian, pagusto kami yung... Amura gani, mga katropa, responsible Pilipinas, not just ang problema nato sa trapiko, not just about sa kadamuon, kaga sa mga salakyan nga naglabay, nga nagagutok sa dalan nato, maybe nag-contribute, pero katropa, ang isa gid sang problema nato, bala, disiplina. No? Sa mga inlex, eslex, no, sa mga katropa, hindi ka man kita, nga muna. No? May gabantay nga ano mo nga traffic enforcer once lumabay ka to, mga katropa, sigurado tikitan kay dyan yun, no? So ang tao hindi ya muna nga galabay-labay bla, bank to the left, bank to the right, mga katropa, kung kisa nga palubaan ay dinis makulod kung ligwaya pagustod laga na, no? Ha? Disiplina kinanglan ta para magamansi kita, mga katropa, para mapakita taman sa mga official na to nga, oh, we're doing our part para mag-comply sa mga regulations natin, Dres Makulod. Please do your part too, no? Nga sulbaron ang ining problema sa ato lang pagbulubaha, mga katropa. Grabing traffic, no? Tingala kita, sige, nagdamo sakyan, no? Maybe nagdamo ginman, pero mga katropa, ang bulk sa mga sakyan, abi sa laksyon do, umamo man lang na, no? Pero that time, nasos, 30 minutos mo yung ubuson niya mo. Ha? Gali kay mo, spunta to, may counterflow. Gali ka sa punta to, may nagliko. Nga napuno man tong dalan, kaya nagliko, tas tanan. Kundi congested na. Pagpunta mo, pakalabay mo to, pagalampuwas mo sa dito nga lugar, mga katropa, taway-taway na. So, there's something about sa disiplina sa tao. Again, ha? Kung sa mga pedestrian naton, kung green, iyan na kaslakyan. Kung green, inyo na, no? Pwede ka mong kalabay. Kung naka-red ina siya, hulaton nyo man nga matapos na, kaya iyan naman ang kamaslakyan, no? Ang aton pag itindid, eh, once go a baby, sa may traffic enforcer, Dres Burgos na nabla. Maisinyas na traffic enforcer, sang go, may double time para nga sign. Double time. May malabay da, pagkatapos, stop ka anay, labay ko. Oh. Wala ya, okay lang ya. No? Ti pilitan ka man nga aranas tumangan mo, eh. Alam ka lang mo mana bunggo ana. Diba? Palabiyon mo lang. Oh. Tapos ang traffic enforcer gambal, The siga. Ano mo pag dasig na kay nagalinabay mga pedestriano? Dami kong kisaman blang balon. Taningin pa pong duman to, mga traffic, mga pedestrian. Hindi pwede. Siguro edukasyon, mga katropa, no? Kinanglan taman, guro, edukasyon na itong kagulingon sa mga traffic regulations natin, mga courtesy, blang. Sa mga salakyan naman, no?

0: inyo. Greet ko lang ang miga ko nga si Rihanna Diestro, Len Antonio Talde, Ma'am Miss Pa Marino, Villanueva, kay Pastor Winston, sa kay Maricel Largo, morning, Ma'am Diana Rain Bacani, Birayon. Nagpag-greet man si Jessica sa kay Boss Rems, may aga si Ma. Salamat kid sa pag-upod. Shout out na gris sa Mambato chapter Tuoy, Himamaylan, Mira, Nilda, Miriam, Mylene, Jeline, Jeneline, Leia Molin, Rico, July, Jason, Rayland. Salamat gid ka tropang Win. Okay, sir, thank you kay Ma'am Lintal, Dina Permia. Oh, sige Ma'am Len, morning. Ma'am Shirley Arevalo, good morning sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always. There is XFM. Sa kay paring Vincent, nakatutok man sa mga tropa. Ano si Ma'am Pantonial Roslyn, naka XFM dira sa Barangay 38 Bacolod City. Thank you so much. Salamat kid. Kag sa kamay Lia Lobrado, Bisaya ni Bay. Ang hambal ni Bisaya ni Bay siya o. Si Sir Emil, hindi magpautang kape. Na paid mo na to sir ang last mong utang. Ay onta si Sir Ramil. Oh, putanga na na bla.
1: Sinabi niyo na lahat eh.
0: Oh, ma'am na Sir Joel, Junior Alegria, morning sa imo. Salamat gid sa pagpamati. Okay, thank you. Why na? Why na ko utang? Para nasla. Thank you gid. Salamat gid sa pag-upod diri sa atong platform mga tropa. Well, it is what it is. Ang istorya sa mga kabataan, bla mga katropa, istoryahan ta pa rin eh. Kito kasubo, bla. Ako, kasubaan ko, hama ko mo 13 years old to 17 years old, mga katropa, mga kabataan, nga ma-involved sa sexual abuse online, ha? Diri sa Bacolod City. We thought nga, diri na dito lang to sa Metro Manila, diri na sa Bacolod, glab, otmandi, no? Ini mga katropa, mga underground sites ni siya. Nga kung mag-break ka na sa mga website dara mga katropa, makita mo taranda. Halin sa panahor, pakadto kato sa mga pornographic nga mga palanatalan awon, makitaan mo, no? Tanan mga kabulusugan sa website na mga katropa. Damo na da. Damo na da. So, mga dating sites, no? No, pinsan nyo, mga video na authentic na nga with consent na para sa aton nga mga para sa mga content creator hindi na gina-post na mga katropa sa mga tao nga wala pa tong ceiling nga ginahatag nila o kung ginapangkwatahan nila ang video sang iba di ginimo na sa una ang mga kabataan to okay to ay online ginakwa na sa mga kubo-kubo so una I think dito na to sa southern area katropa so una isa man to ka foreigner that's way back 2000 blam mo, no? Pero sa mga katropa, online na, no? Bayran bata, no? Iingan yung bata, tagaan kwarta. Pero kalabanan, ang nag-negosyar sa mga katropa, hindi man niya bata, ha? Ginikanan, ha? Kay pigado ka mo. Ngayon nga, tita, huwag man ang problema, ta. Ha? Ma-video ka man nanda, masot-saot ka man nanda, kagun na anong gina-request niya, ipatihon mo man nanda. Huwag ka man nanda ginatandog, online lang na. Pwede man nanda, huwag, ha? Pagkatapos, dollar to yung ginabaton mo. Ha? O, di mga kabataan na, hi, Ma'am Balsayan, sige, sugo nanay, sugo ni Tito, sugo ni Kunsin Oto, nga naghimo to. Tingala ka, ang balay nga na, hayo-bayo mo na. Pero kumpleto, internet, may arap pa sa mga dumudamong computer slot. O, tingala ka, tinga, kabalo ka na, ha? Alams na ang galaw-galaw eh. May nagkakatatabo sa ngayon din sakto. Biktima, mga kabataan ta. Why kita kabalokon? Ano ang ego direktas ni para sa mga kabataan ta? Anong ego sini sa mga bata ta? Magdako sila. Ha? Nga makita tong video nila. No? Ano na mo? Tub-tub sa katub-tuba na sa ang mga video nila. Nga makitaan sa ano? Bisan lagko na sila. Arat Japo na. Ha? So, ang dapat imbestigaran kung sinong mayor kuta, sinong mga ano sa mga bata ni? Nagasugo sa mga bata ni? Ha? Kaya mga bata, makabato na isang kwarta, okay naman na sila. Ha? kung pangabuhian

0: ni nga pag gamit sa mga bata ta, para may income ta, hindi ni insakto. Kag dapat may ara kita sang madakpans na di. Kabalo ko mga bata, may mahatag nga impormasyon. So, darang ng tanay. Oras na to, natas 8:30 mga katropa, makomersyal tanay. Aboy ta mga obligasyon ta pagkatapos balik kita mga katropa, pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akon ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangakap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: The Secrets of Health.
12: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling blang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
13: Gusto mo ba

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato na mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato na mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap siring Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM kid how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blab. May harap kayo sa mga balita blab. So nami, pagkita mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, kaka-X. Simply,
3: may how kita pag...
6: enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
2: Tiyo!
6: XFM 103.9. XFM 103.9.
7: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
0: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katro, alas 8:41 na sa pagpakalagat na mga biyan. Ari na kita sa ikaduwang oras ng natatang paratuntunan sa Bullseye Morning Night. Sa mga nagkakapi-kapi da. Uso ko ng kapi, subong sa mga kapihan kay damo sang sponsor. May mga nag-sponsor na para sa kapi, lima ka tasa da, no? Kung may mag-abot, dugangi pa. Alden Talde, good morning. Salamat gid sa pag-tutok sa pag-upod sa atong platuntunan. Ma'am Jelly T. Hawk, nakatutok man sa katropang Wendell, happy nice day from Barangay 16. Kingfisher A, morning. Thank you. Aga-greet sa kay katropang Wendell Balinario. No. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, morning sa imo. Sa kay si Tula Pakduldul, Barangay Robles, La Castellana. Greet ko lang Martisano family. Thank you sa pag-upod sa atong platuntulan. Kumusta da sa La Castellana? Okay lang ko da? No. Oh, kabay pang aralan ta sa mga sitwasyon mga katropa. No, 8:42 sa pagpanagad natin sa atong platuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Sa kontang kabankalan, kami ara to sang isa naman kabalay na sunog sa kabankalan City mga katropa. Ambot lang kun anong cost of fire ha. Pero check naton si katropang Winston Villanueva angot sining nagluntad nga sunog halong-halong gitabla sa bisan kingke lang na once magsigrab na sa aton nga balay sigurado sunog na mo no para sa mga light materials mga katropa para sa balay tangal na himo sa mga light materials halong-halong gita kuryente kung kisa mag short circuit mas spark na siya kung mga plastic kagunano pa ang ano da ati sigurado ta ma ano na matabo sunog na sa kay Raymil Mamilia morning thank you check on ta sa katropang Winston dito sa Kabankalan kay may sunog to kuno Ma'am Jelly T. Hawk good morning Rihanna Gestro Diestro nakatutok man siya. Okay, kung ang tapirang kabalay, test balita, mga katropa dito sa Kabankalan. Angot sa isa kabalay ito, nasunog.
2: XFM Live Reports.
5: O, katropang Winston, kumusta?
6: Katropang Win, may nga no, sa akin sa ating mga tagsang-tagsang palamati, isa ka puluyan ang ginaubos, kid. Tupok isang kalayo sa sililang nga kagahon, katropang Win, kag sa aton nga pagpangusisa, ang bana man orang tatay man amo ang nagsunog sang iya nga puluyan ka tropang win kagabi nagainom-inom pa ini sulisul sa mga kabataan nagainom-inom pa ini sa ilang balay kag inali na lamang nga daw nagsinabtanay ini siya sang asawa ang asawa nagsailo sa piyak na balay nagdala nag-istar ang iya nga bata kaga ginapilit niya nga magbalik sa ilang abalay.
5: Mm.
6: Okay? So pag nagbalik dito ang asawa, ang ilang kabataan, nagkatulog-tulog na, inaali na lamang katropang win nga ginbuan niya. sang gasolina, ang ilang abalay, sang nagdaba-daba ini. Layo lang ang apat kakabataan nga nagkatulog at tropang win, nahingagaw pagwa. Nahingagaw pagwa kag nakalumpat sa ilang abintaha. Kag wala mahalitan ang ilang mga kabataan. Apa, ang kulang taon mo sa pictures na ito naging forward sa imo, ubos gid. Wala na sa may saran ang ining panimalay. Samtang ining bana, mayo to yaya subong tululugan. May gwardiya pa siya. Pimintado pa bintana, ya sumitado atop niya. Under ko, pero araw subong sa hospital facilities ang kambalikan ng Police City Police Station. Ang ining bana, temporaryo, bangod nga, kagabi. Although wala man siya, no? Way man sa katropang wheel, way man sa nagpalagyo. Nagupod lang man sa gilayon sa ating mga kapulisan.
5: Ano oras kag sa dinig, ni katropang Winston?
6: Yes, sir, sir.
5: Ano oras ganin tabo kag sa dinig?
6: Mga alas 11 sa mag-alas 12 sa kagahon.
5: Aga? Kagahon? Ang cause of fire?
6: Kalayoon niya.
5: Ang cause of fire, ginbubuan? Ginsunog?
6: Yes,
5: hungod?
6: Yes, sir. Hungod. Suno na niya mismo sa aton nga pagpamangkot sa bata sa pag-iya o sa bata sa suspitado.
5: Oo.
6: Kaya nakita, ginakaga... Hindi niya mag-ulang katropang win, bali ikadwa na niya nga attempt.
5: Oo.
6: Sa nagligad, in-attempt niya may sunog nilang abalay, ugaling daw na nagpinukutay patos sila sa mga bata, ugaling si kagabi, wala dira ang iya mga bata, nga lalaki, that is why wala gid mapunggan. Ang iya umagad, ang gid siguro mas umagad, yan natural ang iya man nga... kabataan kag iyang asawa. O mo tong wala na punggan ang iyang ugangan nga nasunog it ang bugos nga balay.
5: Ano kuno nga ang ginsunog yahaw?
6: Daw naka mag-ino kung mag- hindi di siya makainom.
5: Oh.
6: Doka normal lang man kuno iya, okay lang man. Pero kung makainom siya, kailan na blan ug ginuwa na din ang mga istorya nga niya mo, nagkabay side sa iyang asawa.
5: Kaga Superman siya.
6: Kaya din paminsaron. Ang iya paminsaron, sunog na niya nga balay. Pero ang katingalaan kay Tropang Win, kasi siya ginimo nga sunog na niya nga balay, ang iyang motor or tricycle niya nga may soundbox, in safety niya.
5: Uh-oh.
6: Ang iaiban niya mga bayo, de largo, simutan niya to sa motor, that's why siya, may bilhin siya nga bayo.
5: Ginsave niya kung galingon niya.
6: Sili ko gani, isiguro yung kaugalingon niya, pero wala yung pamainsaran, ang iya nga mga kabataan nga, pati bilog na ito sa sulod,
5: nga
6: kuninali, wala ito binatatapan, wala ito nangagaw, posible nga nadulaan ka buhay yung mga kabataan.
5: Kapila niya attempt, Katropang Winston?
6: Doi katatlo, no, doi katatlo yan na niya attempt, no, kayo daw, doi instinct, kaya bala, muna.
5: Why pa niya, why niya, why niya Chugits Police, primero, planto?
6: Kay kabuot sa asawa.
5: Ah.
6: Lang madala ba may mga asawa kasi kaya nga madala ya sa mga paluilo sa mga bana mo.
5: O kayo nung hubog sa pasensyahan nyo lang nanak, mga kabataan. Pasensyahan nyo lang na kayo nakainom sa tatay nyo. Tiyari kayo nasunog.
6: Isubong, amo na, giningagaw to dala ang asawa sa barangay kayo na pag-abot namon, daga ginisorya. Kaya ito imposible, ang ilagi ni Ayoon, nga may langit kaso. Kaya suno sa God, na samtang ato na tungani, gindala na sa polis, nagpaandam pa ini, nga kung makagwa siya kuno yan, niya andaman nyo lang kung makagwa ko.
5: Oh? Namahog pa?
6: Namahog
5: ang problema di eh. Ang
6: sadya nga gawto nila ng asawa pa si Carrie, sir.
5: Ang sadya ni Katropang Winston, kung pag kita na sa mga asawa, pasensahon niya man lang, tapos tukod balay.
6: Amo na gani.
5: O daray man sa Japan, wait, hindi ta mga tingala kung masunog naman liwat balay nila bagoy.
6: Amo na Katropang Win ang ginawa pa sa pagbanalaw. So nakikina, yan ay kabuot man sa inyong iloy. Amo na ang basang matupan talaga. Ya kabuot abi sa inyo nga iloy. Dati base amo man pala ginda na to eh kiningagal na sa barangay ang asawa posible for counseling kag encourage man guro eh. Kabuligan man nga mga pangunauna sang mas insakto kag mas maayo. Pag-decide kung ano ang plano niya para sa iyang abana. So, hindi rin nga, hindi na niya bago. Kag-kapilayan na niya gin-attempt. Kag-muna katopang win nga ginaulat naton karon. Okay, o naululi. Aton nga para investigator abi. So, inauna na naton ginapulupang usisa. So, muto ang may interview na, no? Actually, si
5: sige ba, matian tang interview sang asawa ni sa, no? Siya nang asawa katropang pong Woodstone. Sino nga lang
6: yun,
5: eh?
6: Yes, sir. Sinang Lina.
5: Oo, si Nanay Lina, be, matian ta, be? Kung anong iatong pagpatag, be?
3: Ma'am, good morning. Nang ikaw ng tag-iyas ang balay?
7: Oo, oh, sir.
3: Nang from XFM gali ma'am, nang pwede ko pamangkot kung ano ang gintunaan sang sunog.
7: Sige sir, kayo wala gin man ko ano sir, kakita ng pagsunog kayo wala sa balayo, sa sulod din sa sang balay. Nagwalang ko biya abirikta, kag naglakat lang gida sa sulod sang balay sang bata ko. Amo lang gid na iya, wala gid ko ya kakita.
3: Mga anong oras yung natabo?
7: Siguro, mga alas 11 sang gabi, guro.
3: Alas 11 sang gabi.
7: Oo.
3: So, pag-responder sang fire, why na gid? Upos
7: na gid? Why na? Daw, dute na lang gid nga kalayo, di na patay nila sa dalom.
3: Di, may ano, may nang may lead ka, ma'am, kung sino ang nagtunaan sang sunog, sino ang may kaimuan?
7: Sige, wala gid ko, diya, kaya wala gid ko kakita mo.
3: Sige.
7: Ano nakakita lang ito.
6: Ah, mo ka trupang may nagina ko bera niya pa.
3: Ano ganyan pangalan mo na eh?
7: Lynn.
3: Kanyindo.
5: Oh, grabe no.
3: Sige, salamat.
7: Sige, thank you.
5: Why, hindi sa magsugit kung sino. Oh, pero nabalaan na.
6: Mo ka to. Yes, sir. Service mo ang bata. Ganyan kita kayo na. May live kita kayo na sa atong page kayo na. Mismo ang bata na gapatugid. Ang uga, ang umagad kapalugid. Galing, ang nanay guro ni ang asawa nalaman guro sa kadlo kaga para guro sa proteksyon na ni mga guro yung mga kabataan wala na sila sugid na ang tatay mismo ang nagimo katropang Winston.
5: Diga, dinis lang matiner ni yun katropang Winston?
6: Nan, amo na gani nga kipaligban ka ron bangod nga may apat na iniga kabataan kaga ang sa tupad nila, ang na-interview natin kayo ang yung mga bata, may gay balay man, galing hindi din ma sila makaigo kung tanan sila.
5: Di, amo rin lesson ba sa pasawa ho? Intindihan ko ako, katropang Winston, intindihan ko ang sitwasyon sa asawa nga hindi man sa gusto nga magamo pagid ah, no? Nga dugangan pagid, gamo-gamo na daan sitwasyon. Pero ti, tanawon mo lang ang sitwasyon bilang pamilya apektado, mga kabataan wa isang tulugan, sila mismo la tulugan atong bana mo nga ginsunog yan eh ang balay ti wise work ti pira na 18 oras 48 hours no nga ma-detain pero kung sa kaso ti hindi na makasuhan. May plano sila makaso katropang France katropang Winston
6: ang mga kabataan. Tadbal. Muli ang ngayon, tupadbalay kay ina, nga na-istorya na ito, nga mo itong ambalaya nga tani, nga ma-encourage sila lang nga mag-file. Kaya nga mo itong nagpapa na babasang tupadbalay na kayo, kapuo tabi sa inyong nanay. Busin yun, i-take opportunity, ano sang, take advantage, no? Ang sining bana, ang kabuot, kagang matasal sa iyang asawa. Kaya ma-absulto siya, makalikaw siya sa sining problema, gagawin tugay.
5: Galing sa akto ni isang asawa, daw matyagang ko, daw hindi naman na ni mag-file kaso. Galing ti mga bata, bla, basta mag-file yung kaso bata, ti, amugin na tubangon sa banay eh.
6: Ang lahi lang dumot na tropang win, kaila, no, ginakalantaw. May isa to siya kabata, kaila nga lalaki, ka-silent, pero inib lang nga 15, ngig talib lang, makita, mugid yan nga. binukol lang daw isang tanggalan tao sa iya nga balay siya binukol natin sa may hapiping ngayon sa may lower jota ni bala
8: oo init na
6: ay after jota ni kaya makita mo da nga daw aking ini natabo sa ilang panimbalay ka tropang win
5: oo tinanong ta kung anong kasong arso ni mo dako niya katropang friend katropang Winston mapriso kas niya
6: yes sir no wala niya piyansa, wala piyansa ang kasong arson kung may magpasaka gidman sang kaso sa bana o sa sining suspitado katropang win.
5: Kabud lay man magpulis magpasaka kay ti kun way kebidensya da ka wala kasang testimonya mismo ang tao nga naobrahan di pa file kaso hindi ma dismiss mo na diyan kun wala diyan kung pulis na so pamilya daghang tao ta kun ma file gidman sila pasaka kaso sa bana nila or maybe istoryahan na lang ang usual nga katabo da katropang Winston pabayaan lang da sige pagwaalan da sa pero hindi ka kadto di sa amon dito ka pangita to balay bulagay ta no blabla garanti ko makainom naman balik da basid na buta lang alang bla
6: latulaton ta lang katropang Win kung ano ang plano decision sa pamilya kag ipabalurap sa inyo kung na bayaran na sa latest development angot sining kaso nga pagsunog sa isa ka panimalay o sa isa ka kuluyan diya sa sudan sang kabantalan. Salamat kini kita kay Katro Pangkardo sa pagpangunay rito actually. Siya na nag-interview una.
5: Tingala ko gani, unang naglain ang tingog ni Katro Pangkardo.
6: Kaya layo pa sa akon ginasing ko na inagadaanda kay base ano ni no mama may katuan ti sakto gid nga pag-abot na akon to wala na akon naptan bangod nga ginningagaw na dalap sa barangay hall mayo lang kina interview nga daan si Katro Pangkardo
5: salamat gid
6: sa barangay Hilabunan so wala matang nga itong update regarding sining pagkasunog kagabi para sa gobyerno ng Pilipinon sa Pilipinas sa Katropang Winston Antonio Villanueva XFM News kapag ka na XFM
5: Live Reports ang salamat kay Katropang Winston kaga sa kay Katropang Cardo kay nagahatag man sa aton sang footage kung kisabla tama ka planga mong isa tawo kaya mo magpatawad sa bisanan o kabudlay ang kabugat ang ginahimo niya sa imo kaya mo piyungon ang mata kag gusto mo abrihan imo tagipusuon para patawaron ang isa katao. Pero sa amon nga sitwasyon ka tropa, tubtubsan o ang tinaga nga patawad sa isa kabana nga ginsunog ang iya balay, ila mismo kaugalingon nga balay, kaginbutang sa alang-alang ang kabuhi sang iyang pamilya. Tubtubsan diin, no? Kamubi. Aton meron lang ta, nagalantaw man ta sang circumstance sa sitwasyon makabal man ta mo hindi aton mo pero kung ara kita sa tie akon sa bahin sang Iloy nga gusto niya tipunon Japon bata ya nga may ara sang amay nga ginakilala ang bata niya no intindihan ta tigibusoon sang Iloy nga gusto niya man nga kompleto ang iyang pamilya. Kagalapanan mga katropa sa aton nga mga kauturan sa bilog sa Pilipinas, damo ni sila, no? Nga nagapabilin martir, nagapabilin nga abri ang tigbusuon sa posible patawad. Makahimo sala patawad liwat, no? Hubog, irresponsible ka mga bana, nagabakabaka ang sawa. Makasala ang bana. Patawad Japon, no? Pero tumtum sa diin sa, no? Dapat may hangganan man siya, abi. Dapat may ara man sa sang limitasyon. Para sa pamilya, para sa asawa, dua kabutang. Isa, pagpatawad. Kag ang siklabo sang tigipusoon sa mga bata. Akig ang bata sa Iloy, sa amay. Nga naghimo sini. Kita nagkapakamuyo naman na kita nga ini nga sitwasyon medyo komplikado mabudlay para sa pamilya but they have to decide kung kabuhi na ang ara na alang-alang nabutang sa sitwasyon katropa. You have to choose. You have to decide. Win-win ba? Nga safe man ang pamilya mo, kabataan mo, kag ikaw. Damo sa mga iloy. Bisan na ano pa kasakit siya, kapabilin Japon nga loyal kag martir sa ilang kamakabana. Nga kay tungod sa pagigugma, kay tungod gusto sang ginikanan, gusto sang asawa, nga may ara Japon sang father figure bala ang pamilya. Nga hindi sila mahambal nga broken family sila. Hindi mahambal nga guba ang pamilya nila. Pero tubtub sa diin. Ah, tubtub sa oh, ang pagpatawad na mga katropa. Si Ma'am Lintalde, hambal ya. Maanad na.
8: Hambala pa!
5: Hambal ni Ma'am Lintalde. Utuod, no? Ba si Maanad? Naanad na gani. No? Tungod sa pagpasensya. Tiding kasta, magpapatawad, magpapasensya, bi? Ha? Kun puti ng uwak? Alas, may pagpunto mga katropa, makomersyal ta. Balikan ta, pira ka may issues natin diya. Doon natin pagpakalaga. Tuloy sa Bullseye, pagkatapos mga panundom, ha? Stay with us.
9: Bullseye XFM 90.3.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
13: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
13: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong kid yung Turbo.
16: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
16: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
16: Sister Pain.
19: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione. bayon pa. Kaya basta kape, Southern Gold, Coffee Mix, aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold, Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
20: XFM
22: Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9, XFM 103.9.
23: Sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: naman bala namon makaya ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik kita mga katuro pa. Oras natin, alas 9:30 na. Para sa mga kultura natin lang, aton nga santo ng libo-libong papremyo is ongoing. Padayon sa Gapon ng mga tropa, nag-draw kita every Friday. Please send your entries para sa aton nga week 21, abala mo? No, 22. No, sa aton nga XFM libo-libong papremyo. Santo ng XFM libo-libong papremyo. We're giving out 3,000 pesos weekly. May arak kita sa mga... may mga proof of purchase kita, no, required para sa aton nga Santo the Next FM libo-libong papremyo. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule sa aton mga kauturan nga nagtumar sang premium D3 soft gel capsule mga katropa, isa man ka blister, ang isa man ka blister sang Turbo herbal supplement for men. Tublang din na tawag sa kilala ko siya, hindi na lakas ang kolblas ang tatlo ka rounds maturbunin ba, pero kinahanglan tabi kung kisa hindi naman mapulong ang aton nga conditions lawas na may abot ganyang oras nga kapoy tayo mo, no, pero bisan kapoy may kinahanglan may matabo, no, tiyan mo na eh, ang aton nga Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, isa ka blister. Kag sa 5 sachets, sang Santon Gold Coffee. 5 ka sachets na mga katropa. Sa mga para-copy, Ma'am Len. Kabalo ko, para-copy nisla. Ma'am Jelly Tihok, no, base may ara ka mo mga entries na. Nagpangapi ka mo, nagtumor ka mo sang Santon Plus Gold, pwede nyo magamit ang isa nyo ka blister. Alright? And paghimo sa entry, mga katropa, simple lang gid kayo. Kundi sa envelope na, sa babaw nga bahin, sulatan nyo sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Okay? Pagkatapos, sulatan nyo sang inyong ngalan, sa dalum nga bahin, sa sentro Japon, ngalan, address, signature, contact number. Amo na, bako, pirmahan nyo doon, no? Kag i-drop lang sa mga drop boxes nga ari sa aton istasyon. Sa XFM Kabankalan, kag XFM Bacolod, may arada. XFM Sagay, XFM Canlaon, no? May arada sa mga drop boxes. So, the more entries you send, the more chances of winning. Katropa. 9-10 sa pagpangalagad na check on ta. Kay may gusto ko ni hula mo, no? Ang videos ng Rappler. Nga nagpahayag di ang... si Mr. Si Manny, no? Si Mr. Manny Panghininan, mga katropa, nga naghatag sa hambal. Sinya kabudlay ni siya ang systems loss nga gina adapt nga kakason because dara man kami ga kita mga katropa, no, ang ining mga electric cooperatives, electric company katropa nga ginahambal no, I'm sorry, no, ang Meralco, no, sige, dara man kami ga kita nga kakason pa na sa kay ang pagpa-athag nila nga halin sa generation charge, amuna na saya ang actual nga price nga ginabakal nila, ginakwa nila sa mga supplier, sa mga producer, power producers. Tapos may mga charges pa da, but those are gagmay lang. Gagmay lang nga kita nila. Plus, papaon ka pa sa mga VAT. Ang VAT, abi, every charges mga katropa is VATable. no, sa aton nga tax code, once nga magsobra ka, I think 1 million ang capitalization mo, maara ka na igo sa vatable nga ano nga mga kumpanya. Kung gagmay ka sole proprietorship, gamay capital mo 300,000 lang, mga katura pa 5%, 30% percentage tax ka lang, no, ang kuhaon si mo. Pero kung naglago ka, mga katura pa 12% kina. And ang Meralco kag ang mga electric cooperative, electric company, I'm sorry, nagabayad na sila because vatable. This is a multi-billion, multi-million business nga nag-operate sa tagsa ka mga lokalidad diri sa Negros kag sa Pilogap, Pilipinas, mga katropa. Hambal nila nga ang ining mga tawag sini mga pahayag kag ang ining nga mga sitwasyon, no, nga nagabutang sa aton sa nga ginpahayag sa presidente. No, speaker pud lang, no. Iti ang video to nga way ma download. Nga mapatay kami, no. We can survive. It's a billion of pesos nga kita sang isa ka electric cooperative, electric company. Nga ginakolekta naton sa mga consumers. And that only sa systems law, as a systems laws nga na. Dira kami nagabawi man sang amon laws, yes, sa negosyo. Budlay abi kuno ang negosyo sa kuryente. May ara sa mga pangawat, no? May ara sa mga lost connections, overload, wala nga nag-aagi nga mga kuryente sa metrohan. So, gina-charge na da sa system loss, no? Dira tanang ginapatong tanan. So, pero hambal ko, no? Sige, may cap na siya, no? 5% to 8% maximum nga capping sa aton nga gina-allow sa aton ERC para sa mga electric company, no? Sige, kagamay man sila. Pero we're talking about billions of pesos. Si Manny Pangilinan mismo, nagambal sila, it's a billions of pesos nga madula sa isa ka electric company kung kakasuna sa ang systems loss. Ti, hambal man sa tao, ti ano man labot namon. Nagnegosyo ka mo, nag-operate ka mo, tapos, ang losses nyo, ihaboy nyo sa amon. Ano man labot namon sna. No? Inyo na iya proseso, inyo na sa iya problema, nga hindi ka mo efficient sa operation nyo, kag ihaboy nyo sa amon. Oh. Sa baba na mismo, sa mga operators, mga katropa sa electric power, electric company, power pack company, mga katropa, hambal, it's a billion sa pesos. No? Billion inakakwarta ang madula sa amon. Kag paano ka doon survive? No? So, diri karon ginahambal, mga katropa. Ang challenge ni sa atong gobyerno, if they will listen sa sining sentimento sa aton nga mga electric companies, distributors sa kuryente sa lugar, kung okay sa ila, kung hindi, no? Di, ang ginahimo, mga katropa, ginahambal to, sige, di, pwede nyo mo na po mapasa sa generation charge ninyo, no? Ang negosyo. Ang sitwasyon tutuod, mga katropa, sa baligaan na is kuryente bla parehas mo na ginahimo ang format san tubig ang basiwa klo pareho mo na sa mga katropa. I-privatize nato ng water source nato nga balaton lagi nga hindi pwede marigusuan ang tubig, hindi pwede marigusuan ang kuryente, no? Naka embed di ang aton nga basic services para sa tao, no? Dapat ginahatag ni gobyerno at lesser cost, no? Insakto nga wala ma negosyuhan sa gobyerno kag wala sa VAT. Ang leverage ng atong gobyerno ihatag sa mga private sectors para makabutang sila sa VAT, mga katropa. Ang problema kay Musni, bisan nanubutang mo nga mga charges ng mga katropa para sa mga electric companies di sa Bilog ka Pilipinas, ginapasa mo na sa consumers ta. Kita man Japon ka kamaan sila. Kita man Japon ang nagabudayan sila, katropa. Gusto nato ni Chidihon ang systems laws gani nga ginahambal sa electric cooperative, electric company. Nga ginapasa sa atong pumuruyo, mga katropa. Pero nadula na itong isensya bisang kooperatiba. No? Sa una, kung member ka, kung consumer ka, automatic member ka mo sa kooperatiba, may dividendo na sa una. Nami ng design sa kooperatiba, pero kakalatabo, mga katropa, wala na siya kung kakadto sa mga, ano kakadto, wala niya sa mga palustay sa mga board of directors, mga opisyal sa electric cooperative. That's why, hambal nila, tungod sa korupsyon sa electric cooperative, ginaimo sa mga direktor, no, sa kooperatiba, i-privatize na lang, ihatag na lang din sa mga privado ng sektor. Ah, kay para matapos ng istorya, para wala sa corruption, efficient pa, tapos i-win-win situation. Ah? Amo ni ko kisang tinaga nga win-win situation, ang tao yang loss na ni. Mabalas na proteksyon ng gobyerno, maputang ta taxes, dire sa mga electric cooperative, para may koleksyon nun ta. Ang ining tax ang ginahatag na ito, ginakorekta na ito sa mga electric company, ibalik na ito sa tao, pinagi servisyo. Din man?
2: We.
5: Oh, testingan ito na mga katropa, ang pinakamang kuturan ta, grabe no, oh, ang ining ego sa systems loss ni. And a part of that, mga katropa, may fit all pa. No, kabalo sila, baldi natin, charges na, no, para sa nga ginapasa man sa amon, ginapasa man amon sa consumers, abi. Oh, tapos may harap pata sa mga ano, mga charges, transmission charges, mga katropa, in GCP naman na, ginabayran ta. Plus, tanan na mga charges, mga katropa, may mga tax na. Di may mga proposal sinya ti. So, may electric company, kuna muna siya, kakasuntaman ang VAT sa tax naton sa kuryente diri sa sa Pilipinas para quits na lang. Wala ta taxes, kaya wala kami obligasyon para sa gobyerno. At the same time, why man ta, dulaot tamang system loss nini sa aton nga bill para hindi ta magka-problema naman. Ha? Kag para makahimo kami margins ang profit namon nga pwede namon dira mabuhi ang amon operation, siya na kuring impact, no. Ang impact gani titanaw ta, may pila ka mga grupo abi mga katropa pabor sini, no. Pero this is just tip of the iceberg, no, ang problema naton sa negosyo, the system itself that works over electric company and consumers. Eventually, ang mga power distribution is eventually gonna take over sa mga private corporation. And what have you? Ang mga electric distributor, mga katropa, diri subong sa Pilipinas, nagahandom naman nga mayin power producer, no? Mangin IPP, bala? No? Para maka-operate sila, at the guys, sa presyo sa kuryente, nga gusto ibaligya sa mga electric companies, kaya para barato, tagai kami tsansa, nga i-operate namon ang mga electric company, pero tagahain man kami chance nga maka-apply kami para maging independent power producer kami. So, solo na. No? Monopolize na. Ang negosyo sa kuryentes mong. Oh. Isa sa mga grupo, ganaparawagan sa isang tsakto, kag-transparency, kag-pakigbato man, kontra privatization sa mga electric cooperatives naton, mga katropa, we have the group of Bayan and KMU, no? We have on the line, mga katropa, Sir Noli Rosales. Sir Noli, morning.
3: Yes, good morning, katropang Erwin. Good morning sa imo viewers and listeners.
5: Aha, kabalo kitang KMU NAFLO, isa ni sa mga grupo, Sir Noli, nga nagpakibato man sa mga interes because may mga retrenchment na tabo, particularly this Bacolod, no? There were massive retrenchment because of privatization, sir. Ang issue is systems loss nga ginahambal sa electric company that dako ko ng impact mo, no? Kagbudlay mag-operate ang ato mga electric cooperative because ng system loss gini nga gusto guhaon sa gobyerno. Sir, any thought of this?
3: Yes, una-una daw ginakundina naton ining pahayag sang ni Pangilinan, pahayag sang ni Cross Power Electric Corporation, nga ipasalo, no, sa company ang system loss, dapat po, no? Sino dapat magsalo? Mm-hmm. Eh, ang natabo-subong, kita ng mga consumers, amo ang nag-salo sa systems loss, na hindi dapat. Mm-hmm. So, isa-isa ina nga sa zona ni BBM, isa iya ina ginambal na dapat kaso na ang systems loss. Mm-hmm. So, siguro ang kakulangan nila siguro sa mga electric company, dapat ina-modernize ang ilang mga facilities, para maathag ining kakadto ang mga systems loss, paano hindi ginakawat, hindi ihatag ang burden sa mga consumers para dira ya pa palukdohon ang systems loss, tag ining value added tax. So dapat yan niya ang himuon sa company, modernize ang ilang facilities, kinanglan monitoring sini sa mga maamayara systems loss per area. So, kaya ang natabuap, ito, ginagatasa na lang sa electric company, ang aton niya mga consumers, kaya wala man sila yung ga-react, no? At although dugay na kita nag-ambal na dapat ang system slows, hindi ipatong sa mga consumers. Kaya isa ini nga, wala pa nato nini ginagamit, wala ganit system slows. Ang problema galing, kaya di, sa, especially sa mga bill nato, katatko sa mga charges ang system slows charges. So, sobrang ang ambal nato niya, dapat tiyo na ini, na imo-diulon sa Kongreso na dapat i-amindahan ang iperalo kag hindi lang substance loss ang kakasol dapat ining value added tax na ginambal man ni BBM sa iyang zona dapat kakasol ini. So paliwas ini sa giambal ni DOE Secretary Garin na ang kakasol kuno sa BAT ang sa substance loss BAT lang kakasol mo na gali ang substance loss. Tapos ang BAT, hindi mo nakakasol. Do, ano ba, nasa ang BAT sila mo natin ang BBM para sa mga pag-insindi, kakasol ang systems loss, kakasol pagid ang value added tax. Hindi yung sana yung interpretation ni Garen. So nga, tunda yan. So dapat yun, ano ang ginagambal sa presidente kung sincero siyang makabulig sa malapad niya pumuluyo sa sining epekto sa oil crisis. Dapat ang company ang magalungdo sinisang mga assistance loss sa ganyan value added taxes.
5: Aha. Sir, in a bigger perspective, ang aton nga mga electric cooperative is gradually privatized. Pagkatapos ng distribution ta, which IPP, nag-intervene naman. This is part, this will form part sa proseso sa IPRA law where nga aton nga mga ang mga independent power producer can intervene sa negosyo sa kuryente while ang aton nga National Power Corporation why na gid lang white elephant na I should say because why naman ga-operate mo all these private sectors sa munay nag-uyat ka sa negosyo sa kuryente. What specific sir sa aton nga IPRA law dapat nga malantaw kag maduso nga bag-uhon sa negosyo sa kuryente sa Pilipinas sir?
3: Isa na una siguro hindi ko mangin pala review ang IPRALO no.
5: Oo.
3: Pero nakita natin dire nga dapat sa IPRALO kabay ginahatag na ang mga basic services like power industry ginahatag na sa mga privado halin sa distribution, pagkanto sa transmission, pagkanto sa ibang pa ng mga panginanglanon sa aton nya consumer. So dapat ang imuon sang gobyerno ibalik sa kamot sang gobyerno ining aton power industry para makontrol naton ang pagmahal sang kuryente, pagmahal sang pati ang mga charges makontrol sang gobyerno para ma-enjoy sang iya pumuluyo kay ti ayon ang pera no. Ginatagyatanan ang obligasyon sa private sector eh. Gitagaan niya liwi ang sino ang mag-invest, kapag kapasidad ang mag-invest sa power industry, okay lang, pwede lang. So, amo na pinakamasakit na dapat ang gobyerno may accountability din sa pag-control sa power industry para hindi mahal ang supply na gina-distribute natin sa aton nga mga consumer sa bugos ng Pilipinas. Like ang napukor. So, mga ngayon naman sa napukor, ara lang yung GCP. So, private entity. So dapat, mo nang siguro hindi sa gobyerno, total ibasorang e pera.

0: With increasing demand sa kuryente diri sa aton pong sod. Amo man Japan ka kadto man sa Japan's punto nga tikulan Japan supply naton bala diri sa let's look at Western Visayas. Nubo Japan ang iya nga nipis, no? That's why may ara sa mga rotational brownout kini mga NGCP. Diri kay hindi na kaya i-supply. Kag ang pagsulod sa mga private sectors nga nag-interest ng gusto sa kuryente. For this time, sir, there were cooperatives nga gin-privatize, nga operate sa mga privado nga mga sektor. Ano paglantaw nyo? Kinahanglan pa Japan ba na sa mga cooperativa system?
1: Kinahanglan Japan natin. Kasi sa una, harap kita sa Sineco, example natin ng Sineco. Although may mga rotating run-out niya katabo sa Subungani, sa private sector, may rotating run-out ng Japan niya katabo. Uh-huh. Pero mas barato ang natin niya kuryente. Uh-huh. Mas wala kita nag-consume sang value-added tax. Uh-huh. So mas abo na. Pero ang natabo-abi, katulpang Erwin, ang ato nabing power industry daw, ang kung kaya pa dalaga nun sa gobyerno. Oh. Kung wala sang mga corruption niya nga nakalatabo sa pag-implementar sa mga project, labi na ining renewable energy, mm-hmm, na kaya man sang gobyerno malapad rin aton sa bukiran niya pwede butangan sang renewable energy, mm-hmm, na hindi baka dislocate sa aton niya mga farmers, mm-hmm, pero ginatag naman aton sa private. Mm-hmm. So, para nga maghatag sa supply, no, sa aton niya power industry. Mm-hmm. So nga hindi ang gobyerno mag-obra sina, nga hindi, mm-hmm, ang gobyerno magtukod sa mga renewable energy. Uh-huh. Edi tamo naman subong ang mga bakanting mga nga kadutaan na pwede natin butangan sa mga renewable energy nga para makonsume, uh-huh, direkta sa aton niya mga consumers. Ang problema lang sa pungsod Pilipinas, tungod ang madata ang corruption, ihatag natin sa private sector para ang mga kickback, ang nakikbat sa mga politiko nga nakasuporta sa mga projects ang private sector, magkapadayon yun, magkapadayon. So, amoy na nga, wala, ang gobyerno subong yan, wala na siya nagpaminsariya sa servisyo. Mm-hmm. Kung di ang yagin na paminsar, paano niya negosyuan ang mga consumers na ginagamit ining mga private sector para sa ilang personal interest, para pagpadalagan nila, may matag sa ilang pundong milyon, mm-hmm, para pagpadalagan sila, may ara sila ng mga fans na kuwaan, mm-hmm, magsikusikan. Mm-hmm. So, amoy ng problema sa pungsod Pilipinas. Once, hindi, wala sa political will ang isa ka politiko o si BBM, oh, sa iya ginahambal, bisan ining systems loss na ini, kapati kita na hindi ini matigayang kung wala siya sa political will para ordinan, ang Congress to do that.
0: Oh. Pero kaya pa yan, sir? With the impeachment, may ara pa sang flood control, grabing habuyan na sa politika, by next year, election na.
1: Yeah. Yes, ako nga pati ko, no, kung seryoso lang ang sining si BBM, natap na o ng corruption, niya wala lang selective investigation, hindi lang niya paboran ang mga foreign investor para mag-angkon sa malapad niya kadutaan dari sa Pilipinas. Mm-hmm. Kapati kita niya makatukod kita kag i-ensure ang national industrialization, i-ensure ang aton nga mga basic services ara sa kamot sang gobyerno. Mm-hmm. So nga kaya mo na sa iba niya pungsod niya, hindi kaya sa Pilipinas kung seryoso lang ang gobyerno naton, mm-hmm, na mag-implement sina.
0: Oho. With us, Sir Noli, thank you so much. Salamat gid sa oras nimo, sir.
1: Yes, madami mga salamat sa Trupang Erwin Chiaz. Mabuhay ka mo.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Mga katropa, muto si Sir Noli Rosales. Kung seryoso ang presidente, tayo mo onyo ni. No, by the end of his term, there is a pungsod Pilipinas. Pero, tutuo na yan. Ang atong presidente, mga katropa, or just tinaga lang ni para just to please the people of what it's gonna be in the next year of his presidency that all of us will expect, but at the end of the day, mga katropa, it will boil down sa abangan ng susunod na kabanata lang kung sino mabulos niya presidentis mungsod, mga katropa, adding burden sa mga masunod niya leader sa pungsod natin to work for this, mga katropa, no? Sometimes ginambalta mga tinaga sa mga politiko, habi ko gisa pagwapo, no? Or basi, may ara naman.

0: plano to ng mga presidente. He has Enrique Rason, no? Nga kaya magpundo sa mga plano ngani, no? And we are seeing eventual takeover, no? Sa mga electric companies from Panay, there is sa Bacolod, and dito sa Jensen gani, no? Ang Soteco to is nagamat-amat naman. Medyo vague sa dako siyang istoryahan ining issue sa kuryente, but we need to, because kinahanglan sa nga ma-istoryahan ta. Why? Because nagatandog ni siya sa aton pagpangamuhi adlaw. Ang aton sweldo insakto na lang nga ibayad ta ko sa kuryente. Mga katropa, sa 200 kilowatt nga consumption mo nga gina-consider, isa ni siya ka standard ba, regular nga average consumption sa isa ka household. Ang 200 kilowatt mo, marabot na lapit 3,000 ang kuryente mo. Sa 192 nagrabot na gani 2-1 2-2. And sweldo natin katropa 14,000 for para sa wage, the minimum wage earner. Every month bayad dyan ha. May ara pa sa pagkaon, may ara pa sa sang tubig, may ara pa sa sang estudyante, may ara pa sa sang iyang paeskulahon nga mga kabataan idulong sa eskulahan. Ang 14,000 din na kayo, no? Sa adlaw-adlaw po lang daan, butanta mag-sin-sin sila, diba? Problema dako Japon ang gigo, mga katropa. And at the end of the day, mga katropa, why ito mahimo? Because we have to pay our obligation sa mga electric companies. Kung wala ka, hindi ka magbayad, mabalda ka man mo. Na? Mabalda ka man. So, amun ang mga bagay na nga ginalantaw din mga katropa. Ari-abi mga katropa, pumuruyo, medyo with all due respect sa pinakamang electric company, once I did na ang ining issue mga katropa, which paboros pa sa tao, paboros sa aton ng mga consumers, nga at least ma-unload kita sa mga responsibilidad sa dako nga presyo sa kuryente nga ginagamat-amat patay sa aton pakabuhian. No? Why pa sa? Iano ta lang, mahaboy lang ka obligasyon ko. Tapos, diretso ta to. Oras na mga katorpa, 9:34 na, sa pagpagragad ta, mabalik ta pagkatapos.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Sample. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminorrhea.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kamkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa, oras na ito, 9.38 na sa ato niya pala tutunan. Balik-balik ka rin, ginatapos-tapos na rin issue sa systems laws gini. Ginalhambal sa Presidente, itihambal sa mga kilala. Tapos ngayon pa man na, no? Madamo pa na twist mga katropa. Sa konta na mga katropa, pinakamagrupo sa grupo sa Amling Kuryente. We have Sir Christian Weaver. Sir Christian, good morning. Welcome sa programa, sir.
6: Good morning, Sir Win. Madamo nga salamat sa pag-invitar kag sa tanang nga pamati sa inyong programa. Good morning.
5: Yes, sir. Proposal sa Presidente is dulaon ng systems laws sa aton nga presyo sa kuryente. Anong lantaw nyo, sir? Ang take nyo sa Amlig kuryente, sir?
6: Pisa mo, Sir Win, no? Dako ini nga pabor para sa aton nga mga pumuluyo. Kasi dugay naman ina actually namon man nga gina-question pang una sa simple pa sa SNECO na ang mga system laws dapat hindi na yata gi-charge sa pumuluyo, Sir Win.
5: Oo.
6: Kasi obligasyon na yata sang electric company, no, be it SNECO or sa subong sa Negros Power,
5: oo,
6: na sila niya dapat ang ma-shoulder sa mga system laws niya.
5: Oo. Ang hambal sa mga electric distributor, Sir Christian, sinya they cannot survive without the system's laws nga ra sa BILTA.
6: Actually, sa subong, no, it is still kumaga floating in the air because wala pa man ini na enact, no? Wala pa ni na himuging national law. No? Pero kung madayon na gid ini, no, ang sa part naman sa aton nga mga like Negros Power, actually nagpagwa ng Negros Power sang ilang statement.
5: Yes, sir.
6: Na kung tutuod na patuman ni sa atong na presidente, dapat gitaya ang kundo nila because wala man sila actually may mahimo. And again, no, sa pila katuwid nga gantos man ang pumuluyo nga sa losang system loss, siguro it's high time na dapat sektuhon sang kada electric company na para mabuhinan ang system loss nila. Isa na na sa mga pinakadako nga butang, Sir Win, kung ang system loss nga ina na pamayagpagin, no, kag nakadako nga problema ina sa aton nga lokal nga sudad, is because damo sa mga pilferage, mga kapangawat, bilas ang kuryente. Actually, amo ginatapat ang ilang libuton sa bilog ng sudad sa Bacolod, din ato uli in Bacolod, no, sa ginakasakupan sa Negros Power, which is included ang Bago, Bursa, Talitay, Silay, and DSP. So dapat imuong gina nila because damo abis ang kapangawat sa kuryente, amo ina nga kadakusang system loss naton. And ina, siyempre, sa side naman sa mga konsumidor, especially sa mga tarong, mga bayad, sa gusto, sako ina nga ang perdihan sa aton. No? So, ila na yung obligasyon.
5: Sir, how do we go about it? Because nga ti ang ginalantaw, di dulaan ng systems laws, but pwede man sa ma-incorporate sa generation cost, pwede man sa matago mo. So, paano talantawon nga it would still be transparent ang cost ng ginaangkat sa aton mga electric distributor from the independent power producer nga wala sang sobra, wala sang kulang, insakto lang kabalo kita nga negosyo mo ni, pero ti ang margins ang profit nila nga wala na sang lugang nga charges, Sir Christian.
6: Actually, in fairness to Negros Power, no, because I have also attended several CSP, no, na competitive selection process. amo lang na ya sa kutob sa ako nga nabalaan, Sir Win, no? Nga yes, ako nga, amo lang na yung mamot, kuya, nga para mabantayan natin kung pila manggid ang yung support sa supplier sa kuryente sa aton. No? Because I have attended several KSP, nagdira makita natin kag magtambong kita kung pila manggid ang pinaka-lowest nga bid nga ginahatag sa aton nga supplier sa nag-West Power. So, amo lang na ang ating sa side sa mga konsumidor na mahimo natin, nabantayan, kagigtingon, tagig na mabantayan, kung pila ang maligyana isang kuryente, kung ang pinakalubo manggiging kuryente sa market ang ginakuha sa nag-West Power, which I can, you know, verify, Sir Bueno, naka-attend ko ganito sa kapila, nga ang pinaka-lowest offer man ang ginano nila.
5: So
6: dapat balantayan, hindi na asasod ng sitwasyon.
5: Kaysa una, Sir, Gloria, makapagalaroyo ang energy natin. Why pa di mo dalas taxes mo? Pabor ka mo nga kakasun ang taxes sa kuryente ta, sa baligyaanay sa kuryente, Sir Christian?
6: Actually, yes, I agree very much, Erwin. Alin sa una, sa pagtukod namon sa amilig kuryente, sa amilig tubig, amo ina ang inapakigbato namon, kaupod ni Councilor Wilson June Gamboa. Nga dapat, ang mga public utilities, no? Dapat na iya, wala na iya sang ginapatawan sang taxes kay pabugat na gani sa pumuluyo ko sa mga konsumidore. Para sa nabilas ang natabo sa atong nga basiwa, nga nag-implement lang sila sang 4% na additional tax. Pero kung isipon ni mo, ang rason nila sa una is inflation. Pero, you know, inflation is not, kumbaga, like a whole year round or let's say pilakatuig ng inflation. Even if it's pilakatuig, pero there will be years na manubo man ang inflation, pero wala man nila binakakas na ang tax yapon.
5: So, amo rin yung ginalantaw sa mong Sir Christian nga ginabaisan pa Japon, ang medyo scare lang sa pinakamauturan ta. Sige, okay, base ka kaso ng systems laws dari sa aton nga bill, pero ma-incorporate naman sa cost mismo sa kuryente. Daw, dira ang mga ginalantaw ng mga sitwasyon. Pero well, anyway, you have taken your position nga pabor ka mo diri kag suportahan nyo ini nga pamaagi sa presidente to cut down sa system loss natin sa aton nga bill, sir.
6: Yes, sir, when because if, you know, if bottom line, we all know na kung amunang himuon sa presidente kag let's say ipatuman ng mga gini, well, it's up to the DOE, no, to monitor kami, check na nila ang pricing sa tanan, ang pag-control sa mga prices and everything, because if they will do that to incorporate, then ang gwa sila into anay lang. No? Ginkawa ang system loss, pero ang sa generation cost naman, pataasan nila. So, you know, it's still going to be the same.
5: There's that effort, sir, nga ti kinanglan, i-review ang IPERA law because amuning nag-enabler ng laws para sa sa pag-intra sa mga independent power producer, but that later resulted to, well, negosyo, profit sa mga private sectors rather than the government running into it.
6: Yes, that is correct. Because again, anything that being owned by the government, Kerwin, in general, nga intrahan sa isa ka-pribado nga kumpanya, diragid kita yaga ka-problema, diragid ka mag-taas ang aton nga mga, you know, ang mga panukot sa aton kagang pag-deal nila sa aton.
5: Sir Christian, thank you so much. Salamat, good sir, ha?
6: Sir Win, madamo nga salamat sa imo nga pag-interview kaya para at least mabalaan at mabatian sa pamuluyo kung ano ang nakatabo sa sitwasyon diri sa siyudad ng Bacolod. Madamo nga salamat.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Interes ang pamuluyo, interes ang tao, ang system loss gini, no? Kita mga katropa, panawagan kita because piot na kayang kabuhi sa buong mo, no? And nag-resort na ni pagpanawagan sa gobyerno, accountability sa issue sa korupsyon, no? Kailangan may manabat. Second is that programs that will help our most affected sector sa krisis sa atun pungsyon ng Pinas, mga katropa. E nabutang naman niya sa, ano, sa atun nga na pag-get mo niya sa atun, nabutang mo niya sa speech sa atun presidente. So, why not? Diba? The possibility is base. No? Pero, how do we go about it? No? How can we control, check, kung paano gina-implement, mga katropa, ang presyo hanay sa kuryente? It could go the other way around. Why systems loss? Pero there would be another charges nga mabutang sa atong mga bill. So, though medyo receptive pa kata kayo mga katropa sa sitwasyon ngani until nga makita ta ang bill nga naglantaw, nga kinahanglanta na baguhon kaga lantawon ang kontinido sang ipiralo mga katropa. Including sang pag butang ta, pag patong sa mga taxes nga na. Because mga katropa, kuryente upod ni sa mga basic services nga dapat ginatag sa gobyerno mga katropa. Tubig, no? Even ang aton nga mga internet mga katropa, that should be provided in a lesser cost so that we can all survive. Why? Because ang sweldo ta gamay na. Because there's there's increasing inflation the responsible Pilipinas and we're facing crisis diri sa aton pungsod. Ang hambal ni Juan de la Cruz nga ipit na, bugat na ang sitwasyon. Evident naman mga katropa subong nga ang aton nga middle classes nag-agunto naman sa sitwasyon. Nag-agunto naman sa grabe nga mga presyo sa mga baraklun. No? And subong, apektado ang aton nga mga negosyante. Wala sang mabakal sa negosyante, purdoy negosyante. So, may economic nga aspeto ng istorya mga katropa. The very question is, paano natin maalibantar ang aton pumuluyo mga katropa sa sitwasyon nga may ara kinasubong? Let's look at the price of the fuel today. Sa mga gasoline stations, we have 90 pesos. No? And eventually, hindi tamapunggan ang inipresyo sa mga baraklon nga magtaas naman. No? Hindi tamapunggan ang mga basic commodities nga mag-adjust because on top sa distribution mga katropa, the cost of product, mayara kita sa ginagastuhan ng transportasyon dra. No? And every day, ginagamit na sa gadulong na sa. There's a cost nga nakalakip sa nada mga katropa. Hindi pwede sa negosyo nga i-absorb mo lang to ang expenses mo kay mabaligya ka sa barato. Hindi pwede. Purdoy ka na. Perdi ka na karun. No? Hindi na negosyo. Dole out na karon. Hindi ka man gobyerno. Naghatag ka sa kanyang permi. Di ba? Oh. So, amunin yung sitwasyon nga ginahalantaw na itong subong, ginaparawagan mga katropa. Kaginalantaw, anong mga proseso, anong pwedeng mga programa sa atong gobyerno nga iplastar para mabuligan ang atong nga mga most affected sectors. Kita, ako, apektado man. Nga. Tisubong, instead of buying something sa mga sari-sari stores to, makapungko ka to, makambal ka, kapida, o dua katasa, paubog ta kapi, kung ano. Hindi na. No? Nga, di mas save na kami. And if the culture, ang behaviors ng tao, mga katropa, mapugong sa gasto, ang circulation sa kwarta ginubo. That's where inflation nga nagataas, katropa. Ang purchasing power sa tao, nubo na siya. So, ang iya tendency is maging conservative siya sa spending niya. Nga kung lang taon ta sa economic side mga katropa, hindi sa nami, hindi sa favorable para sa mga negosyante ta. Look at sa pagka December mga katropa, nami negosyo ta, nami kita, no, nami pangabuhi nga. Because may ara sang salig ang tao para maggasto mo. May 13 month pay, may bonus da. Amo na mga negosyante ta, mambal sa okay gid jan okay negosyo kung December. Pero kung mag-abot na Enero, ati mala naman. Hangla naman ta. Pigado na mga aton nga pagpakabuhi katropa. And that's how it works. No, sa aton diri komunidad mga katropa. Well, depende sa gobyerno because ang gobyerno ta nagambal siya we have 500 pesos worth na increase diri sa Metro Manila. And probably if that would be ma-implement kag wala epekto sa mga negosyante ta mga katropa. Well, we will cascade na ito sa mga provincials, regions, no? Para magpasaka sa presyo sa ating mga suldo. Pero mga katropa, is it really the answer sang aton problema subong? Bisan magdugang ka pa, ang realidad, bisan magdugang ka pa 1,000 sa isa ka sulduhanan, sa isa ka tao, kulang Japon. No? Kulang Japon. But anong ginahimo naton? We continue to collect taxes even sa aton nga mga basic goods, no? Aton kuryente, aton fuel, aton tubig, no? Tanan ni nabutakan sa taxes mga katorpa nga upod sa basic services nga dapat ihatag sa gobyerno sa tao either free or in a lesser cost, no? Tubig eh, ang aton nga konstitusyon gabal na eh. Water is beyond the commerce of men. Hindi pwede manegosyoan. But what have you? Dari sa aton pungsod, dari sa aton syudad, mga katropa. Aton kuryente, aton tubi, pribado na gauyat. Why? The government allows it. Why? Di may backing man mo. Ini mga operator, political ano man eh, political supporter man isang mga kandidato. Di kung sino magdako, magdaogda, di siyempre may suporta. Pero ang pinaka-paldo, ginako may eleksyon. Ha? Kinako ng contribution. Oh, tiambal nga huwag yung kasuhan. Practice na na di. Tago, pero public knowledge na na. Nakabalo na tas na. Oh. Di ba? Oras na ito mga katorpa, 9:54 sa pagpagkagat at Teresa Musa. Waita oras. Thank you so much. Salamat gina. Ma'am Len Talde, good morning. Salamat gina. To all the birthday celebrators, mga katropa. Happy birthday naman, oh. Sa kay Ma'am Estrella Napalinga sa barangay Tuguraaw. Tsakto, Tuguraaw. Miagaw, Iloilo City. Happy birthday. Wish you all good health and more birthdays to come. May your day be filled with love, laughter, and all the joy your heart can hold. God bless you. Happy birthday. That's coming from Napalinga family, Caro, Sarabia, Bacharo, Panunciano families. Happy birthday to you. Again, kay Ma'am Estrella Napalinga, sang barangay Tuguraaw, Miagaw, Iloilo City. Happy, happy birthday. Waita oras mga katropa sa pagpangalagad ta. Buwas naman sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Kitanay kita. Buwas naman sa kalan sa aton technical partner, katropang Jurel Apsay. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton nga CEO President, Dr. Remy Lito Oy. Ako naman si katropang Win Salinas. Nagapaalam, tugtubuas. God bless.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale is

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, bigit mga DJs, nalakad, blamso, blamso,
4: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
1: may how, kita,
4: pa? Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Wednesday!

0: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mga katropa, X

0: Bakit siya nawungkong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok aging buhat mo. Putigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan hindi sa akon. Sa di naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: ang clerk nga ginpatigayon ni attorney?
1: Ay, oo.
0: Beh, ano ba natabo sa imo? Nga daw naglangoy ka sa lamawan?
1: Kwan, kabugatabi sang dala ko nga maleta. Gani, nakatipalo ako kag natumba. Samtang nagalakat ako pakadto diri sa inyo.
2: Ha? Beh, hindi ka magsiling agin lakat mo lang halin sa arko, pakadto diri. Beh, sobra duha ka kilometro ang kalayoon.
1: Anadman ko nga maglakat sang malayo, ma'am.
0: Kung na mo, hustuhan gina ang pag-abot mo. Kay masugod ka na sa obra mo sa Lunes. Lima ka adlaw ina, sugod subong.
1: Madamo gina salamat.
0: Kagugal eh.
1: Sir?
0: Isa sa mga inadlaw ngayon eh. Malakat kami sang asawa ko. Bakasyon kami sa ibang nga pungsod. Mga isa kami kabulan siguro dito. Pero hindi ka magkabalaka. Napahibalo ko na ang registrar's office bahin sa imo. Kani wala kasang dapat niya kabalakan. Sige na, Anita. Update na lang siya pagkadto sa iya mangin kwarto dire. Para nga makapahuway siya antes magpanyapon.

sa kanon na ako dali sa kwarto. Kadagatubang ako sa dakong espeho. Ay! Malaw ay bala ako. Tindigid lang. Apo nga ginsinabos ang lalaki nga ito man. Tag-imagine, Pinky, ha? Ginsnab ka sa isa ka taga-uma. Pero, inalang ugaling. Guwapo siya. Sinuayan ng lalaki nga ito man. Bayda. Magsagad ko isang palibog sa iya man. Ang maay pa. Masunod na ako sa banyo kag maligo ah. Kibasibala kung manawag naman si Mamanita para nga magpanyapon.

0: Magpungko ka diri, iha.
1: Salamat.
0: Hindi ka magkauya, iha. Magkaot ka. Kanamit sang aton sudan. Ako mismo ang nagluto sining adobo nga manok.
1: Ay, sigurado nga manamit. Kisa kahamot pa lang, dumabusog ka na.
0: Ata sige na, makaon na kita.

0: O ti ano? Malamit man bala ang luto ko?
1: Ay, perfect. Amo na siguro ining pinakamanamit nga adobo nga manok nga natilawan ko.
2: Bol, nakabati ka, Anita. Malamit ka kuno magluto.
0: Nakahibalo ka bala, iha? Nga ang tanan nga mga tao nga nalamian sang luto ko, nangin abyan ko? Gani sigurado nga magahangpanay kita, iha.
2: Gani sigurado? Hindi matapos ang duwa ka semana, mandamo ng mga soltero nga mga luyag diri sa atong bisita nga dalaga, Anita.
1: Ay, hindi ko man sila pag-entertainahon diri, ma'am, sir, kay makahuluya sa inyo.
0: Wala inasang kaso, iha. Mas makahuluya kung sa diin-diin ka lang nila pangaluyagan. O kung base, may nabilin ka ng anobyo dito sa syudad.
1: Aba, wala, ma'am, ah, sir.
2: Ay, pasinsya ka na sa asawa ko, iha, ha? Eh, balo ka. Daw maanugid siya nga makaangkon kami sang anak na babae, eh. Eh, nga ba lang hindi mo nalang pagsuguon si Ivan nga magpangasawa na? Para nga makaangkon na kita sang umagad. Total, 28 na siya, hindi bala?
0: Kundi, ikaw istorya sa bata nga ina. Na wala na sing ginahimo, kundi ang magbungkal sang duta. Ay, kay ambot sa bata nga ina. Kung nga nga ginasubsob giniyang iaulo sa uma. Sa diin na gali siya? Hawa nito?
2: Oh. Ara ka naman. Nag-andar naman ang kaulianon mo. Hindi ba lang naglisensya sa imo nga madeliver sang humay sa siyudad?
0: Ay, oo gali, no? Ay, ang hindi kumahangpan sa lalaki nga ina, nga ginapahilabdan pa niyang obra sang delivery boy naton.
2: Ano kayo, wala man siyang babae yung ginatagan sang panahon mo. Gani, ginahimo nga 30 ka oras ang isang adlaw.
0: Abi mo, iha, wala ako sang iba nga ginapangamuyo sa mahal nga Diyos. Kundi ang makakita sang akon, mga apo, antes ako mapatay.
1: Pero, hindi pa ginun ka mo tama katigulang, ma'am, sir.
2: Amo matuo din, day. Gusto siya, Anita. Himalay mo, ha? Hindi matapos ang tuig ngayon, eh. Malisin siya na si Ivan nga magpangasawa.
0: Bawa. Kabay pa nga magmatuod ang ginhambal mo, Juanito.

kaina pa ako naghihigda diri sa kama. Abang wala ko ginadapuan sang katuyo. Kainit sang pamatsyag ko. Samtang kabog naman sang hangin na nagasulod diri sa kwarto ko. Apa nagatululo ang balhas, kuya ho? Ay, base kun na mag-uhan lang ko ah. Wala akong maanad sa kwarto nga wala sang aircon eh. Kani, duwinigin ako sa'yo na makatulog sa maayo. Anay ka, anong oras na bala subong man? Arang rilo sa kilid sa niligdaan ko. Last dos ang kaagahon? Oh, hala! Kaagahon na? Nagabugtaw pa ako? Ang maayo pa. Maligo ko ah. Para mabugnawan ang lawas ko. Madala na lang kong daan sang ilislan pagwa ko.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Kanabi kong pamatsyag ko. Nagbugnaw ang pamatsyag ko. Nagbugnaw ang pamatsyag ng lawas ko. Samtang nagato pa ang tubig kasi sa shower. Ay! Oh, hala! Inalubukas ang portahan. Lalaki! Masinggit ako! Tama! Ito po nang iasang kamot niyang baba po. Pasamtin niya ako sa dingding. Hindi. Inalukan niya ako sa bibig. Iyak ko! Uy, iyak ko! Antolia, lambuton ko. Pagitabon sa lawas ko. Uy, bayaya ko diri ha? E kung hindi, patuga ako sa gahod para makabugto ang mga tao diri sa balay.
1: Okay. Oh, sige. Hindi ba na ako malayang na tao eh.
0: Uy, nagdistansya sa sakon. Nagatag ng panulo ko sa kadulong. Ikaw?
1: Kagamay matulod sa kalibutan, no? Anong ginabuhat mo, Dre?
0: Siyempre, nagapaligo.
1: Sa alas dos ang kagahon?
0: Naginutan ko mo. Nga ba lang nagsulod ka, Dre?
1: Gubang shower ko dito sa kwarto ko. Gani, Dre ako temporary nga nagapaligo.
0: Nga wala ka ginang panokto?
1: Wala ka man nakalak sa portahan eh. Gani, nagsulod na lang ako.
0: Nabati ano man sigurang kunis ang tubig?
1: Imali ko ya. Abi ko, kunalimtan lang bukas ang shower.
0: Ate, okay. Sala ko. O karon, pamangkuton ko ikaw liwat. Sino ka?
1: Ako si Ivan.
0: Santo Domingo? Ikaw si Ivan Santo Domingo?
1: At your service.
0: Siya ang bugtong nga anak sa mag-asawa. Kagsupong na nasabat ang pamangkutanon sa pensar ko. Kung ano ka pamilya sang nawong ni Sir Juanito sa akon, ay, karon kapi galing niyang iya amay?
1: May buling bala ako sa nawong? Kung nga agratulok mo gid ako sa ngamusina?
0: Oo, wala ah. Misan siguro puno sang buling ang nawong mo. Guwapo ka man gihapon. Wala. Nga mo man to yung ginambal ko yaman.
1: Huh? Compliment balay na? O kung kaplastikan? Kaya nakahibalo ka na kung sino ako? Hindi mo ako mahulik. Tugod ang imo mala anghel nga nawong. Kaya ang imo matamis nga yuhong. Mahimo ka nga makatiplang sang katahong. Kakilala ko ang mga kasubong mo.
0: Anong mga kasubong ko?
1: Nagapatol sa kaibisan sino nga lalaki. Basta may kwarta. Tungod gusto nga mahawas sa kapigaduhon. Mahimo mong mapangita sa diksyonary ang tinaga nga gold digger.
0: Ma, well, nagapamatuod lang ina nga hindi mo gadali ako kilala.
1: Wala ako sang intensyon nga pangilalahon ka.
0: Pwede ba na ina? Mag-aupod kita sa isa lang kabalay?
1: Sinong nagsiling?
0: Base kung wala ka makahibalo, diri ako maestar.
1: Naugot ako sa mga ginikanan ko. Tungod sini. Pwede man sila nga magpa-star diri sang tigulang. Nga kasubong mo pa nga.
0: Babae? Woman hater kagali.
1: Wala ka sang labot.
0: Nga aman.
1: Tungod tanan nga mga babae. Mga manong tonto.
0: Oo nga ah. Naintuan ka na bala sang girlfriend mo?
1: Shut up!
0: Kung
1: tapos ka na, pwede ba lang magkuha ka na? Kaya magamit man ako sang banyo.

0: Mayong aga, day.
1: Ay, mayong aga man manang. Ano tani?
0: Ginapatawag ka na ni Inday Anita kag ni Toto Juanito. Kay handa na ang pagkaon. Makaon ako no, mamahaw na day.
1: Ah? Ay, nga man. Anong oras na?
0: Alas 7 pasado na sang aga.
1: Oh, hala. Ay, sige manang. Masunod na ako. Mayimos na ako sa makadali.

0: lang? Nangako lang isang makaon? Sa din ang mag-asawa?
1: Ay, naglakat na sila, Day.
0: Ay, reliyoso galit sila, Manang.
1: Ay, oo bala, Day. Sa sulod sang 30 anyos nga pagpangalagad ko dire, amo na ina ang naanda nila nga buluhaton. Kagkahibalo ka bala? Nga adlaw-adlaw sila nagasimba?
0: Ano?
1: Oo, Day. Daw ila na inapanata kun sa Tagalog pa.
0: Panata?
1: Oo, Day.
0: Ay, nga may pulo panata pa sila, yahaw.
1: Gusto gid nila nga makaangkon sang anak nga babae. Kay makatatlo na kabisis nga nahulugan si Inday Anita.
0: Wala, nga aman.
1: Kay us-us kuno katamang iya matres. Gani sang ginbusong niya si Tuto Ivan. Pwerte gid ang pangamuyo nila nga mag-asawa nga indi lang ini mahulog. Kag siguro tungod sang ila himpit nga pagpangamuyo, nagwa si Ivan nga mapagros.
0: Umay, kinali lang ang nagkubakubang tuguan ko. Sangin sambit niya ang ngalan ni Ivan. Dumailaga nga nagdurudalagan sa madumduman kong natabo sa amon sa banyo.
1: Bay, Day, okay ka lang?
0: Ah, ay, nga manang.
1: Eh, nagapang lang lapsi ka, oh. Eh, nga aman, Day. May ginabatsyag ka ba na sa lawas mo? Ha, Day Pinky?

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!

0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para
4: wagas. Ang lakas!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang nanamit na sabor.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, exciting!
6: Supple Plus Gold.
11: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
16: Sa aking call center agent.
15: Bermigin ako nagpamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
16: Ibang ganyan efekto sa akong sang
15: Sister Pain.
16: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Mga katupa, exciting!
19: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
20: Mga katropa,

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita ka kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan

0: XFM Time, alas 10:40 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kaman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan ng sentro. XFM News. At law kita sa mga katropa sa Webes, Hulyo 30, tuig 2026. Kag subong nga gangin nyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Centro. Mga katropa, kita diri maginup na humali na las 10:30 sang aga at ito balas 12 sang udto. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok na nagaupo na diri sa aton pamiyawon tas lablanay sang maayong aga.
1: Di na kamo?
0: Di na kamo mga katropa kay sentro na. Sa mga nagamonitor dira sa aton sa radyo, mga katropa sa XFM Bacolod, yara kita sa FM band kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. May ara man kita mga katropa sa XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5, sa XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7. Meron man kita mga katropa sa social media, sa Facebook kag sa YouTube, no? Kay mga katropa, mahimo nyo na kami ma-access, no? Kag malantaw dira sa Facebook. Ang ating Facebook fan page mo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube mga katropa mo ning XFM 90.3 Bacolod. And also, may ara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. May mo na ninyo ma-download ng libre mga katropa dara sa inyong mga Android phones. Aton nga official streaming app. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mga katropa, may himo na ninyo ma-download ng libre kag ma-access dara ang 53 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao, mga katropa. Kag meron kita sa ginatawag na text line sa XFM Bacolod, hotline number na ton. Amuning 0915-628-7926, mga katropa. Amulan na sa kahapos. Kagkadali, mga katropa. No? So, ano pa lang mga kaundahan sa aton nga mga talakayan? Nga aton tutukan kag diskusyonan. Sini nga adlaw mga katropa sang Webes, diri lang sa tonga palatuntunan ng sentro. XFM News Sentro. Di kahapon impeachment trial to. Ti buas, Biyernes wala, subong adlaw wala. Lunes ang balik sang session or trial mga katropa. Do Lunes hasta Miyerkules, ina. Umpisa na las 10 ang aga. Pero ari mga katropa, may mga pila ka mga senador o kung mga senator judges ang nagahingyo sang liwat nga pagbag-o sang oras sang impeachment trial naman. Kay tinadumduman nyo to nagliga, do hapon to nagumpisa, alas 2 sang hapon. Pero ari mo lang mga katropa, oh. Luyag sang iban nga mga senador nga baguhon ang oras ng impeachment trial bangod sa mabugat nga traffic. So no kay Senator Juan Miguel Subiri, luyag sang kalabanan nga mga senador o kon mga senador, mga katropa or senator judges ang magsugod ang hearing alas 10:30 sang aga kag matapos alas 13:30 sang hapon. Agod ang sesyon sa Senado makasugod alas 4 sang hapon. Isa sa mga nabudlayan nga magabot sang timprano bangod sang traffic amo si Senator Alan Peter Cayetano nga halin pa sa bikutan. Ginpanugyan ni Senator Lito Lapid nga tapuson ang trial last 12:30 sang hapon. Agud ang sesyon makasugod sa takna nga last 13:30 sang hapon. Samtang luyag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson nga ipabili ng subong schedule alas 10 sang aga kag istoryahan na lang ang pagbag-o sa caucus. Tingin payag din ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, magapatay ng impeachment trial sa Lunes, Agosto 3, alas 10 ang aga, apang mahimo ini nga baguhon depende sa kasugtanan sang mga senador. Na. Ate, subong mga katropa, amo ning ilagi na to, naan kay may kabudlayan sa ibang mga senador, diba? Si from 10, instead of 10, mo na lang 10:30. So ito mga katropa, amo ning ato naman din nga bantayan ang posible nga, diba? Si may meetingan, may diskusyon na naman ni sila sa schedule sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. So ito mga katropa, karon may kang tanan man sa diskusyon yesterday. Ang otri mala mga katropa sa mga cheque to nga ginapain cash mga katropa, ang manager sa nga land bank to gina-question man to, no? So ito mga katropa, about isa 125 million pesos nga cheque nga ginpain cash sa land bank mga katropa. So kwa antang ni karong komento ang Freedom from Debt Coalition. Tingnan na to mga katropa, si Ma'am Priscilla Guko. Anong mahambalya sini mga katropa angot sa amuning nga bagay sa nasambit ni mga katropa nga ti ginaligar ika una ng articles of impeachment, no? Batok sa kay Vice President Sara Duterte amuning ginaligar ang Grafland Corrupt mga katropa. So ano pa ginikaroon ang mga gina-expect, ginalantaw, ginalauman isang iban nga mga grupo angot sa sining nga bagay man sa karon mga katropa, no? Kag ti ang ining nga bagay, no? Sugpunan tama ni karon sa pilang ang mga diskusyon sa nasyonal kay nga na ang paksilika nga ni bla, paksilika nga ni. Doon mo ni subong mga katropa ang isa sa mga ginakwestiyon sa mga environmentalist sa Iloso, kalabanan sa mga Pilipino. Anong pulos sa paksilika diri sa aton? No? Mga katropa, discuss na later on kag ti sugpunan tama ng ato pagid nga mga topics. Ti banguto ko no ka sang Lunes mga katropa tong paginulan. Dribblas Bacolod. Oh, kay nagbinaha to. Tingin na basol to mga tropa ang way ko nung pagbukas ng Diversion Channel. Oh, karon balat itunan ta na talakayin ta na dugi-dugay nga amo ni Diversion Channel, no? Nga hindi mabukas dali-daling Diversion Channel kay ang sugid yo dami sensor da. Way ta nakabalo kon ano na lang function sina, paano na siya mag-operate dira, paano na siya bi magbukas. Kay ting siling Danila automatic man ha? May automatic nga manual bala. Oh, tinga automatic na ang way na nagbukas da. Amo nang dapat ipaintindi sa aton kung ano na da kay ti siling nila may sensor mo. Ano nang sensor nga na? Oh, ting sensor na base bala malabot bala ang water level nga do na do ka taas na bala makatropa. Kung malabot yan na ang sensor, amo na nasang tiyon nga mabukas na siya. Based on my, ano lang ha? Ako lang na iya nga, common sense ha? Ako lang na iya nga, common sense. Kay ting siling nyo, sensor da. Tapos, sa tiyon sa pagbinaha, why man na nagbukas da? Ginbasol nyo pang diversion channel nga na? O, teno na sa galimbot silingon nyo? Hindi sala sa mga tao nag-i-start sa may ano na nga sapa-sapa na nga pang-evacuate, gipang pang-demolish nyo. They so good yun, ligad. Amuna das lang may sala da. Kay bangod nga ang bulwangan sa suba, barado, kay may mga balay. Ay nako, doon rin ko naka, doon mo ginigambal ko mo. Lang taon tabi, konkakson na mga tao dito sa Barangay 10. O. Oh, nga agatindog tong balay nila sa mutong nga creek. Mga katropa, ang munang ginatudlo nyo nga bangod sa ila, ang Bacolod ginaba. Tingway naman da sila? Hawa naman da subong? Tinga ba ha, gyapon? No? Te? Tapos basulo nyo naman ang Diversion Channel? Abi bakbaka yun ang Diversion Channel da para mahambal yung nga. Oh, bangod sa Diversion Channel, nagbaha? Bakbaka nyo da? Oh? Eh, tingin na ba, sol nyo tuligad ang mga tao sa Barangay 10, da, kay bangod sila, nagkipot ang creek, da, nagtilindog na ila balay, da, kay bangod ko na sa ila, gabing bakas Bacolod. Tisubong ang inyong pasibangda naman, Diversion Channel, da. Tapos ang Diversion Channel, kung naway nagabukas, ay na, no, tinunto na yan. No? Tisin nyo, be, bisan sinuman guro nga tao, da, bisan grade 1, section 100, guro, makainchinde na mo. Although, pag-inchinde ko na blama katropa, do may, do Swiss Canal, no? Do Swiss Canal bala? Kaya diba do may gateway na da sila? Nga every time magsulod ang mga barko nga maglapos dito sa Europe, mga katropa, maagi na sa Swiss Canal, which is dito shortcut na siya. Gamay na sa man-made nga kanal na, darada maaging mga tagutagpo ang mga barko, nga ti paradasig ang ilang biyahe. Tapos mabukas siya, pero galing niya, at may operator na daya mo, no? May operator na iya. Iti do, may mga pantalan, may mga port naman na dagali, da? Tibantayan na nila, da? Tubuko na, da? Mabukas na ng alagyan. O kung halin sa dalom na, masaka na ng gate, da? Tapos kung buksan manaog naman ng gate, duka hydraulic type, di ba? No? Duka mo na bala? Prodria Satons, Bacolod, dia, duka mo na sa Plastada. Kay ti, why Manila, gina... Do hindi mas labi transparent diri sa aton for their explanation sa Sininga Diversion Channel. No, tapos ko nang balan kamo nga baha sa Bacolod, do mga bingit kamo. Oh, balat sibuyas ang lakat nyo, 'di ba? Suyaan kamo ba na mas Bacolod, oh. Tapos dayon nyo da pa ngakig da. Tapos basulo nyo tong Diversion Channel da kay way nagbukas ba na ano. Di man taguro, siling di mga lipong, ah. Alas 10:51 na, karoon bala? Mangita-ngita, tada. Mangkot-kot, tada, karoon sa Diversion Channel, nga na. Ha? Alas 10:51, mga katropa, ipakilala ko, Blanay, sa inyong mga produkto sa Yes to Health. Ang mga produkto sa Yes to Health, amunay yung ginapangunahan sa Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, ginalakipan ni isang Santon Gold Herbal Capsule. Himo ini sa mangustay na marguso, malunggay, aos, kag, spirulina. Makabulig ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man o kon malignant. Mataas ang imo nga sugar level, imo nga blood pressure. Mga katropa, buligan kamo ni nga mapaganhagan sang Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, may harap agid kita. Sang kun ano pagidabi nga mga balatian nga do nagahatagit sa inyo sang kabudlayan do kahasol bala mga katropa, no? So ti ma para hindi na kamo mabudlayan, di kamo bi mapiktuhan sinabi ilbi na gid ka ubra ka tapos do may ginabatsyag ka dito apektado ginang performance mo. Dari mga katropa, tumar lambla everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective mga katropa. Bungod himo ini trans organic ingredients. And also, meron kita mga katropa sang Santon Vitamin C. No? Ang Santon Vitamin C naman made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas kag mangaranongid sa Vitamin C. Mga katropa. Kag mangin protektado kita bangod sang pag-boost sa aton ng immune system paagi sa pagtumar everyday sang Santon Vitamin C. So buong panahon dahan ulan init, di mo mapakta ng shampoo, no? Karambala dugi-dugay magapon, mabundak naman ang ulan. Dugi na into mantas ang shampoo, no? Hindi lang sa politikos na mga ang shampoo na into mantas. Pero rin mga katropa, hindi ako niya pag-intoon, no? Basta tumar lang tabla everyday sang Santon Vitamin C. Bisan hindi mo mapaktan yung lakas ng panahon, importante protektado ka. Kag meron kita mga katropa sang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Makapahealthy sa aton nga mga cells, makapabakod sa aton nga mga katulanan kag mga katropa, makapalikaw sa aton sa mga infections nga cause ang bacteria kag viruses. Mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee, nyo maniningang mabakal. Alas 10:54 na, check ako na available ng PDMPD, sininga tiyon, mamati kita sa ila. Kaidulong, tas mga katropa naton, ano ang ato naman nga bantayan sa sining mga sinimana, kahit doon may duwa ka low pressure area, nagatabidanay naman, no? No? Doon nagasinundanay lang sila. Way patato katapos, nagligad to, duway patato katapos to sang pag-inulan, pag-binaha, tapos may gaapas naman nga low pressure area. Tisubong mga katropa, duwa na sila, no? Low pressure areas na. So temo ni subong ato diri nga balantayan kay either diri sila nga duha, posible nga mangin bagyo naman. No, kagamo naman ni aton nga balantayan. Sentro. Ah, ikay nagligad to si Josie to. Ah. May ilang subong panahon ta kay okay okay na, pero makatropa localized thunderstorm because sa babagat. Why man tas ang bagyo ligad, pero grabing ulan sa pagkadamol, perte ka gagarho mang kalangitan bangon sa galoob, mga katropa, no? Ano na siya? Habagat na, bangod sa habagat. Oh. Ating habagat, mga katropa, mo nang gadalas ang pugada mo. Oh. Bundakon ang bundakon sang ulan, makibot. Oh, galinagapak ang ato, gabi ng bundak sang ulan, mga katropa. Kay bangod sang pugada, which is the influensya sang habagat, no? Sentro. Tape dekado na sa mga mananagat, dira, no? Mga gagmay ng mga sakayang pandagat. Ah, pakulbon ka na isang hangin, pugada. Kadelikado. Check lang PD, mga katropa. I-update na eh ang sitwasyon sa karon sang low pressure area. Nga ito naman din nga balantayan, sining nga mga inadlaw, no? Check na niya ang PD, kung they are available today for the weather update, mga katropa. Para mabalaan ta ni. Kung ano naman ang aton nga plastada, sining nga mga sinimana, sining nga mga inadlaw, kaya ba si all over the weekend, maulan-ulan naman. Mga katropa, respya ka niya from PDMPD, makubo natin Sir Melvin Fierro. XFM Weather Update. Central. Sir Melvin, good morning. Kaupon mo subong sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
1: Yes, Katropang Andrew. Mayong aga si Mokal sa Trantan, Flamati update natin sa pinakuling lakasyato ng panahon. Julio 30, kitapag 2029, nga now. Sa mga stress ka na yung singagahon, ang low pressure area o kunan PA nga ginabanaba na base sa available data aran sa kalayon o kunaran sa coastal waters sa Lasugbo, Batangas sa coordinates nga 14.1 degrees north, 120.4 degrees east. Kaga base sa forecast ng PAGASA, magamay pa man ang tsansa na magadevelop ngayon sa katropical cyclone o kun Baguio. Easterlies o kun na mainit nga huyop sang hangin gikan sa nasilangan na nag-apik naman sa Northern Luzon. Ang low pressure area magadala sa magalumon niya kalangitan kamay mga lapta-lapta mapakulan sa bumang pagpangilat niya po panagoob na mag-apekto man niya sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Satib Region, Central Luzon, Cagalabarzon. Samtang Easterlies naman ang apekto naman niya sa Cagayan Valley. Localized thunderstorms ang apekto naman sa kilaman niya kabahayan niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan nga panahon magluwas lamang sa malaki nga mangin magulugalo mo na itong kalangitan kag may mga isolated kitang mapangulan kapag panginglas ka po panagoob labi na sa kapunan noong kagabi yun nadulot man niya sa localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin bigkan sa nabagat na nakatundan ang naga-impluensya sa kabutusan niya bayan sa atong nga probinsya ang kadagatan sa atong nga probinsya may kasarangan tubtub mabulubalod ang adlaw nagbutlak alas 5.36 kayo nakamagatunod alas 6.12 karon naman niya sa hapon. Atong temperatura sugod kita 24 maglabot kita 32 degrees Celsius. Ili si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kagmayong aga sa lahat.
0: Sir Melvin, anong aton expectation for this week, sir? So sa sunod-sunod ng low pressure areas?
1: Makabig naton nga maka-experience kita sa fair weather. O kung mayo nga chimpo magluwas lamang sa mga isolated ilang mapaulan, mostly sa hapon, nga dala sa nga natawag nato ng mga localized thunderstorms.
0: Okay. Sir, influence gyapon ni sang habagat, sir, no?
1: Yes, sir. May mga habagat sa gyapon nga pag-influence sa habagat po makabig naton. Nag-weak ang aton habagat nga muna nag-epekto na lang niya sa Luzon area.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you, Ged.
1: Salamat, kagamay nga ka, Silwan.
0: Yes, sir. Mga katropa, ito na ba Sir Melvin Fierro sa nga PDMPD para sa pagdulong sa aton sa pinakaulihing update sa lakat sang panahon, mga katropa. No? So, do wala man sila nag-ano sa aton, nag-update kung ano gin mga katropa ang kaintangan sa sining mga low pressure areas. No? Pero ti ulo aligmat, bulubantay lang kita. Kay bisan wala sang bagyo, mas posible mga katropa magtupa ang madamol nga ulan. Naligad to, na-remember nyo to, nagligad man nga tuig, nga grabing ulan, abis ang kalabanan sa aton, may bagyo, wala mga katropa, localized thunderstorms na, mga weather disturbances. So, muna gali ang resulta sa pagbinaha, oh, nga grabe ang pagtaas ng tubig, kay ting ulan do, asod-asod, plakadlaw, mga katropa, ting equivalent sa pagtupa sang ulan to, do isa na kabulan nga paginulan, pero mga tropa ginbukbo sa sulod lang sang isa kadlaw, duwa kadlaw, tatlo kadlaw. Amo na mga tropa nga nagresulta sa perte kataas sang water level nga nagresulta sa pag-awas sini padulong sa mga pumuluyo. So temo ni nga to nga balantayan naman ang pagulan-ulan sini. Pero ito importante, mga tropa, preparado lang kita o oh, kag magalong gid. Alas 11 in punto na. Mga katropa, antes ko blan ay magpadulong kay Ma'am Priscilla Guco. Ago talakayon taning mga katropa ang trial yesterday. Batok sa kay Vice President Sara Duterte about sa 125 million pesos nga cheque. Naging pa in cash dito mga katropa sa land bank. Oh? So, teryo, gipayag diri mga katropa regarding diri bala sa ano no? Sa sining gintalakay, considering diri makatropa si ang House Prosecutor nga si Joel Chua kuno, ginatagan sang 11 over 10 nga rating sang lead prosecutor. Maudo gabi ba? Ari og inday ni House Lead Prosecutor Jerve Luis strong performance ni Congressman Joel Chua sa ginapatigayo ning direct examination sa mga witnesses sa impeachment proceedings. Oh? So ginatagan ni Luis Strong nga score sang 11 out of 10 kasulubra ba? Si Chua kasunod sa iyang pag-usisa kay Anay Land Bank Show Boulevard na branch manager Violeta Constantino kag Anay Land Bank DepEd the branch manager Ninita Campuzano kahapon. No, kahit sila ni mga witnesses nga ginpamangkot to. Oh. So isa ka na pulo nga adlaw sang impeachment trial. Ti suno kay Luis Strong matag mahipid kag systematic ang pagpresentar ni Chua sa mga importante nga detalye halin sa testimonya sang duha ka testigo nga suno man sa iya nga nakabulig kag mapresentar sang husto ang mga ebidensya nga ginpresentar sang prosecution sa tion sang hearing. O ti mga katropa, ari bantayan tani bala. Kahit kahapon gabi to ang mga ano mo, gabi to mga palamangkutan nun, no? Ginpamangkot o gani ni Senate Presiding Judge Francis Chis Escudero kung ano itong kinalain sang suspicious and unusual. Oh. Tekon sa atong pa suspicious, makita mo bala ng ano, makita mo bala nga do may something wrong? Ting unusual, hindi man na perme. Ting mga katropa, kaya nagpahayag to si Violeta Constantino nga do unusual. Pero, hindi suspicious ang pag-in-cash sa cheque. Ah. Unusual. Ting ginpahayag man to mga katropa sang branch manager ni Constantino nga may limit nga 20 million pesos a day for encashment. Centro. Na 20 million pesos lang ang limit. Take 125 million is more than for how many folds na kung ikuparar sa daily nga limit sang kwarta nga ginapagwa sang sinaka branch. So ito yung mga katropa, mutong yung na-question, tingin pangita na to din itong original copy, but shredded. Ito siyempre mga katropa, for the, ano gin man na eh, no? For the security purposes, para hindi na magamit liwat. Ti, kinanglan gin man na i-shred. No, kaya may mga shredder na da sila mo, tanang mga dokumento, nga doon ka confidential, i-shred na. Oh. Sige lang, testingan ta lang sa. Pero ito yung mga katropa, try ko si Attorney Hinlo, kung available si Attorney JV Hinlo, testingan ta siya. Kay para ma-discuss, mapatpat niya man isang gusto. Ang ninga talakayan, mga katropa, for our listeners. No? Para ma-recap naton, ang ininga gin-talakay kahapon, ang out ni sa 125 million pesos, nga muna mga katropa ang gina-question, sang DepEd Secretary pa, si Vice President Sara Duterte. Tigaling mga katropa, ang cheque na pangalan sa Office of the Vice President, hindi sa DepEd. Tapos may payee to, kung sino to nga tarpulano to, why nabalaan kung ano itong designation niya sa OVP, nga siya to nanggang payee to. Siya tong nag-ipain cash. Sa karoon mga tropa, basi makaligwa, karoon dugay-dugay si Attorney JV Hinlo, kuwanta lang ni sa mga tropa sa ngayon nga komento, pahayag, angot kahapon sa trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado, mga tropa, no? Isa ni sa gintalakay sa Articles of Impeachment, this is the Article 1, mga katropa, no? Okay, mga katropa, sa piyakang linya, makaupo natin si Attorney J.V. Hinlo. Central. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Attorney.
2: Magandang umaga po, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
2: Magandang umaga sa buong Pilipinas.
0: Attorney, sorry gid sa abrupt nga pagtawag sa imo. But this is a very important discussion, Attorney. Sining adlaw ang kahapon nga natabo, no, sa trial ni Vice President Sara Duterte, which is doing discuss to ang 125 million pesos. Attorney, so ano tong mga key points tong adto na kita ta, nga which is the trial is do may mga natalupang dan man tong iban sa aton, Attorney.
2: Well, dalawang testigo yung prinisinta ng prosecution kahapon. Dalawang former manager ng Land Bank.
0: Mm.
2: One, to discuss yung confidential fund o yung pera na for the vice president. And the other one, na yung pera na disbursed coming from the Department of Education. So, two separate bank managers.
0: Okay. Pero, Attorney, ano to, how do you describe the situation kahapon man? The way they present each the defense and the prosecution man, Attorney?
2: Kung titignan mo, after the presentation of the prosecution or during the presentation of the prosecution,
0: yes, sir.
2: Yung defense counsel, hindi naman kumontra. They stated na they will just stipulate the facts na totoong may na-issue na cheque,
0: okay,
2: at totoong natanggap ng mga payee. So, it was no longer challenged by the defense.
0: Okay. So, ano na siyang butsilingon si Attorney? Nga why giduguway man din naman sa defense.
2: Ang ibig sabihin niyan ay yung prinisinta ng prosecution ay tinatanggap ng depensa,
0: mm-hmm,
2: na talagang may pera na natanggap yung payee. At yung perang yon galing sa pondo ng OVP, at yung pangalawa naman galing sa pondo ng Department of Education.
0: Okay.
2: Winidraw ng dalawang opisina in favor of the payee na nakalagay sa cheque.
0: Mm-hmm.
2: So basically, yan yung nangyari kahapon. The defense did not challenge it kasi it really happened. No need to tell a lie na hindi yan nangyari o papahirapan pang prosecution.
0: Mm-mm, gani man. But Attorney, ang kumporme man to
2: bilayan? Yes, anong resulta? Ang resulta sa natabo kahapon?
0: Yes.
2: Ing amin man, sinabi rin ng bank managers, yung dalawa ha,
0: mm-hmm,
2: yung sa una,
0: mm-hmm,
2: tinanong siya ni Senator Cayetano.
0: Yes, sir.
2: Although it is one parang, there's a word eh, parang hindi siya pangkaraniwan, no? Mm. Pero sinagot naman ng unusual, no? The word is unusual.
0: Yeah, unusual, yes.
2: At sinagot naman ng bank manager na it was not illegal.
0: Mm.
2: It was also followed up sa second witness ni Senator Robin Padilla na basically, although may sariling opinion na sinabi yung bank manager,
0: mm-hmm,
2: pero aminado rin yung bank manager that the transaction is not illegal.
0: Yes. Ba, amo to, Attorney, no? Ang term nga suspicious, not suspicious, but unusual?
2: There's a difference kasi sa bangko, may tinatawag suspicious transaction.
0: Like?
2: Na kung sa tingin ng taga-bangko,
0: mm,
2: kailangan i-report nila, for example, yung source of funds is to their mind, hindi katiwa-tiwala.
0: Mm-hmm.
2: Or baka ito ay galing sa droga o galing ito sa krimen, magre-report sila sa AMLC.
0: Okay.
2: But if in this particular case, nag-vary lang yung amount na it is the usual transaction, let's say maliit na amount, at in this particular transaction, biglang lumaki, it is unusual, but it is not suspicious because it comes from a government agency.
0: Mm-hmm.
2: At inaako naman ng government agency na nag-disperse sila ng ganun kalaking pera.
0: Mm-hmm.
2: So, although it is unusual, to the mind of the bank employees and the manager, it's not suspicious.
0: Okay. So, attorney, discussion to with the two branch managers to, nag-specific regarding to sa mga transactions, bla attorney?
2: They are governed still, maski mo sila witness, there are laws, like yung AMLA law,
0: The AMLA law.
2: Na nagsasabi na they cannot admit or deny or say the data regarding the transactions that they report sa AMLC.
0: Yes, sir.
2: So yung dapat yung proseso, yung impeachment court will have to subpoena or the prosecution will have to present the AMLC people.
0: Okay.
2: Not the bank employees or manager.
0: Mm-mm.
2: So the data na gusto nilang kunin, pwede pa naman nila yan makuha sa AMLC as a separate witness, but not the bank employees or managers.
0: So, you mean, attorney, kung gusto magkuha sang duga nga detalye sang prosecution, sila subpoena dito sa AMLC muna?
2: Because namangkot, I think it was Senator Bam.
0: Yes, oo.
2: Namangkot whether or not yung ni-report sa AMLC yung specific transaction na yan. So, sabi ng ng bank manager na tinanong
0: ni Constantino,
2: Senator Pham, na hindi siya maka-divorce kasi covered sila
0: sa AMLA.
2: AMLA law.
0: Oh, yes.
2: Prohibited.
0: Oh, that's it. No. But attorney, so the point there is,
2: but you must remember, when a general question was posed to her, any amount na above 500,000, they are bound to report. So, although hindi niya ma-confirm na yes or no, the presumption is may report niya.
0: Ah, I see. Pero attorney, may question dira is, limit sang encashment to every a day sa branch. So, do hindi ito sa do gina-question?
2: Wala man limit ang ina because during the time, wala man limit.
0: Mm-hmm.
2: Ang gina-require lang is that kung may transaction worth 500,000 above, you have to include it in your report. So, or even if it's lower than 500,000, if you believe na suspicious yung transaction, you are still duty bound to report. So, dalawa yung pwedeng pagpunan, pag above 500,000 or 500,000 and above. And even if it's lower than 500,000, if you believe it's suspicious, you are required to report. So, in this particular instance, if you know banking, considering the amount is more than 500,000, definitely ni-report yan.
0: Okay. Sige no. Pero attorney, by next week, Monday naman ma-resume ang trial. So, still sa Article 1 siya, attorney, di ba, no?
2: I think, pardon?
0: Ano ni siyang article? Gani ang, ano siya doon naman sa Graph and Corrupt, no?
2: No, regarding ni siya confidential fund.
0: As a confidential fund, no? Okay. So, attorney, possible next week, Monday, amo ni Gyapon?
2: I think ang i-present ang mga taga-COA ay...
0: COA naman ang mangin-witness?
2: I think so, if I recall it correctly.
0: So, sa kuha naman sila makuha witness.
2: Pero araw-araw ng tutugyapon sa
0: yes, attorney. Oo.
2: Impeachment court matter.
0: Ah, yes. Gani man, maangay lang kami gapon update man sa imo. Pero attorney, iti, ano ni ang paglantaw magigit kahapon? Anong, ano mo to? How do you assess yesterday?
2: Wala man, it's a normal banking transaction.
0: Okay.
2: Ang isa ka government office, nagkuha siyang iya-kwarta.
0: Oo. Amo lang gina.
2: So, king relief sa banko, na ang banko mismo, ang duwa ka bank manager nagsiling na hindi siya illegal. It was a legal transaction.
0: Mm-hmm.
2: So, ang party siya na kita mong depensa, gani wala yung challenge.
0: Because gani man.
2: It really happened.
0: Yes, yes. Though, okay lamang ito gapon ng discussion. No? Sige. So, attorney, with this, thank you very much for your time. Salamat, good attorney. Salamat.
2: Salamat, katropang Andrew,
0: yes,
2: ang inmo abyan, attorney JV Inlo. Gapalanga sa inyo tanan.
0: Salamat, good attorney. God bless you, attorney.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si attorney JV Inlo o ang deputy secretary general sa PDP Laban Visayas chapter. Mga katropa, no? So, si attorney Inlo always to oh, kahit may bangko to siya dito sa Senado. Agad nga magtambong sa trial ni Vice President Sara Duterte. Mga katropa, no? So, wala tonta naman dito sa semana kung ano ang manging resulta sini. Okay, iti base idea to payag possibly from Commission on Audit naman ang paggagamiton for being witnesses sa ongoing ninga trial, mga katropa. Lawig pa na yun, no? Kahit ito may mga information kita nga na ba 10 to October, but I don't know kung ano na nang madason, only time will tell. No? Alas 11:17 na, mga katropa, pero ari bala, oh, may video kita nga nakita nga doon nag-trending naman in, eh. So, ti mga katropa, parental guidance, kahit doon may mga explicit content dire, or doon may mga pagpamuyayaw. Ari mga katropa, ang ining video nag-viral ni sa social media matapos kunsidering nakitaan kagbabatian nga ginaligar isa ka estudyante or ginaligar mga estudyante sang Kalinan National High School sa Davao City ang nagapakamalaot kag nagainsulto kay PBBM matapos pasakay na ini sa chopper kay nagabisita ini ang presidente sa People's Ville sa Riverside Kalinan District agod inspeksyon nun ang National Housing for Filipinos kon 4PH nga programa kagani mga katropa ari may mga nabati andre nga video sa video nga kuasang ginaligar mga estudyante nga may mga termino nga yawa mabuto unta na o kon may butsilingon nga ginapangay nila nga maglupok ang ginasakyan sang presidente kon sa aton mga Ilunggo. Ari pamatian ato mga katropa ang video nga nag trend sa social media angot sa pagbuyayaw sa mga estudyante kay PBBM. Oh, mga katropa, no? So, do damo tingog. Do naga kinagual.
3: Sentro.
0: ano ni, ayahan ang reaksyon sini sang ato naman ni nga administrasyon. Ako sini nga dito may mga kabataan nga munang ginaligar, ginbuyan ng mga sugilanon batok sa presidente. Kay ti mga katropa, we know Davao City is ti siyempre baluarte sa mga Dutertes. And ini nga mga kabataan nakainsinde, no? Nga ti sila mismo yang amo niya lugar ano ginis mga Dutertes. Ano kabilo naman kita, dama ka tropa, ang tip, ang political turmoil diri sa ato, yung subong niya between the Dutertes and the Marcoses, amo na niya subong makatropang sitwasyon eh, no? Agsika na niya sang bagay, ma, si grab na niya mo. Diba? Amo na niya kainit mo, no? So, ti, under investigation eh, no? So, even though todd lang makatropa, nga ti grabing kaakig mo sa presidente, na init ka bisa iya, so, posible ka ginagyapo ng mga magapangatubang sang nagakaigong manbing reklamo, kung ikaw mismo ang maghambal sang take for example boyayawon mo da sa. Okay, kun ano pagitabi ng mga katropa, for example gina-threaten mo life ya. So posible nga ikaw mismo makasuhan sa sinang ang mga binuhatan. No? May tubangon ka ginya nga no, nga risgo sa sinang ang mga bagay. Kay mas may na lang gini makatropa no nga kita kun talos tanan kita ga problema. Hindi bangod ko no sa hindi maayo man nga pagdumala sa sining administrasyon, ti mga katropa, siling sang iban, hugton tang pahata,
3: Sentro.
0: Hasta sa mautod ko no. O, tighten your belt. Nan. Ano na na dayon da? Hugta na ipaha. O, oh, testa magamay, hawak ta. Kagni, hasta mautol. Itiyan mo ng sitwasyon sa aton nga pungsod mo. Damo na sang pigado. Batsag na kami sang gutom. O, oh, kung pwede lang na makaon ng pwede, tadi nga mapulot, kauno na kuno nila mo. Sige, alas 11:21 na mga katropa, magka-pause kita for a while. Supunan tani karon ng ibang pagiging mga topics and discussions. Pagbalik sa sentro, please stand by.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: Sister Pain.
10: Si Michelle Legale, isa ka

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Kaabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba?

0: aton sininga lawas tungod hindi tsaktong ya sininga paga pasunod, and then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdia resulta gali sa ginatawag overeating, posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthorn Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthorn Plus Coffee Mix, a Sunthorn Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sininga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthorn Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sininga tulaan, sa aton sininga mga joints, sa aton sininga cartilage, sa aton sininga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sininga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Hala, ka-exciting!
4: Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you

0: now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
4: Centro. XFM News.
5: XFM Time, alas 11:32 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala, tuntunan ang Centro.
3: Centro.
5: Kaya mga katropa, palayin rin nga kaupon si katropang Franz Andro Burgos. At good nga supunan ta, subong ni nga adlaw. No? Subong ni nga, gang ato, pagin nga mga importante nga mga topics, kag-diskusyon silingat yun. Kahit itilumpat kita din mga katropa sa syudad sang Bacolod. No?
3: Centro.
5: Kahit kahapon, sa pila ka mga interview sa media, sa aton diri sa syudad sa Bacolod, nga ting gabing baha ko no. Eh, siling nila, why nagbukas dra ang portahan sa Diversion Channel. No? Pero may picture ko da, no? Palayo ko da, blas ang picture. mga katropa. Ha? Ano o? Amo na picture sa Diversion Channel. Mga katropa, nga do may bukas-bukas da. No? Naranan kay sirado ko, no? Why nagbukas na yun? Natingala ko ito mga katropa kay nga, ah. Kahapon, nagligad gali sang Lunes, itong grabing ulan, no? Lunes, to, no? May mga lugar nga wala ginabaha sa ito. Sang nga mo ito nga kadabol sa ulan, sa tinaliktan nga adlaw, ginbaha na. Uy, hala, mga katropa, no? Ti throwback kita kay Thursday subo. Throwback Thursday. Ari mga katropa, last January 30, ari o, last January 30, siniman nga tuig, mga katropa, ang Department of Public Works and Highways, DPWH, gin-confirm nga ang Diversion Channel Project gin-design to reduce flooding sa syudad sa Bacolod, ilabinagid sa reclamation area. No? Kag maging operational na ini sa unang asimana sa Pebrero. Ginpayag din mga tropa ni DP or sunod din si DPWH Undersecretary Charles Kalima ang nagatag sang assurance nga during the alignment meeting kopod sa kay Mayor Greg Sataya kag Bacolod City sa Bacolod City Government Center last January 30. So mga tropa, si Kalima gin direct ang project, siyang nag-direct sa project contractor sang Almana Construction and Development Corporation o kon ACDC, hindi banda ha, to ensure that no further delays would hamper the project's completion. Nga mag-upod sa meeting together with the DPWH Negros Island Region sa mga opisyal diri mga katropa, no? Dala pa na DCO City Engineer's Office Officer Lubin Sibalios kag ang representative sa nga kontraktor. Launched in 2023, the Diversion Channel mga katropa nag-allocate or nagtala na inisang budget nga 152 million pesos. Oo. Oh. Gin-report din ni Kalima, ni Undersecretary, ang DPWH large-scale waterway cleanup operation magapadayan up to June 2026. Nagligad na nga bulan. As of January 2026, over 25,762 cubic meters of silt na kuno mga tropa ang nakutkot sa mga waterways diri sa aton, ilabinigid sa Mambulo Creek, Mandalagan Creek, or Mandalagan River, Banago Creek, kagang Lupit River. Sa idalong mga katropa sang under the agency sa Uplan kontra baha. So mga katropa, tibalikan ta ni, dire kita kay Mambulo Creek. Amuning gina ano nila mo gina basol. Bangod sa nagkipot ang Mambulo Creek nga may mga balay sa ibabaw sini, gin-squat kumbaga. Oh, nag-squat, I mean, ang mga tao dira, nag-ilistar dira, tegin man duan to sa syudad nga pangkaksonda sila halalin kamuda kay ang inyo nga mga ang inyo dara nga presensya ang naghatag sang perwisyo sa Bacolod. Kay ti nag ano na mo hindi na mak ang dalagan sang tubig orang ilig sang tubig hindi na normal nga hindi normal kay barado mo kay may mga haligi sa mga kabalayan dira mga tropa nga nagtilindog ha napatukuran sa mga balay may mga infrastruktura hindi man sibintado kay puro man tanang kawayan ti total mga tropa hapos gid man na bakbako na hapos gid man na bialon ba diba? Ti sa mo to nga tiyon grabing inulan grabing binaha gipangitaan sang sala ang hindi man dapat pangitaan. Tiyan mo na mga katropa nga ito, observation na mo gintong akon nga doon nabatsyagan mo. What if magabot ang tiyon nga hindi nagalit din yung rason? Ang mga kabalayan dira sa may Mambulok Creek da? Diba? Tiyan mga katropa o. Oh. Kung wala ba sulon, di syempre mangita bala sulon eh. Kaya tapos ito mo. Ang imbasol to, tapos na to? Ah, tapos na to, nasolusyonan. Naway na, way na taba. Ito yung mga katropa, sa, nag-abot naman ng tiyon, nga tika sinilanggin mga inadlaw, correct me if I'm wrong, that was Tuesday. I think Tuesday to. No? Or nalipat lang ko. No? Nga grabing ulan, Dris Bacolod. Patsagaan nyo to, batian nyo to, na ano nyo gid, na talupangdan nyo nga. Ang mga baha, ang mga lugar nga wala ginabaha, ginabaha! Daraw nga ranita daw, may mga sa tubang, drablas ang replika, drablas ang NGC. Ginbaha da! Kula duway man ang ginabaha, di, subong ginabaha, ang baha, lumapaw, stikod ta. Tidalom na iya. Kung ikaw mismo nagasapatos ka da, basa na sapatos mo. Diba? Ti, gumurang galing mga katropa. Sang damlag lang. Ang Diversion Channel kuno. Wala na buksan. Amo tong portahan da, do gate gate da, way kuno na buksan ah. Eh, amo tong rason gali nga ano kuno. Nga way nakagwa ang tubig. Ay, way nakagwa ang tubig. No? Mga katropa, teario? Bigin na question sa karon sang Bacolod. Da? Te ang baha dira sa SM to bangod na ko na sa Wayman nagbukas ng Diversion Channel eh terrible lang mga katropa mga ilang kitabi sang pahayag sa aton nga isa sa mga konsyal Dris Bacolod basi ko na available si attorney Councilor Cesar Distrito ma-check ka lang ba no mga ilang kita sang yaman nga chimpo subo para ma-intindihan sang Bacolod nun na ano na ba basi ko may inisyatibo man sila ba nga o dapat to manabat to kung ano tong rason nga may nagbukas ng Diversion Channel da. O. Tempe si kung makaligwa si Councilor Attorney Cesar Distrito subo. Makaatag siya sa aton sang chimpoya. Para mapabati tama ng size sang aton Madrid iting DPWH o. Nahuman pro palpakman. Tingin dito sila maning mga tropa o. Sila gin maning ila maning projectin mo. Kaya yung Bacolod dyan doon muning gin basol naman ng syudad riya. Nga, ang administrasyon sang Bacolod. Subong dri, lokal nga pangulo. Ano mong ginatudlo? Bacolod na, ano mo naman? Centro. Pero tere o, mga katropa, sa tanay ng mga proyekto, ang DPWH gin man eh. O. Damo project nga wala na human. DPWH. O. Pero te, ang Diversion Channel, mga katropa, lpako. Minilyon pa ng budget gali de te gina-question ni City Administrator ni Mark Steven Mayo nga ti dapat automatic na nga magabukas ang guluan sa tubig sa Diversion Channel kung magtaas ang level sa tubig pero tingaway nagbukas ba siguro attorney ang kinanglanda mabukas sa attorney tamawo no eh ba sigurong tutod nga tawo why da ato guro ga pasilong kay bundak ulan adlok basa guro attorney. Kay tiyan mo na o oh, automatic na mo sige lang okay lang huwag na problema ga ano mo ga Kaya di ano naman, dapat may maka-explain ni sa ato. Ang taga-DP na yung mga engineer maka-explain sa ato. No, no, mga taga-DP na eh. Damo to ligad, sa ngin report ni sa ato, nagkatropang Wendell, engineer, gipamangkot ato, paano ni mabuksan? Mano-mano, galingon mo niyo kung may tumukunda. Oh? Kaya pag engineer, tayo sa una, kung karaan niya, di mano-mano na mo, no? Di galing-galing na mo. Galingon, galingon. May ano na da, do may lulubagon kada hasta nga masaka to ang mga ano na da, ang mga lock magkala ma-open ang lock tapos mabukas na mga tropa, di ba? No? Pero galing gumuraw niya, automatic ni galing ya. Why nagbukas o? Oh? Kay ang explanation ni mga tropa, kung magbaha, ma-sense to sang sensor to, ma-open pagwao ng tubig baha. Tapos, kung sa tiyon nga taob, automatic sirama na siya. Para ang taob ko, no, hindi bala mag-sulod. So, ti given naman na yan, sa tiyon bi maginulan, mabinaha, kapin pagid magbungguan na yung taob, kagang baha, sigurado mga tropa, ang level sa tubig sa syudad, masaka. Diba? Tigaling ang punto diri is, ang ano mga katropa, ang sa picture din ang ginapakita namon sa inyo, the difference between sa unlock and the locked. Oh. Tara oh. Ang makita mo yung mga katropa ang unlock nga ang tubig galing sa baybay do nagasulod. O kun nagado nagaagwas ang tubig galing mismo sa bakulod pabaybay. Ting lock yung mga katropa wala gid ya bisan entrance or exit ang tubig mabalaan mo na mo kay ting sirado. Mabunggong tubig. Tingon an lang mga tropa, dra mo makita nga dumi nagaagwasa. Ah, di ba? Pero galing tingnan mo ning basol dre o, oh. Basol ang DPWH nga amo ne. Tingari mga tropa, ang pinakamataas ko no nga level sa tubig na record to mga tropa sa amo tong hapon hasta sa tuhod. Ang pinakadalom. Te, nabaw pa to galing akon sa may Raneta dra abla. Te kaya mo man itong nakita, ta mo lumapaw sa tikod. Pero galing mga katropa, dito sa may barangay 3 o, barangay 12, bao, kag sa lakson, kag dalan magsaysay, te mo na da mga katropa ang dalom-dalom. Pero may porsyon, ganyan ko na sa syudad sa Bacolo, din nga ang tubig, labot, asla sa tuhod. Tapos ano to, nagligad to nga adlaw, do may issue to nga ginbandalan, to nga baha kulod ko no? Tapos te mga banda mga nagbandal to, ginapangita sa karon, kung sino to sila. Te galing mula ning masubo dire. Okay ti hindi nakita ka ano ni sa ila kay posible nga malayong buot nila nga balon din bakulod gabinaha. To di pwede bulit so balikdan nyo to mangkutan nyo to nga mo ng kapalpak ang diversion channel na nila. Gabi pa ning sugit nila. Oh, puro lang puntas ang dilang sugit pero galing kumuro ng operasyon palpak man. Oh, na gapangga research pagid ko mo ginapangita ko ng diversion channel da kay gusto to man makita. Pero galing to, hindi kayo makita. Para makita, taman bla personal ang operation. Close open. Close open. No? Kanta mo blas bata, close open, close open. Pero galing, te, puro lang na close ng diversion channel, guro da sa ulida. Mga katropa, gaano man mo ang iyang mga parts na blang, iyang mga salsalong, gaano man mo, no? Doon naga, kay gakatuktukan bala, no? Gatig-ama na mo. So, dapat ma-maintenance na da. Diba? Dapat ma-maintain ang diversion channel da kung gusto nyo ginman o kung automatic ginman na. Kaya timabot sa tiyon, nabi ko magbukas sa gali, tuktuko na itong iyang mga nut niya da, ang iyang pagkita ng mga gears da. Kaya total automatic mo. Te, kung magbukas sa karon, hindi sa magbukas, kaya doon na gugot na, kaya gigalingin na tuktukan. Exposed daan sa tubig baybay. Didasig na yung mag-tuktukon ang salsalon basta exposed baybay. Diba? No? So, muna isubong mga katropa ang ginaano sa tao, sa bakulod. Ti, kadako-dako gali sa budget na DPWH, igumuraon gali. Ara bala katropa ang Jodo, makita ta na siya ang picture bala sa una, nga dalom-dalom ng kot-kot bala. Sa kilid, asang inyo da, university da, kagsang dalan, ano na mo, dalan Burgos na mo, Burgos extension na mo. Dara bala sa may barangay 12 ko na bala. Ang dalan na da bala sa una, tunga sang SNR, kagsang inyo da. O, oh, kahit yung muna dang ginbuan, ginkot-kot nila, bilogin na da nga, abi ko na gani, may underground tunnel mo. Galiya mo ng diversion channel, da nga plano da nila. Pero tiga, Lincoln, I don't know kung ang kadakoon sang exit sang tubig nagaangay to bala sa kadakoon da sang Ginbo Ubrada nga do diversion channel, di ba? Ito itong kagamay man isang ano Danilaw ang portaportahan Danilaw tapos sa muna mga katropang natabo galita. Eh, grabe, no? Kasadya man, no? Central. Sige, ah. Check ko ba kung basi may ano da si katropang Wendell? Paanta siya, Beng? Kaya basi ko may komento manaliwat ang syudad rin kay Angot sa sinyo. DPWH, dapat ni manabat ni mo. O nga, muna yung kapalpak. Nga nagpalpak ang inyong diversion channel. Da! O, oh, ti why ni sang ibang pa nga ginatudlo ti DPWH gid man. No? Oh, ti sa mga katropa nato ndra nga mga ginabahada kamusta kamo to ginbaha kamo? O? Oh, kasi dugay-dugay ni why na ta di may makita nga mga slakyan kay puro balsa na lang. Tapos ang ang perdihon pa tapos perdihon pang mga slakyan sang karito kay nga ha, sa tiyon sang baha ang digo ang deroida nga mga karito pwede na kalutaw. Ang do amphibious na lang mga karito tade. Kayo sa tiyon, oh, why problema yung karito? Kay malutaw lang ni magbaha mo. Kung magtao ang baha, itulod naman ang karito. Te, kung di pa na mag, kung di na daya ma-maintenance ang diversion channel, ate, ambot na lang da. Mga ambot na lang tayo kay mga aking. Isla ko rin kung ano din yung balta. Diba? Ano nang masubo diri sa atos bakulod? Tod, no way matay kaagad sa development. Pero tanay bala, ang purpose sina makatropa na tunaan sa gusto, hindi lang sila nga puro lang solusyon, pero dapat ano ang operation? May solusyon, pero galing ti makatropa, tub-tub san o ina makasarang. Kay ti tub-tub san o ina ma ano makatropa magamit. No? Ting diversion channel, no? Do sang pila pa man lang ni gani ko na bulan eh, nag-umpisa ni ko ng mga tropa ang construction way back 2023 pero galing ti doon nabuksan sino naman lang ni nga tuig man no January to nakita ko to ah okay sige oh, pasudlong ko na lang Sir Mitch nabiya guro way sintro guros bong. Oh, sige lang kay Sir Mitch lang ta oh. Sige, yeah, okay. Basod lang, Sir Mitch. Okay. Mga update, mga tropa. Makaupo na ito ng station manager with katropang Mitch Lipa. XFM Live Report Central. Sir Mitch, please come in.
6: Yes, katropang Andrew, para sa compliance ang ginarequest sa karoon sa national government nga 90003 ako na ito nga Solid Waste Management Act. Siyam ka mga local government units ng Negros Occidental nagpirmahan na isang MOA para sa ginatawag na Taxed Sanitary Landfill, no? Ang banwa sa Nagasiliana ang may dakong sanitary landfill ng iyasang probinsya kag dito ang gimpatigayon ng signing kahapon upod ang mga mayors ng Nagasiliana, Moisipadilla, Isabela, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, at iban pa, no? Ng mga mayors mismo ang napirmahan na dito kapon. Ito mga Andrew, ang seremonya ginpatigayon sa Banwa sang Nakasiliana.
5: Mm.
6: Ang nasambit niya compliance sa 90-03 sa requirement ng national government sa atong taksa ka mga LGU. Tagal din ang pagkibahan niya, damo gitman ganit sa LGU pa sa Negros Occidental, wala sa compliance pa sa sining sanitary landfill. That's why nagpasagot na lang sa ginatawag na clustered sanitary landfill nga magawala sila sa ilang basura dito sa Nakasiliana, mini transport pag ina kapamangu ang ilang mga basura dito sa Nakasiliana. Kasi din may around the planet kay Stars ng isang province ang assign na para sa landfill mo. So amo nang ganito na. So through sa kay AMB Regional Director for NIR Vicente Los Banyes na may mga LGs na gitman sa Negros Occidental na wala galing sa sanitary landfill, no? Kalabanan kita sa sa district like Murcia, Silay, IB Magalona. Ang sabi ko rin sa mga nato mga Anglo, kasi why ito mo tayo sila nga nagpagalian ko sa Bacolod na din maula. Although nag-anabisay sa mga Victoria, sa Victoria na sila mag-pod naman sa Cadiz. I think isang Cadiz siya may kogaling yung sanitary landing. Ang managwaya. So, siya yung requirement ng national government. That's why ang atong mga mayo sa karoon ang nagpaniwag yun na makopla. Hindi kasi pag hindi, may orituhan ang inosinigin mga tanong sa lokasyon sa nasyonal mo. So, pumatihan itong bahayag ni Engineer Vicente Los Pones sa atong AMB NIR.
7: Atong Republic of 9003, this report ni pinata niya ang tanan ng mga NGO na mag-sanitary sa lupin na siya. Hindi kita rin or pwede siya class-pilot sanitary lang din.
8: Okay. So buot silingon sir, ang mga 9 LGUs, dito to sila mahabuitan na sila residual waste na sa La Castellana?
7: Yes, no. Dito na to sila na mahabuitan nila ng residual waste.
9: Magbayad na sila to throw their waste in La Castellana, sir?
7: Yes, no.
8: Kasi sir, sa MOA.
7: MOA. Dapat mabayad nila sila sa tingting-tingting.
5: Yes, kaya pa Mitch.
6: So, ina ang bahay ng pahayag ni Engineer Los Pones, no? Na may agrihanay na, na may dito bagkula sa basura sa alakas nila. Na, so, hindi magkatingala nga ito mga pumuloy. Wala din sila sa highway ng mga garbage truck na kanibad rin sa mga nagkalain niya panuwa nag-tinundo lang ito sa Kasilyana. At di, muna ang ginagrihan na dito sila may sa compliance ang sanitary lang field dito sa mag-aula sa ilang basura katumandro.
5: Okay.
6: So, bukas naman, Andrea, sa Kapitolyo, mag-abot si Cabinet Secretary Benjamin Abalos. Tangod bukas sa akon na katumandro, papigilunan ang pag-distribute na sa 200,000 each. Pagtaka mga barangay sa Negros Occidental. So, 601 barangay sa Bilog ng Negros Occidental magkabasan sa 200,000 each. That's around 130 million pesos. Ay ga-distribute bus sa hapon, last stress, sa Panad Park Stadium.
5: Oh.
6: Upon to kay Cabinet Secretary Abalos na with the Governor Lacson. So, nasigi ang mga yudahayta, sigi ang tumut sa mga bulig para sa Vegas Hospital. Magluwas ko sa mga andro sa nagpadayan niya ng mga uplift. Ex-manda, may RSS ay pata ang ayuda. Last bus para naman sa mga kapitan is ang tag 200,000 kada barangay. Ang 200,000 nakabutang katapangan ko na dapat inigamit ulit sa scholarship program sa barangay. So inang dalakuan ni Pelita dito sa Provincial Capital, Mitch Lipa, XFM News. Centro.
5: Madamang nga salamat sa itong station manager, mga katropang Mitch Lipa, sa mga balita from the Provincial Capital, mga katropa. Ano? Alas 11:55 na ang oras ko doon inakulabos na dila ka mo magkalipat mga katropa magbakal sa mga produkto sa Yes to Health. No? Inyo na mga babakal sa Yes to Health Wellness Center. Inamtag sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, leading drugstores nationwide, mga katropa. No? Sige, for the greetings, good morning. Dara sila ni Lawrence Burgos, no? Nag-monitor. Dara sa Barangay Banago. Dara sila ni Dudoy Lauro. Sa yan ang asawa, si Rachel Burgos, no? Kag sila dang baby boy kay Judah. Good morning, ga-monitor sila, no? Sila Danita Lorna, good morning. Nag-aga sa inyo, dra. Good morning sa mga katropa naton sa tanan nga nag-monitor sa inyo. Dari sa ato, no? Salamat, kid. Salamat. And also kay Marcy Largo, Jessica Gonzalez, Oniel Florogo, kay Jelwin Bumuna Costa, kay Saishel Clian, kay Sarodel, kay Jessa Martisano, kay Ma'am Grace Pariño. Good morning, dra, no? Salamat gida, no? Sa pag-monitor sa aton. Mga katropa, standby kay magabulos ang XFM Network News para sa mga regional and national news, mga katropa. Salamat inyo ang Corbans katropang Franz Sandro Burgos. Nagapasalamat kay Mayng Udto and God bless us all, mga katropa.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadebyoso ko, ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: System pain.
16: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
11: Symptoms persist.
13: Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
13: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Mga
18: katupa, it's

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
3: Alas 12:02, katrupa, pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan ninyo na papahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
5: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam niyo, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang inik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer.
3: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
4: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
3: Sa kaugday pa rin balita, naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga paunang hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
6: Meron na ba? Meron mga disadvantage din, ano? Mm-hmm. Maganda pakinggan, pero hindi na mako-recover natin yung loss continue sa atin.
3: Mm-hmm.
6: Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa interest of investment, in terms of tourism, yung classification ay doesn't matter. Well, ito walang ito problema nga natin. Eh, kumala sa buong mundo yung ating iskandalo rito.
3: Mm-hmm.
6: Dahil ang gano'n hindi natin nasosol at hindi kumbisido mga ano na masosol natin.
3: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ng mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po ng mas maraming Pilipino ang pagunlad ng ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
4: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Dante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
3: Senate President Win Gatchalian at Senate Pro Tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Pasta, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Pinagtanggol ni Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita,
4: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, igirit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu na ng petisyon mga katropa para mapagpiansa sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ang kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Depensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
2: XFM News Nationwide.
4: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
3: Mga katropa, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng income tax records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manz Carpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipon, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac Nasaksihan din niya ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
2: XFM News Nationwide.
3: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Higit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang kabuhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataon magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news.
3: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk ng impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
2: Breaking news! Breaking news!
3: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malaybalay.
2: Balitang regional.
3: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ay kinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
8: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
9: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pagkato 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako nagagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyon ng mga kababayan natin dito.
8: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dike na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dike. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo na opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumitina ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
10: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hininalang debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
11: Report. Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dante Gonsaludo, hepe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arrest ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
4: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live report.
12: Patuloy na na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang idideklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya, magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.

0: Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, dalawang araw bagong insidente ay bumisita si Lati sa kanyang kaibigan na si Bising at nagpas siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan silang bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
2: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
3: Balitang International. International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, sa International. Umabot na sa 17 ang kompirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay at tulay, sunog at pagkawala ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar. Showbiz
4: News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila, kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
3: Balitang sports!
1: Atid sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Qinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals. XFM News Nationwide. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Balita! balita sa buong Pilipinas.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginaton sa ninyo mga tagpalamati nagasunod sa programa The Secrets of Health. Ululupod kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pagparagad para nga itong istoryahan. Kung number one, makalikaw kita nga magkamasakit sang malala. Sunod sina kung paano naton ina malikawan pinagi sa ato sa ninyo mga ginakaon kaginainom. Kagkon, ano nga ton makuha sa masami naton sa ginakaon kaginainom? Kalakip man ang kondisyon nga nag-occur sa aton. Ang mga balatian bala nag-igo sa aton. In terms of food supplementation, ano bala ang aton pwede mahimo para malikawan ini? Kay pinagi sa bastante sini nga pag-supply sa lawas ta sa mga vitamina kag minerals. Kung bastante lang ha, hindi dali-dali kita magmasakit sa mga malala mo. Kay nga, ang lawas ta may ara gid man tawag bala nga pasungaw kun kaysa. Pero hindi maglala ato sini ginabatyag kun bastante lang aton lawas sang nutrition. Kay nga, mabaskog aton immune system. Kay immune system naton ang natural iya nga nag-away sa mga nagadala infection sa aton viruses, bacteria, fungi. Parang hindi maglala ang balatian ta. Ang pagpakaragad sang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilogay, Isla sang Panay, kag Negros Island Region. Kag sa ato sining pagparagad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo makapadala sa inyo sining mga palamangkotanon, parte sa inyo sining ikayong lawas, sa kutob sa masarangan. Pinagi sa insaktong supplementation, sabto nina sa ato sining consultant. Kay sa ato sining pagparagad, upod ta sa gihapon na ato sining certified naturopath practitioner and consultant, sining programa si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Kag, tikamusta na naman ang aton sini mga suki ng mga tagpalamati. Nagapangabay kita, Sir Josiel, na kontani, ara sila pirme sa maayos sini nga sitwasyon, maayos sini nga kondisyon. But as usual, kung maginabatsyag sila sini kalawasan ng piladira, why kami nagkakataka ni Sir Josiel sa paghatag sa inyo, saan kung ano makabulig paayos sa inyo sini maginabatsyag sa lawas, paayos sa inyo sini kondisyon. Pero labi kag labaw sa tanan katiyari kita sini sa patag sa naturopathic medicine ang pinaka goal gid naton ang pinaka gusto gid naton nya matabo matunaan naton Sir Jose lang about sa prevention. Inablang indi nata magsigibulong sa balatian or nagi-maintain kita kisas ang kun ano ginabatyag ta para makontrol na manage naton din na damo na ginatumar naton. Why not nga mas pilion naton nga i-maintain ng maayo ang pamatyag pinaagi sa pagpili sang masustansya sini nga mga pagkaon kag sa mga kakulangan naton Sir Jose para indi makita sini mahulog sa deficiency or chronic deficiencies pagpili sang nagkakaigo kaga syempre efektibo kag FDA approved yung mga food supplements.
0: Ang mga supplements nga to siring inamuno pariyo sabi sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detrus of Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Actually inigin create para sa mga pariyo sa aton bala nga masako. Hindi bala sa masami makakaon sang utan. Kag sa mga nagkakaon man sang utan, pero bala nila nga kulang gihapon sila sa nutrisyon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag sa mga pida, gadya pa kanon utan eh.
0: Oo. Oh, nang kita iya pa ng utan, mabali ko makaon. Galing kasi dalom sa utan at tutugal yung paborito ya.
1: Pinakulob ha?
0: Oo. So, sa mga kauturan ta, ang importante sa tanan, may baluan ta. Anong makuha ta bala sa mga ginakaon ta? Kadamo kita sa ginakaon pareho sabi, subong abing at tigkalaon, ano ang inyo nga ginkaon magluwas sabi sa kanon? Ano ang inyo siniginsudan? Ano ay hanang nakuha ninyo nga vitamina o nutrients man sa inyo ginakaon? Basiguro more on carbohydrates, 90% carbohydrates, kiti sabaw lang upod sang carbohydrates do Cleo bala.
1: Kung kaysa Sir Josiel, siyempre ang staple gid naton is carbohydrate. Kanoon. Tapos ang sudaan naton, kaging sabaw naton, halin man sa carbohydrates.
0: Oh.
1: At makasiling kita Sir Josiel nga hibi aton pangkriyase.
0: Kay may haram bala nun kami na sa una, bago pa lang kita nagsulod sa industriya. Ining pagkaon bala makatipid, isa kanon, 3 pansit sabaw dayon.
1: Mm-hmm.
0: Ti dos kanon, tres pansit sa bawdayon, limak pisos, busog ka na, Dok Leo. Mm-hmm. Pamangkot, anong nutrients ka nagsulod sa lawas mo?
1: Amo na pinakapunto, Sir Josil. Ano ba lang ang pinaka-goal na ton sa ton sa nga pagkaon adlaw-adlaw? Kabulusgan, uko nutrina, or nutrient?
0: Gakaon kita para no, maglawig ang kabuhi or palipoton tagaton kabuhi?
1: Correct, Sir Josil. Nagakaon para sa benepisyo, hambali Sir Josil, or sa perwisyo.
0: The choice is yours. Pero ari kami diri, don't worry. Hindi kami magkataka ni Dok Leo sa paghatag sa inyo sa mapuslanon sa mga health tips and informations. Kalakip man, ang mga ideya, pamaagi, supplementation, kung may ara ka na kamo, ginabatsyag sa mga problema, labi na gid kung paano naton likawan ang mga kumun nga mga masakit nga ginabatsyag naton. Pareho sa bisubong adlaw ang ato sininga topic. Pulo pasensya lang gid sa naga pinanya nagakinaon subong ha. Kay ang topic naton is party ni sa ginatawag naton nga hemorrhoid, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Diri ni sa ubos-ubos nga parte or sa isa siguro, Sir Josil, natunga-tunga nga parte sang lawas ah.
0: Mm. Kay ang hambal sinisang una sa mga malam, sila niya, nagwa ang buwa niya. Mm-hmm. That's the term used, the old term nga ginagamit. Nagwa ko nung buwa. In short, sini, sa sobra mo kuno nga pamursa, gagwa ang imo buwa. Actually, ara bala sa punta sa imo sining rectum. Instead niya magbalik na pasulod, nagagwa ang iya sining inner part. And that's what we call as hemorrhoid, Dok Leo. Or almoranas.
1: Correct, Sir Josil. Di man lang tani eh, kung lubi lang inestoryahan ta kahit eh, damo na kauyon sina mo.
0: Mm-hmm.
1: Sang buwa, sang lubi bala.
0: Ay, mahal galit na. Ginabaligya si Ibanya Pungsod na ang buwa sa lubi. Eh.
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. Kaya damo ka man galit na nutrients siya makuha, Dok Leo, aside sa watery. Watermelon sini fluid may makuha ka dara. Pero tidiri kita sa problema gining istoryanta. We'll be talking about hemorrhoids o con almoranas. Sinyo-sinyo nakaagi dara nga nali gani ka mo may ara pagihapon traditional nga naga gamit balas ang CR. Labi na gid ko magpamuhin. Ambot ko may kagamit pagin man subong sang lipak, Dok Leo. Ah. Kalabanan siguro, ano eh, tawag na to sini napkin
1: tissue
0: oo tissue so, kaya napkin iyak babae na no.
1: May ara man napkin sa lamisam. Table napkin.
0: Oh.
1: Asa una, Sir Josel, kadamo lang, no? Muna lang termino sa ibang sa unang kundin abtan dito ipautwas.
0: Oo.
1: May mga dahon-dahon dira.
0: Ramay kasaging.
1: Ramay kasaging. Daw medyo...
0: Kung kaysa ganun, lipak.
1: Or, sa una, Sir Josel, sa madumduman ko, typical sa uma.
0: Oh.
1: Niblang sinukdapan pala. Gina hungod gina gina reserve gina set aside gina para sa muna nga purpose.
0: Mm.
1: Pasensya sa nagakaon pero ang mga uling tubo sila may naman sila guro kan chinde. May kaabot sila kasi anad sila sa mga toilet bowl.
0: Mm.
1: Wala sa una yung Sir Josel ti squat gini o si kungkong gini sa una
0: shoot to the hole.
1: Correct, Sir Josel, direct target ano.
0: Amun
1: isang una ang ginatawag pamaagi pag-abot sa evacuation akong bowel movement. And speaking of ining hemorrhoid, Sir Josil, kadamo ang nagabatsyag o kung may ara sini nga hindi nila as much as possible hindi gusto mahibalaan kahit amugin man tuod ning isa sang ginabatsyag nga hindi lang halata no? Pero may kilala ko sa Sir Josil nga siling niya daw nagapamulanon siya.
0: Oh.
1: Tungod na may spotting, bala may spot-spot sa sining underwear. Pero tiyan mo ni Sir Josil, dira ka plan sinin makakita sang nagapamulan nun nga lalaki.
0: Kay budlay matuod din eh. Kay for example, could you imagine that? Ang pamagi subong para maglimpyo kita after mag ano kita magpamuhin. Either ginagamit na ton manually tubig kag gamot.
1: Mm-hmm.
0: Pero prior to that, trapuhan mo anay isang tissue paper. Tapos tubig kag kamot ang ina pamunlaw para masipot gid kag well, why odor nga mabilin. Or may ara na subong sang bidet.
1: Mm-hmm.
0: Ara da bala sa inyo sa mga CR nga pisliton mo lang mapuswit ang tubig pero kamuton mo gihapon.
1: Mm-hmm.
0: May ara man nya kon plopersadong bidet. Pwede man nga paapok na lang sa bidet.
1: Pati gani ko na daw balonggay, Sir Josil, apok mo.
0: Kag may ara subong, mga modernized nga mga lugar kag mga teliniran just like hotels. May ara na sang built-in bidet sa sulod mismo sang mga toilet bowl.
1: Correct, Sir Josel. And even there is aton sa Pilipinas, may ara na mga toilet toilet bowl nga... Kuan ni Sir Josel, tanan? Matik na tanan?
0: Oo.
1: Pungko ka na lang pagpalapit mo since sensor siya, ma-open na niya sa ring cover. Pagkatapos, pungko ka na lang. Pagkatapos mo, hugasan niya yung sa ring latrasan. And then after that, i-flash siya. Saraduhon mo. Or saraduhon niya, kag-i-flash siya ang toilet bowl. Why ka na, Sir Josel, sang himuon siya niya sa imo kugalingan, kundi gusto ka na lang magpungko o magtindog?
0: How about Tabidok Leo? For example, could you imagine, ha? Sa matag palamati, tagina-imagine na naman. Sa may mga hemorrhoids, bisan pa mo na nakamoderno, subong, gulpi lang pimisuit. Pagkatapos, medyo porsado ina in order also to cleanse sa imo sining higko. Pagkatapos, may igo na nagaulbo mong almoranas, Dok Leo, sa pagkasakit kagkahapdi sa gihapon.
1: Ma-irritate, Sir Josel, Tika'y pressurized na nga tubig mo. Daw hindi man na maglayo, Sir Josel, sa una sa hambal, sa kilala na ton nga, bawas niya daw isa kadako nga silot. Kung nabuton ka sa kalangalangan, sa imo sining call of nature, ginatawag ka sa kalikasan kung hambal nila, kagway ka sang iban sining nga mahamros nga makuha bla Sir Josel. Pili ka lang sa duha, either bunot o kon kayan sang mais.
0: Could you imagine ko na ano ka uncomfortable, painful, masakit para iya sa natungdan. So dapat nga kaibalo kita paano naton ma-prevent ini. Kay speaking about tabi una kita sa hemorrhoids o kon almoranas, ano gid man ini Doc Leo how if we speak about hemorrhoids o kon almoranas?
1: Pero bago ina Sir Josel diri kita seri sa mga causes.
0: Okay.
1: Kati
0: okay.
1: Why man siling na nagkadto lang kita sa almoranas nga why sing kabangdanan mo? Kundi samat amat na ton bala Sir Josel nga mga pangginawi nga hindi paborable sa rawas nagresulta sa nagkalain-lain nga kondisyon ta mga problema isa na diring hemorrhoid. Like for example, kung ikaw si ni Sir Josel ang masami constipated or may chronic constipation, isa ini.
0: Pero may lang primira kung magpamuhin ka.
1: Correct, Sir Josel. Ati laban-laban siya na kung sa slakyan, dali balda lining mo eh. sitting too long sa toilet, o pwede magani Sir Josel, kabalis ka rin sa constipation na mo ang chronic diarrhea. Masami ikaw sa ni nagapamulog aton. Bawa kapin pa ng iban kung kaysa Sir Josel nga nagapanghakwat nga daw hindi man magpakwan. Hindi man magpapirde pa kita-kita man siyang pursa ba lang din lang kung dito isaksako mo.
0: Oo, niya siyang pawis niya kaya pakahawa ko.
1: Sa mga nagabusong Sir Josel te, may ara gaman niya din malikawan te nagakaalmuranas gaman sila. Nga nagakuha man o pagkatapos rin nga makabata ang ibang sari. Obesity, ang pag-edad, kag ang kakulan Sir Josel sa pagkaon sa mga utanon, prutas, tungod nga may fiber kung tani sila nga makabulig para makalikaw kita sini sa almoranas. Punto na sini Sir Josel, the more pressure ay ning ugat dira sa latrasa nang ma-experience siya ng the more pressure o kon puwersa o kon kabugaton, the higher the chance of developing hemorrhoids.
0: Now, sa mga nagapinamangkot, anong masami sining nga gina ano bala nagakahemorrhoids o nagakalmoranas babae o kon lalaki? Pero before discussing that, ari kita kon sanday sino bala babae man o kon lalaki ang prone o kon botamalon sini most likely magka-almoranas, Doc Leo. Ano ang mga kondisyon ini?
1: Ari kita, Sir Josel, no? Sa mga tao, bala, o kung mga individual, nga kung may amuka sini, laban-laban, gid, malapit ang emotion niya, kung dako emotion niya ng risiko sa almoranas. Number one, ang mga tao, Sir Josel, nga kulang sa physical nga paghulag. Laban sini ang pungko sa bilog ng adlaw.
0: But tamalang sinikaon lang ka mag-ibok-ibok?
1: Correct.
0: Oo.
1: Tuko nagakaon ka Sir Josel, kaon lang kulang ka sa hulag. Ang tendency mo sa ni Sir Josel, overweight, kagpakanto sa ni sa obesity.
0: Kag kung nag-opisina ka, for example, be cashier ka karon. Ang imo tindog, kung sundon mo nagid, tindog mo, pagkaon lang kag pangihi mo.
1: Correct, Sir Josel. Like for example, mga teller mo sa bangko, cashier, sila na nga dapat magtutok, gidara sila sa ring opisina, sa ila sa ring task, hindi sila basta-basta makabiya. Bawti kapin ba Sir Josel kung ga-release ka sa isang minilyon, ano? Basta mo lang tindog-tindogan.
0: Abi ko minalita, minilion.
1: Isulod mo na sa malita mo.
0: Oo.
1: Ang punto sa ni Sir Josil, ang tuman nga pagpungko, ha? Especially sa mga tao, Sir Josil, nga ay kung kaisasing choice, kundi nga magpungko tungod kabahin sa ilang sariling trabaho.
0: Drivers.
1: Yes. Dala ang... Gapad ako inisang risgo. Magluwas iya sa mga tamaran, gid iya Sir Josil maghulag.
0: Oo.
1: Bisan pa bastante ang tiyempo. Muna ba lang gintagaan, magkitas ng 24 oras, balakong tani. Pero nga, ang may iban nga nagadamo, ila sakit, may ara man nga ang iban nga mas nag-healthy sila. Depende sa pag-manage mo sa imo sa nga time. Kung gusto mo nga magpunggo, halos sa tanan yung oras sa adlaw, kung sa bilog nga adlaw, tigin na pataas mo, risgo mo sa sa hemorrhoid. Mga masami nagkapamulog aton, Sir Josil, amo ni sila ang mataas nga risk sa hemorrhoid. Kag ang mga masami magkakaon o kung nagkakaon sa isang processed, especially ultra-processed foods, talagsa magkaon sang pruta sa mga utanon. Dutay pa inumon sa isang tubi. Overweight, syempre, nahambal na mong tagina ni Sir Josil ang mga nagabusong. Kung nag-edad ka 45 anyos pataas, kag yadtong masami nag-experiensya sa pabalik-balik sa nga kabudlay sang pagpamuhin o kung constipation.
0: Sa mga prone bala kon masami sining and most likely tubuan sa hemorrhoids. Daw isa lang gid diri ang hindi naton sini mapaiway. Ang mga babae nga magbusong,
1: yes.
0: Iti alang-alang mo man apunggan, confertile siya kag may partner mabusong gid na. Pero ining iban pwede naton ni mapunggan mo ang pagpungko all day, butamulo sini or masami kag talagsala nagahulag. Pagkatapos ang sobra nga pamulog aton inang mga nagapangundoksyon lang hambal nga kaya pakawa ko dugangi pa duha na kasampaw mahambal po edi panis niya isa pagi kasampaw amo nang hambal nila magwa gid buwa mo kun sigion mo sa sobra nga pamulog aton tapos pagkaon sang mga vegetables. So, pwede na ito nina makorekta nga ito sininga diet o kung na ito sininga food preferences. Luwas lang niya sa pagbusong kay tiwai tat may mahimong sinadra. So pwede ni mapunggan pa ano and ano ang mga supplementation ni kinang lanon ta karon dugay-dugay ha. Ari, prevention tips. Samtang wala pa, pero balaan nyo, prone ka mo. In short, sa mga pang-enumerate ta ini, pungko halos ang ubra mo lang, huwag ka halos nagahulag, tapos pala grabe ikaw magpamugaton, damo ikaw maginahakwat, tapos pala kaon ikaw processed foods, may utan man da, pero hindi ka kauyon, pagkatapos hindi ka pa pala inom sa tubig, overweight ka, nag-amat-amat ka na edad. Now, paano na ton ini mapahagan-hagan ang pag-set-in sang almoranas? Prevention tips, pwede na ton ini mapreventa, antes pa man kita magka-almoranas, pwede na ton ini mapunggan. Anong mga kadapat sining himuon, Dok Leo?
1: Antes, Sir Josil, may ara kita sinisang hihatag nga tip sa mga kulang sa physical activity ukon tamad gid yung maghulag, Sir Josil, nga nagresulta sa constipation. Kay kung tamad kita maghulag, at tinamad man, Sir Josil, maghulag na ton sining tinae, man ginatawag na ton nga peristalsis movement.
0: No.
1: Hindi niya, hindi maproseso maayo o kung ang pagpagawa sa higo na ton nagahinay man. Pero may mga, abim, Sir Josil, isa sinisang tentasyon sa mga tao nga kulang sa trabaho, more sila spungko, magpinsar, Sir Josil, kung anong inumon, kung anong kima-kimaon.
0: No.
1: Muna kalabanan, basta way kobra. Instead yung instead yung maminsar ka, anuman mamiod ko to sa mga lilabhan guro, o mga laba ko to na yun, o mamlansa ko to na yun, o mga lampaso ko guro na yun. Talaga sana, Sir Josil, ina yung nagapinsa, ina yung kapaminsaron sa mga taong mapisa na, pero sa taong, no. Taong matamad. Kapin ba ko na may app ka man nga maka-order ka lang sa online?
0: Aba, okay.
1: At isa sang inyo sa nga himuon na binyo kong nano, kung may app malang kamudira, like may Shopee or TikTok, Sir Josil.
0: Delete app?
1: Or hindi gani, kanto ka mo sa Yes to Health Inc. 2011. Pwede ka mo dira magpili sa nanari-sari nga coffee, Sir Josil. Kaya total mga pinag-ibalang ka mo, isa sa ginapinsar actually sa mga tao, may sungubra, pangapi mo. Ang isa sa binipisos ng cafe, Sir Josil, ang cafe nag-stimulate sa bowel movement or peristalsis movement like 5, 10, or 30 minutes after drinking coffee. Tamo manotis ang iban nga daw ma-itsara sila. Daw mamuhin sila.
0: Siya dogalyamar.
1: Dogalyamar. Tikon mainom, nagiman lang ka mo sang kafe, magluwas nga nagabulig pa sa stimulation sa peristalsis movement, dira, may health may beauty benefit pa gid. Pwede sila Sir Josel makainom sang Santhon Gold Herbal o Santhon Gold Coffee Mix.
0: Oh. May ano pa? Collagen kag glutathione aside from mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina.
1: Correct Sir Josel, kay kung constipated ka, isa sa resulta Sir Josel gamala panit no mo. Dali magkurinot samantala rin may beauty ingredient Sir Josel, nagabulig paya pahuben ang Santhon Gold Coffee Mix. Malami pagay kapapatamis is stevia. So isa ni sang gina recommend natan Sir Josel, kulang ka mo trabaho, I mean, way ka mo sang obra, pungko lang laban pungko. So ay natong gina encourage pero kon liba may temptation ka mo sa sa pagpangafe, na gusto niyo mainom kafe, try nyo, i-considerar nyo abe ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Amo ni balang, may mga tao gidyatood niya daw, masami ginahidlaw sang mag mo. Nang makatalikod lang lang, hambal nga, may kape patada. Bago yan na ubus sa kamag, may kape pakita dara. Sa mga mahilig bala magpangapi, may harap kung siya nagpangapi tag apat ka beses, anong ka beses in a day, kalabanan sini tatlo. Tatlo ka beses.
1: Sir Josie lang kuno ang average gid considerar nga ma-handle sang lawas naton nga beses sa pagpangafe. Apat ka beses or apat ka tasa. Sa kadlaw kuno sang lawas naton na baton sa lawas sa tanang mga proseso. Pero depende sa tolerance sang tagsa-tagsa Sir Josie. Kami ara nga okay na siya ang once, okay na siya ang twice. Pero may ara, Sir Josel nga ba, matyag mo, nang hambalan nun, wala Sir Josel nga, ano man, ano nagpanalay tayo sa ugatan ko man? Dugo pa blay no, kung kafe na.
0: Aba, si Arabica. Actually, it's a classic ka kape na.
1: Yes.
0: Amo nang masami nga ginatanom na ito sa Pilipinas mo, Arabica. Hindi kay Brasilia, ha? No, lagko na yung Brasilia. Now, pero kung may, ano na, Doc Leo, if you are already convinced nga, oh, daw masit-in, daw magwa na ginbuwa, daw magwa na ginalmuranas ko, pwede pa sila kainom, abi for example, Santhon plus coffee mix, Dr. Leo. Why pa man, ha? Why pa man magwa, ha?
1: Daw magwa, no?
0: Bati,
1: kung magambal, abi kita, Sir Josel, yung buwa, abi sa aton, yun, sa una, sa barana ton, kalabanagis na, sa mga babae, balang may mga anak. May mga bata na. Kaya ti, balan mo ti ang buwa ngayon, ti ang balon ka ba na ton, sa babae, kaya ti pelvic organ prolapse kaman din mo. Ti ko na balon ka ba na ton, ang ginagwaan niya sinaya sa pihak sang alatrasan, ang alatrasan sa likod, ti sa estubang gagwa. Pero speaking of hemorrhoid, may ara man Sir Josel, abi nga sa sulod, may ara man nga sa sagwa. Kagariya, lalaki, babae, why niya pili?
0: May ara nga wala, may nagagwa. In short, sini, wala siya go out sagwa. Pero may mabatsyagan ikaw ang simptoma, Dok Leo. Sakit, gadugo, kamo na, Dok Leo.
1: Kagang iban, Sir Josel, why man sa may mabatsyagan niya symptoms gani? Matingalan na lang may dugo, nga nagupod sila sining higko. Tungkol si irritation dito sa sulod. Kag may ara man, nga hambal sang kilala ko, si Mel Moranas ko, Dok, pero obedient niya. Kaya nga man, siya kumagwa, ginabali ko lang sulod.
0: Nagadalo ka lang ko nung sa manong hambal nga, ay, balik to sa sulod. Kadilikado na rin sa gwa.
1: Diba, si maipit ka.
0: Oo. So, why a problema ang pagpangapi? It could not, tawag na to sila, irritate further. Pero mas maayogin niya, samtang wala pa ka mo almoranas, samtang wala pa ka mo sang hemorrhoid, kung magpangapi ka mo, make it a habit ng Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, o hindi gani, Premium D3 Coffee Mix, kay may sustansya o nutrients ka mo darang makuha.
1: Correct, Sir Josel, especially speaking of fiber, ha? Fiber, kinang lanon yun na para nga maghapos ang aton sa nga bowel movement. Magluwas sa kombinasyon, abi kag blending sa iban pagid sa nga mga sangkap, dala na dari Sir Josel ang real nga coffee, may beneficio gan sa aton sa nga lawas. Ina, sa mga mahiligon sa kafe. Pero Sir Josel, kung ingi mo yung nga hilig mag-inom sa pampainit-init, pero hindi kaya gusto nga caffeinated, tiyara man ang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix.
0: No.
1: Ang ari diri iya is soya bean, pagkatapos malunggay and spirulina upod sa iban pagid sa mga sangkap nga magluwas nga may fiber, Sir Josel, mahatagan pagkita sa isang nagakaigo nga protina ang protina kinang lunch reducil sa repair sa lawas naton lakip sa aton sa ringa muscles ha.
0: Mm.
1: Pero kung gusto mo gidya, kung gusto mo pagidya, especially sa mga mahiligon iya mag-inom sang tsaa, then may recommend magita sa reducil. Pwede ka mo makainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang manami sa Sunthorn Gold Herbal Tea, ginapanami niya ang digestion, ginapanami niya ang nutrient absorption kaya nagabulig man sa Sergiosil para nga maghapos ang aton sa nga pagpamuhin. That's why manote Sergiosil sa nagainom sa sa gabi, bala?
0: Oo.
1: Like isa ka oras antes sila magtulog, gainom sila sa isa katasa nga maalabaab ng Sunthorn Gold Herbal Tea. Magluwas ng tawhay pamatsyag nila, sila sa nga tiyan, naghahamuok ila pagtulog, pagkaaga, gahapos ang ila sa nga bowel movement.
0: So, importante ini nga pahapuson ta aton na tawag bowel movement. In short, pahumukon ta. Hindi bala ka mo mamursa nga kung kaysa ginapamahulay na magpamursa daw hindi gihapon magwa. So, importante sa pagpahumok sina ang insoluble fiber, Doc Leo, nga intake na to. No?
1: Correct.
0: So, sa if we speak about insoluble fiber, parehas ni sa mga pagkaon, bala nga damukid man kita, wasi bala, fiber ang tawag sina. Just like for example, pagkaon ha, ang common, tangkong, balunggay, pitsay, talbos o konugbos ka kamuti, ampalaya, okra. So, kinahanglan na ma-maintain naton nga makakaon sina para nga pahapuson ta nga to sini nga pagpamuhin. Labi na gid, Doc Leo, kon nagagwa ng almoranas mo.
1: Correct, Sir Josel. Katima ginabala, nagahubag na kag-irritated ng ugat dira, Sir Josel, sa imo sini nga alatrasan. Pagkatapos, itulod pagid karon sang siyado katiga karon nga higo dito sa sulod. What do you think? That's why iban, Sir Joseph, sini literal ha, nga daw ginahadlukan na magganto sa CR. May mga hemorrhoid, Sir Joseph, especially chronic na ha. Kaya iban, may bleeding na gani. Daw ginahadlukan, yan daw ginakibang, nagyakabalaka kung magpagwa sang higo. Tungod sini, Sir Joseph, kahit hindi na mayong kondisyon nga daan pagkatapos tiga pang imo sini nga ipagwa. That's why recommended, kag highly recommended, good, Sir Joseph, ang dugang sini nga pagkaon sang mga utanon. Kag damo man, Sir Josel, eh. Ang balon yun man aton, ah. Ang naka-appreciate sini sa ang aton sining Sunthorn Gold Herbal Capsule.
0: Oo.
1: Nga man, ang Sunthorn Gold Herbal Capsule kon fiber aton pag-istoryahan. Ginarecommend gani, no? Nga high fiber foods like balunggay. Like ampalaya. Tiara na, Sir Josel, sang caps nga aton sining Sunthorn Gold Herbal Capsule para sa supply iya, Sir Josel, sang ginatawag kinang lanon nga fiber and nourishment man sang aton sining lawas kag ugat mismo, Sir Josel. Ara siya sa iya sining mga sangkap. Pagkatapos, manami sining na recommend namo ni Sir Josel para bla kompleto ang inyo sining ginatawag approach pag-abot sa Almoranas. Kasi sa Almoranas, Sir Josel, nagahubag kag irritated sining ugat dira.
0: Oo.
1: Pagkatapos, Sir Josel, kinanglanon sining mapahumok ang higko. Pagkatapos, amat-amaton pahumok o kon pakupos sini ang hubag, Sir Josel.
0: Oo.
1: Kay kon may irritation, may inflammation, may irritation, damo, Sir Josel, sing discomfort nga mabatsagan sa katao. Titirigi, sampat gid, Sir Josel, fit gid rin aton sining ultimate trio. Ngaman, ang Sunthorn Gold para sa fiber and nourishment naton. Ang vitamin C, pampabakod sinisang ugat. Nagahubag ang ugat, Sir Josel, nagabalun tungod nga nagahina siya mo. Ginabuligan pabakod din sa vitamin C. Kagpara naman, Sir Josel, iya sa anti-inflammatory, kag sa chronic inflammation, ukon sa mga irritation. Diri naman masulod ang aton sa premium D3 capsule.
0: Oh. So kung na mo may, makabulig, no? Pahumok sang higko sang tao, labi na gid kon may almoranas ka na. Or para ma-prevent, ha? Kaya again, mahambalti o ipamangkot almoranas, amo gani ginapalikaw ka mo sa atong ginpanghambal na ito, siring yung mga kagawian, tabala, pungko lang ubrata, pagkatapos pala grabe kita mamugat, hindi kita pala inom sa tubig, overweight kita. Makatulad sina, ginapalikaw ka mo sina. Kay base, kung mag-sete ng almoranas sa inyo, to whom it may concern anyway, may ginapili, babae, kaglalaki. At the same time, ginapakaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Kaya mo ito kagain na para maghumo ka ito sinin nga pamuhin. Amo ito mga rich in fiber nga mga pagkaon. Prutas, for example. Masamigid man and tested and proven to sang kalabanan sa aton. papaya o kapayas, munggo, banana o konsaging, guava, bayabas. Dako mabulig yun sini in terms of providing fiber sa ato, fiber sa ato sini ngilawas. Kaya mo nang hambalin, Dok Leo. Supplementuhan na sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3SOF Gel Capsule, kay Santon Vitamin C. Gabulo ligay sila para ma-chipagin natin, Dok Leo, ang mahumok nga pamuhinon.
1: Correct, Sir Josil. Kag since nga ti Pilipino kita, ang aton yung pagkaon, permigid, hindi kompleto, Sir Josil, kung may kanon sa mga Pilipino. So dapat ang kanon na ton, pilion man na ton. Hindi lang kita sini magdepende sa white rice. Sa aton sini nga, kwan, sa aton sini nga mga tagpalamati dira. As much as possible, pilion na ton ang damo iya sang fiber. Pwede kita sini magpili sang brown rice instead of white rice. Magambal kita nga brown rice, Sir Josil, pasi lang yung kuha sini. Why si makiskisan?
0: Hambal ni nanay sa unas niya nabilin bang kulit ka green o kon ano na binilog sang bugas.
1: Yes, Sir Josil, ang yab lang brand layer bala. Actually, why ka man sa makita ang variety, Sir Josil, sang brown nga rice mo. Ang punto lang dira, nakuha lang pasi, why makiskisan mayo brown. Pero kung pakiskisan mo na mayo well milled, mahimo sa nga white rice.
0: Oh, ang iya sining covering, mahimo na siya nga daw pulbos, powdery like. Amo na nga mabalaan mo na kon nakaagi sa polisher ang bugas ninyo nga inabakal. Why na siyang powdery like nga nagatapik sa imo sining palad kung hakpon mo. Kung gusto mo mangita sang regular milled rice tapos locally produced, hakpon mo anay kung may mabilin nga daw mga pulbos-pulbos sa kamot mo local rice ni, locally produced rice.
1: Oh, kagwalaan mo ganyan, Sir Josh, yung well-milled, kati puti, ganda siya.
0: Oh, so sinaw-sinaw, no?
1: Yes, mas piliyon tayo ang brown, kung ang brown rice ganyan, kay may ara si Sir Josh, sang fiber, kag low glycemic siya, why pa sang worry, o kung hindi pa tanto ya, ang impact niya sa ni, pag-abot sa aton sa ni glycemic index, especially kung, imaginable, Sir Josh, may diabetes ka na, tapos may almoranas ka pa.
0: No.
1: Pero ti Sir Josh, yung discomfort sa ni kagperwisyo sa aton sa ni kagalingon, kung hindi na to na manage.
0: Ang tubig abi water intake na to, na ano ka importante ini, Dok Leo, sa prevention at the same time sa pag minimize ang pain kung may ara ka ng gidman almoranas.
1: Sa panahon, Sir Josil, sang tigilinit sa mga taga umabla dra.
0: Oh.
1: Try nyo bla kadtos talamnan bla or sa mga nabungkag nga mga lupa dira nga nainitan bla, Sir Josil.
0: Oh, inarado. Sulay karado.
1: Na pugab lang inasiling bla naton. Pwerte ka tiga, Sir Josil. Pero ano nga time naga cultivate o kon naga preparar sang uma ang aton sini mga mangunguma sa panahon, Sir Josil, nga damo sang tubi. Kay nga man mahumok sini ang duta. Amo man na nagkatabo sa sulod sa aton sa ringa lawas, kung mala aton lawas tungod kulang kita sa ni sa tubi, ang isa nga resulta sa ni is constipation. Nagamala ang aton sa ni nga higo. Kapin pa kung ara kamo sa ni sa taglima, anong, pito kaadlaw, ng hindi sa ni makapamuhin, Sir Josil. Pero may na-encounter ka, Sir Josil, sa niya, siya mismo na tingala, di doon nagkantong akon sa ni nga higo man. Gakaon man ko, adlaw-adlaw, pero believe it or not, isa kabulan.
0: Away ka away
1: sa
0: pamuhin.
1: Pamuhin.
0: Wow.
1: Oh, try na mo, Sir Josil, sang hatag o kon na kitatawag pilasan ka mga pamaagi bala para nga mabuligan na mapagawa ang yasin ng higko. Pulo pasensya ha, Sir Josil, ka kadamo sa nagmakaperte ka isog sinisang baho. Imagine on the Sir Josil, month nga ginsupport mo na sa iyo sa nga lawas. Pero pinakapunto, ang isa sa kinanglano na ton para mapagawain na tubi.
0: Oh.
1: Tapos fiber, Sir Josil. Specifically, ang tubig kinahanglanon gid naton para hindi maglala ang constipation. So kinahanglanon gid naton yung maginom sa tubig, hindi lang kita magdepende sa aton sininga kauhaw, especially kung tuman ka init ang panahon, masami ka ginabalhas. Kagbantayan mo gid, especially kung nara ka sa air-conditioned room, kay basi bala bisan na, kulang ng tubig mo, pero kung uhaw lang ginahulat mo, basi bala madelay o kung makulangan ka man sa tubig.
0: Tiyang ibang si ni Dok Leo, yung nakabig nila, yung kung nga naglugang ila power mo. The power to control themselves. Siling niya, pwede kaya mapunggan ako niya palamuhin nun siling niya mo. Liyamar siya sa pamahaw, pwede nga mapunggan ko na niya. Kaya ko na punggan na sa pala niya punon. Mga amo na bala nga mga ginihimo bala, Dok Leo, napunggan nila bala ang ila siling palamuhin nun bala. That could lead or maka... resulta na sa pag-develop sang Almoranas or mabalanti sakit. Sakit nga daanok lang yung punggan ko. Ano yung sikutog mapunggan ko? Sakit naman yung karon Almoranas kung mag-poop ko.
1: Nagapalala sa constipation, Sir Josil. Kung masami na ito, sinigin na ignore ang pirasa na mga pagpabatyag, nagapanawag na kuntani, na magkanto dito sa pagpungko sa mo sa nga naandan nga pulungkuan, kada adlaw, pero ginabaliwala mo, Sir Josil, mas labi nga ginapatiga, mas labi nga ginapamalamo ang higo dito sa surad.
0: Oo. Oh. Tinang gabalon bala, isa ka telenovela bala, Dok Leo, sa CR, mahambal nga, lugar mo sa puan kong kaysa, pila na kaminutos, tag isa ka oras na kung sa sulod sa CR, abi mo nagapup paghihapon, abi mo nagapamuhin paghihapon, ay ginapatapos yung gling telenovela, ginatanaw siya sa cellphone niya.
1: Masadya siya na Sir Josiel, kung galalain, yung bansa guwabla, yung gahulat, gahulat ng blakuntani.
0: Oo. Oh.
1: Actually, ang tuman nga pagpungko sa toilet bowl hindi gin favorable, Sir Josiel, sa tao nga constipated. I mean, sa tao nga may Almoranas. Kagkalabanan, sina Sir Josiel sa nagadugay, may constipation eh. O kung constipated. Kay kuntani, ang pinakamalawig na ton, Sir Josiel, nga pagpungko sa CR is dira sa 10 minutos.
0: 10 minutes, ha?
1: 3 to 10 minutes from start to finish. Typically, considered typical, Sir Josiel, dira sa mga 5 minutos. Pero, kumusta sa ton mga tagpanamati, dira, no? Ano ka mukalawig? Na-timean nyo bala? Ano ka mukalawig nagapungko dira sa inyo sa ringa toilet bowl?
0: Oo.
1: Every time nga nag-move ka mo o nagapamuhin ka mo?
0: Ito naka-extro na kuno sa idol nila kuno sa pelikula. Yehoy, pasyak tapos yung kapupo.
1: That's why, Sir Josiel, why na ton gina encourage na magdala sang balasahon or gadget sa sulod sinisang CR para nga makafocus ka mo sa inyo sininga pagpamuhin, hindi sa inyo sinigina tanaw. Samtang ka mo sini ang nagpamuhin.
0: Ang kalabanan sinipagi, Dok Leo, is this. Kung kaysa nag-liamar, ginmana, tawag na ito niyamar, no? Mm-hmm. Nga daw mamuhin ka na. Mm-hmm. Ang problema sinay, all of a sudden, kung sa kadasma ka lang gani, kasandad ka lang gani, kung kaysa bugnohon ka, ay, hindi ka makadto. Mm-hmm. Lipatan mo na kag hindi na magwa. Pero dumduman mo, ay, gabatsyag ko kay na. Hala ka kapungko sa toilet bowl. Hala ka kapungko sa sulod to. Kaghalaman ka kambya, Dok Leo, ka. Katatlo mo na ikambya, kalima mo na ikambya, huwag gihapon. Is it advisable? Hulaton mo lang pungko ka lang, hulaton mo na lang kung saan uliwat mag-liamar, at least ara ka nagapungko sa toilet bowl.
1: Manasiling nila, Sir Josiel, nga, kung nalang alang, hulat-hulata, hindi pagpilita. Hindi pagpilita, no? Ang iba ganyan sa ni Sir Josiel, nagagwaan na sa CR, kag mag-inom sa tubig, lakat-lakat, pagkatapos, try nga magbalik liwat. Hindi pagpiliton kay hindi gina makapaayo, ma-stress lang kita. Try nga hulag-hulag ang laing lawas, stretching-stretching kita dira, kay makabulig din na. Para nga mapahapos bisan paano ha, ang aton sa nga pagpagwa sang higo. Kung tigaga ni, try mo inom dugang sinisang tubi. Warm water, makabulig kag. Try nga ugalion ng pagkaon sinisang, kung regular nga pagkaon sinisang mga utanon, balunggay, ampalaya, kag iban pagid yung mga madahon kag berde sa nga mga utanon. Kag para bala malikawan aton Sir Josiel sa lugang pagin irritation kung naga-squat or naga-pungko lang kita dira sa aton sa ringa toilet bowl. Kapin ba kung naga-pila sa sagwa, konsideran mo na ng aton sa pila kaupod sa balay. Magluwas lang sa nag-message tari sa aton nga, Guru Dok, dugay kung ginahimo pa content. Opa. Pati ang pag-siyar ni content hindi na healthy sa aton sa ringa alawas, especially kung ikaw sa ringa ang may Almoranas.
0: So hindi nyo pagpiliton mahambal nga daw ga panibitibi na to kagay na bumalik pa
1: siya lusot na ulo daw liog na tanidok mo. Pero tungod Sir Josiel sa katigasang higo, dapat may mga pamaagi ka mga tikang. Kung mahimo pa lang, Sir Josiel, mga home remedies nga mahimo anay na ton. Para hindi kita magkanto, Sir Josiel, sa dugang nga paglala. Kagbasi ba na mabot sa punto, Sir Josiel, nga kinanglan, gibala, Sir Josiel, sa surgery.
0: Mm-hmm.
1: Although minor ba lang, pero tilain ka dyan kung tani eh.
0: Oh,
1: kung malikawan na ton.
0: Actually, tidamo sina nagpa-utod. Kinutod na lang yun, actually.
1: Mm-hmm.
0: Pero could you imagine that niya utdon pagkatapos pila kasi manang antos mo sinadara.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban gani sina daw in GT style na lang mo ang ginapakao na lang sila mga prutas nga ginblender na lang gidla, napainom liquid form na. Ay napakaon sila, makon mo tig isang semana, dua semana bala. Nalik gani magliamar ang imo pala muhinon, mahambal ka mo, Diyos ko.
1: Tama.
0: Kuhaan na lang ang sakit.
1: Abi ko, kuhaan na lang ako.
0: Kaya tituod ba, tama gimana kasakit mo? Istoryam lang ang aton, pero damo sina actually ang naghambal nga hindi, gid sila nga pagpangamuyo akag hindi, gid sila nga maghimos ang bagay nga magkaalmuranas kasi nga kay tanan sila pala nga muyo o mapangamuyo mo gid.
1: Correct, Sir Josel. Actually, preventable gid ning hemorrhoid o kunalmuranas. Nasa sa ato ng pagpili.
0: Pero ang pag-exercise, Dok Leo, sa may mga almuranas, kagparang mapunggan tabi nga hindi ka magkaalmuranas, makabulig abi, parehas ni uso subong, sumba-sumba. Mga kababayanan, kagkalalaki ng subong, tiripon-tipon, mag-zumba, kadaaga, o hindi kani, kadahapon. Kagiban pag sila nga form of exercise, for example, ning lakat-lakat, bala walking-walking ka, Dok Leo.
1: Tuman ka na ko, Sir Jose, lang papel sa ehersisyo sa mga may almuranas, especially pag abot niya sa prevention, Sir Jose, la. Kaya nga man, kung nag-exercise kita, nagahulag ang aton lawas, lakip ang aton sa ninyong intestines, ma-prevent na ito ng constipation, mapanami na ito ng blood circulation, ma-reduce na ito ng pressure sa aton sa ninyong pelvic area. Bisan pa ganin, Sir Jose, lang paglakat-lakat lang, kung mahiligon ka mo dira mag-bike, cycling, makabulig man, kung sa inyo dira ginaistaran, sa subdivision ka mo, sa kondo ka mo, may swimming pool, or hindi ganin, kung sa uma ka mo, may suba, o kung may sapa, ang paglangoy-langoy, zumba, ang bali, Sir Jose, ano, pagsaot, light jogging, stretching, yoga, makabulig, Sir Jose, at least 150 minutes sa isa sa ni kasimana, Sir Josil, nga makuha naton. Bisan pa ha, ang paglakat-lakat lang once nga consistent kita dira makabulig sing dako for prevention and support, Sir Josil, nga hindi magbalik-balik ang ginatawag irritation sa may mga almuranas na.
0: Oh, kag sa mga ning tama bala ka trabahoso. Ang managapangunduksyon, maghamakita nagapangunduksyon ining nagapangontrata bala karga, ano ba, karga, naog karga, tawag nila. Buga, siminto, asin. Kagiban pag sila mabuga at sila nga mga trabaho, hindi nyo man pagpatami, labi na gid kung kamo nagapasakay. Kung kaya ninyo nga pasakayon na isa kasako. So be it, hindi nyo na pagdugangi, duwak sako. Kaya base mo ng hambal nila nga, base gua almuranas mo.
1: Correct, Sir Josil. Kag pati man ha, kundi uso na suman, Sir Josil, mag... Sige na, inom na ton nga tubi. May mga delivery na. Ulat ka na i-deliver. Ang mineral water nga na anda na. Itong lagi na tawag, Sir Josil. Mm-hmm. Masami ka man nag-akwat, Sir Josil. Hindi man siya advisable, especially kung may ara ka na sinisang almuranas. And even, sa mga nag-gym, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Mga nag-bodybuilding pala. Hakwat sila sa mabugat dira, weights dira. Hindi man siya advisable lang tuman, Sir Josel. That's why kinanglan ko nag gym kati guided tagad sa imo sa nga coach.
0: Mm-hmm.
1: Kag isa gid, Sir Josel, bulo magtaon naman eh ang imo sa ning mismo kapasidad dag imo sa nga kaugalingon. Ilabi na gid kun may ara ka na sa niya sang almuranas.
0: Mm. So da Monica, ano ha? Amonika budlay kun may almuranas ikaw. Kun sa mga lalaki pa nagabalik ikaw sa pagka baby. Kaya nga, kung may almuranas ka, naligan ni gumawa, why kat may mahimo, da sokso ka gina adult diaper.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naligan ni pumilit sa brief mo, hindi ka ni sa dilargo mo,

0: or vitamin C actually. Puno ini sang nutrients eh. Ang nutritional support, Doc Leo, could also prevent mag-set in bala, magka-almoranas.
1: Actually, Sir Josil, ang ehersisyo, kag-nutrisyon, lakip ng tulog, tatlo, Sir Josil, sang mayor sa nga haligi sang healthy lifestyle.
0: Oh.
1: Yung problem na ito, sa ginatawag almoranas, ang isa sa rin, Sir Josil, kakulang sa fiber. Kagkakulang man sa ginatawag nutrisyon. Kasi imaginable, Sir Josil, kung makulangan kita sa vitamin C, naghihina aton sa rin kaugatan. Apektado man ang aton sa rin blood circulation. Tidin ba lang nakadefending aton sa rin mga cells, aton sa rin system, Sir Josil, how? Ang aton sa rin organs, sa manami nga blood circulation. Tidin na nagaagi sa aton sa rin kaugatan. So dapat inourish na aton, Sir Josil, ang aton sa rin kaugatan, ang aton sa rin heart, para magnami aton sa rin blood circulation. Ano ginahimo? Kung nag-circulate aton sa rin dugo, ginadulungan sa nutrients ang aton sa rin mga system organs na ton, kaya ginagather, Sir Josil, ang higko ang ginapagwa sa aton sa rin lawas. Dili sa rin masulod, Sir Josil, ang mga sustansya, nutrients, halin sa mga sangkap sang Sunthone Plus Gold Capsule, sang Premium D3 Capsule, kag syempre, sa puro naton, Sir Josil, nga Sunthone Vitamin C.
0: Hambal sang isa di dokle siguro langulango yam nani. Sa tikon magamo gali sina hindi ko anay mag-inom silingya sang turbo eh. Kay silingya nagatiga gani performance ang pupa.
1: Ang problem sang kalabanan, Sir Josil, nagatiga ang hindi dapat magtiga. Pero ang kinalan patiga ho, nagahumok. Ano mga hindi dapat magtiga? Ang ubo. Dapat mahapos na mo para nga mapagwa na ton ang higo, dira. Ang aton sininga bawal movement, dapat mahapos na, hindi na magtiga. Ang pag-ihi, dapat mahapos ni Sir Josel, hindi na magtiga dapat. Pero sa mga kalalakinhan, di dapat ang ginagyan sang ihi, kundi sunon gyud dapat eh. Para nga wala reklamo, Sir Josil, ang partner dira, o si Mrs. dira. Ang problem sa iban, Sir Josil, sa nga makainom sang turbo food supplement, may mga basol-basol nga matabo. Tungod nga di makatulog ang partner nila. Makainom sang turbo, sa nga sako lang panguhit, di makatulog mayo. Para sa lango-lango, sa nga ton, sa nga, kuan nga, texter dira, why niya sing labot ang turbo dira ah? Sa pagpatigas ang imo sa ring higko. Actually, ang constipation niya, bisan way turbo niya, kung kulang kaya sa tubig, kulang kaya sa fiber niya, matigagin na iya.
0: Pero apektado performance mo kung may almoranas ka.
1: Correct, Sir Josil. Paano ka karon makahimo sa nagkakaigo sa ring mga paghulag o kung paggiho dira? Kung kada... Ultimately, intindihan na lang, Sir Josil, ah. Kada hulag mo na karon, may irritation ka or may sakit ka nga na batyagan. Bisan pa gani ning mga may arthritis, Sir Josil, eh. Nga nag-inugtas mo.
0: Basi mo si Karan. Pero ayun lang, sinig ka may almoranas ka, Dok Leo. Inang mahambal ka, blas partner mo. Ga? Naman na mala, basi matandog mo sa inyong
1: mga arana, naghubag na, oh. Naghubag ng almoranas.
0: So, ito importante ni, ha? Again, waya labot ang turbo. Pwede ka mo kagamit gihapon sa turbo. Bisan pa nga may almoranas ka mo. Kaya waya man niya nagapatiga sang inyo sining higko kundi gapatigalan ni sa inyo performance. Na-mention mo kagay na, Dok Leo, nga kung may almoranas ikaw, most likely, isa sa mga kabangdanan mas yun yung constipation. Kag kung constipated ka, amo ning kalabanan nga nag-ari kabu kuno ang ilang panit bala. Nag-dry skin, Dok Leo. So kinanglan tagali, may baluan. Basi kung constipated ka, mahambal ikaw nga mabakalang ko Sunthone Plus Herbal Soap, inigani Clear Skin Beauty Soap. So dapat nga mabalaan mo, nga bulngon dapat una ang imo being always constipated, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kasi kung constipated ka, butang balon, ang isa sinasang ginapabalo sa aton, kulang kita sa fluid sa lawas. Kulang kita sa tubig sa aton sa ring lawas. Di malaga niyang higo mo dito. Di mo panit, afektado man, Sir Josil eh. Nga nag-dry man ang aton sa ring panit. Bisa na no, muna ka habon, Sir Josil. Especially kung di ka makabalo magpili sa imo sa ninyo habon, dami mga maisog pang ingrediente. Matingala ka nga, imbis nga gina-expect mga bisan paano, malang mo-moisturize imo sa ninyo panit, nadugangan pag yun ang pagmala karon. So speaking sa pag-dry sa nga ton sa ninyo panit or constipated, kinang langit, Sir Josel, sa ninyo ang pagtughong na ton,

0: sang tubi, butang balon, pag inom sa nagakaigo sini nga tubi. Pero tubi, Sir Josel, nga puro. And kung kaya, malin Sir Josel, makainom kita dira sa may mga electrolyte drinks bala.
1: Oh.
0: Para bisan paano, ma-retain man ang fluid sa lawas naton. O kung hindi man gani, kung dehydrated ka, pag inom mo sang isa ka baso nga, I mean, pag prepare mo sang isa ka baso nga tubi, pitkan mo gamay nga asin.
1: Oh.
0: Para nga may fluid retention ka sa lawas, mabuligan niya maghumok ang aton sining bawal movement o kung ang higko. Pagkatapos, mabuligan man Sir Josel ang panit na ton, ma-lessen bala o kung nabuhin-buhin na ng tuman niya pagmala. Hasta nga maabot ang panahon Sir Josel nga maulian ang aton sining panit. Kapin pa kung ginagamitan no pagin Sir Josel sang skin, friendly sini nga sabon tungod ang mga sangkap natural.
1: Oh.
0: Like bayabas, kapayas, balunggay, nga dira sa aton sini nga Sunthone plus herbal soap.
1: Kay actually pwede nyo pagin na ma-augment gani ko na maglakat ka mo, double purpose. Pwede ka pa kamo kapamanyo sa Sunthone plus herbal oil. At least tabog pang lamok. Daon na moisturize pang inyo sini nga panit.
0: Angela Sir Josel nga daon ni moisturize ha?
1: Na moisturize
0: kay ang VCO nagabulig moisturize sa panit. At the same time ang VCO Sir Josel may antibacterial, antiviral benefit pa ini. Sa aton kaging isa pagid ginupdan pagid ni Sir Josel sang isa pagid ka good fat nga muning moringa oil. Nga manami gid sa aton sini nga panit gin combine na sila. Masiling ka nga magluwas nga malikawan pang pag-dry sa panit, ginanourish niyo pag Sir Josel tungod sa healthy nga mga oils nga gin-combine dira.
1: Pero hindi niyo pag-ibanyo sa inyo nagagawa nga almorana sa it's not advisable.
0: Why kita nag-recommend sa Sir Josel?
1: Ang isa ka rason ko nga nagkakalmorana sa iban sa sobramang tuod nga pamulog at tondok layo mo nagagawa ang imo sini nga almoranas. So para nga ma-avoid ina kinanglan di kamo tama magpamugat kag hindi kamo magpamursa gibla tumas kaysa pagpamursa nyo tumas parehas na be for example na mabudlay ninyo sini nga palamuhinon grabing inyo sini nga bun-a kung kisa galuluha pang mata ninyo with the nong sobra nato sini nga bun-a kung kaisa kagpamursa doklayo could also affect our eyesight.
0: May arang yun, Sir Josel. May iban gani sini nga ang pinong ugat dira sa mata, Sir Josel, nag-burst. So, sobra sini nga pag pamwersa. Pinaka-basic na ton nga hibuon sini, Sir Josel. Tumara na ton. Alam ba, sang Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Sunthone Vitamin C. Ang purpose niya para sa nourishment. Magluwas, ti kaon kita sang bastante ng mga utanon kag laswag, di exercise kita, tulog kita sang temprano, inom kita sang bastante, sari nga, tubi. Kung mahimo na ton, Sir Josel, ina, no? Ang foundation nga ina, pati ang mata naton nga naapektuhan tungod sa tuman naton nga pagpamersa kundi ma-prevent na kuntani naton ang ginatawag diferensya dira sa aton sa nga mata. Pero may ara diferensya sa mata Sir Josel nga kakulang gid sa nutrition amo gid ang pinakapunto dira eh.
1: Oh.
0: Sa subong pangadaan Sir Josel nagaamat-amat pahuben nga pahuben na may mga diferensya sa mata. Sa unaya nagaedad ya 60 Sir Josel gatanog padago mo. Why pa yas ang antipara mo?
1: Sisinta sa una, gatano gadagom siya pag sources ang karsonsilyo yan.
0: Correct, Sir Josel. Subong niya, may nagatanog na dagom, pero mga sastre na lang yun, Sir Josel. Panimalay subong, kabataan, tutok sa cellphone. Isa pagid din na, Sir Josel, sa nagapataas pagid sang risgo, nga nagapaproblema pagid sa aton sa ringa mata. Nagapahina pagid sa aton sa ringa mata.
1: So, kinanglan na natunda for supplementation, Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josel. Kaya ang Visionix Plus, suplemento, ini nga ginhungod, gidiya himo para sa mata. Hindi niya Sir Josel nga like si Yes to Health yan, hindi ni siling na naghimo lang sa suplemento nga basta lang mabaligya mo. Why blessing goal o kon purpose gibala? Kaya nakitaan nga susubong kapabata nga nagpabata na Sir Josel ang mga afektado o kon may problema sini sa mata. That's why the reason ni Avisenex Plus soft gel capsule sa purpose Sir Josel number one sa prevention. Para nga masuportahan ang adaan naton ng aton sa nga mata, ma-maintain ang mayo condition sa aton mata. Makalikaw kita sini sa nagkalainain niya problema kapin pa sa mga risk of factors nga ara mismo sa aton kaugalingon, sa aton mismo kamot, Sir Josel, ang cellphone. Ang gadget. Why pa nalabot, Sir Josel, kung may mga kaliwat ka na nga may mga cataract, may glaucoma, diabetes, hypertension, nagapataas pagin sa risgo sa pagdiferensya sa mata. Pero, kung di ka pala kaon sang utan, diri Sir Josel, amun yung makabulig sa imo para mahatagan sa nagkakaigong asustansya, lutein, siasanthin, beta-carotene, and vitamin E, ang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: May palagas ka pamangkot ni Dok Leo. Siling niya, 47 years old ako, lalaki. May almoranas ako. Grabe siling niya, nali gani magwa, nagangat-ngat. Pwede ko siling niya maimnan ini pain reliever para yung assist the pain.
0: Pwede gid, Sir Josil, kahit tuman gid na kasilot mo.
1: Mm-hmm.
0: Base ha, sa mga ginatawag na ka-experiensya, siling nga ginareklamo sa aton. Nabuligan man, Sir Josil, ang isa man sa ginrecommend na ton, among pag-inom sa nisang assist the pain. Pero kung nalibawa, Sir Josil, nung kaisa may mga irritation dira sa inyo, siling nga anal part, ang iban sa na nagabatsa nga mainit, makatul o kung masakit, ako, isa sa nga recommend ko sana, kung may ara ka mo sang ice. Ang ice bala, himo ka mo sang ice nga, ang malaba ni Sir Josel, ang gagmay bala. Ang doon sa ice candy bala.
1: Salud lang na ice candy.
0: Yes, so, amunang inyo sa nga himon. Pero siyempre, putso nyo anay sa cloth or sa panyo kung sa matinlo nga tela. Hindi nyo pag i-apply direkta. Kagitutok dira sa irritated nga part. Dira sa inyo, saring alatrasan eh. Makabuli gina pa-shrink sa nag-inflame sa nga veins dira.
1: Okay. Kabay pa sa mga kauturan ta, nakakuha ka mo sa mga tips and informations. Gapamangkot ka mo din, ka mo pwede ka bakal sini. Actually, makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na gid ang Sunstone Gold Coffee Mix available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Stores nationwide. So, din lang kamo na magkanto nga brand sa Mercury Drugstore, may Sunstone Gold Coffee Mix. Ang iban pag isin mga produkto sa Yes to Health, mabakal man sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, even maka-order ka mo sa TikTok Shop kag sa Shopee. Now, sa Bacolod City, may store kita na kompleto ng produkto sa Yes to Health. Arada sa Barangay 39, Lizari Street, atubangin na sa Marayo Bank sa Bacolod City. Ngalan niya Yes to Health Store. Kompleto na tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may libre nga konsultasyon sa A. Young Building, Yulu Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning. Again, libre dira ang konsultasyon. And ang Yes to Health Incorporated would like to announce that aprobado na yung operation sang Yes to Health Laboratories. Aprobado na sang Food and Drug Administration and the Department of Health ang operation sang Yes to Health Laboratories. Ang Yes to Health Incorporated will be the one already to tool, mag-process sang tanhan niya sining mga produkto. Hindi na kinangnan magpanglibod ka pa kundi in patong laboratories. So, para sa kasayuran ninyo tanan, sa iban pagin sining mga produkto soon sa Yes to Health Incorporated, just listen to your favorite nga XFM station sa inyo sining lugar. Galing kiti daw alang-alang nagigita sa tiyempo, abi. Lastly, sa ato sa ringa pagparagad, we would like to give sang mensahe sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
0: Bago kita, Sir Josel, magpaalam, basahon ko nene ang message, hindi lang magpakilala. May nga lang rin, pero siya, Doc, hindi lang pagbasaha. Sa kahanginan, siya ako, Doc, may almoranas, kag tig-agid man, ang pagpagwa sang higko. Pero sa nga, hindi ko pa perdi, Dok. I-balance ko, Ged. Kung gatig ang akong sa nga paghigko, dapat tig-aman ko sa tubang.
1: Para ko no patas.
0: Para ko no patas.
1: Kaira.
0: Nag-inom sa Sir Josel sang turbo. Once a week lang gani ko ng Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kag-okay, Ged, ang iya sa nga pamatsag efekto para sa iya. Though, kinarecommend na to nga pwede twice a week. Pero sa iyaya, once a week lang. So may mga mahina, dara, nagahina na gilas nga sexual performance. Kag pampanamit sa blood circulation. Kag sa aton sa mga tagpanamati, sa aton sa maginabatsyag sa lawas, why ini nagaresulta o kung naghalin sa lagko ng mga kabangdanan, kundi sa mga magagmay naton ng mga kapabayaan, kag mga kakulangan. That's why ang gagmay naton na kakulangan sa sustansya, kag mga nutrients, makuha man naton. Ang iya sa nga support or supply, pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang Sunthorn Plus Gold Cup Premium D3 capsule kag Sunthorn of Vitamin C. Subaybayan na masunod na ton sa ringa talakayan para sa dugang pagidsininga at kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tumtob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Valley City, Lual, Laguna. Laging nga CD sa ating gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kututan ni Luilo.
11: Sa ako po sa

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ipilis sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X. XFM.
2: FM.

0: You.
1: SFM Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sahit sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan.

0: Johnson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
1: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why ginarecommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthon

0: aton sininga pagtuna o kung gabuto ng aton sininga dyan. Kung ginauna na aton sa aton sininga pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong iya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santon Plus Coffee Mix, a Santon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sininga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Santon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sininga tulaan, sa aton sininga mga joints, sa aton sininga cartilage, sa aton sininga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sininga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin niya mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin ng masustansya ng mga sangkap nga makuhaan mo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani. Isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cystopain.
3: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samthon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodelis ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samthon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samthon Gold Coffee Mix na.
3: Samthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
13: Mga katupa.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: Exciting!

0: exciting, bro.
1: The Secrets of Health.
2: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ganasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Gusto mo ba

0: higa. Kung hindi na itong dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katupa, exciting!
4: Sunthone Plus Gold, mas pinalakas!

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang na balita. Ginpahayag ni Department of Social Service and Development Head Dr. Richelle Verde Prado Mangga ngayara sa hotspot sa Bilunga Pungsod ang Pilipinas or sa Pungsod sa Pilipinas sa online sexual abuse or children exploitation. Gintawag sininga alarming bangod sa padayeng ng mga kaso sa online sexual abuse, human trafficking kag iban pa nga mga kaso may angot sa sexual kag mga kabataan sa syudad. Madumduman, pulo na ka mga kabataan ang na-rescue sang DSSD Philippine National Police kag iban pa nga mga ahensya umalin Hunyo tubtob Hulyo bangod sa mga nasambit nga kaso. Samtang padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sa mga perpetrator. Nagapanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa mga Bacolod noon na expose ang ining mga nagakalatapo sa syudad. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-augyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Bacolod,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka pe-oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo!

0: antioxidant.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
2: At gaganda ka pa.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Southern plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
1: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Wala ba nakabulong?
7: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
8: Department of Agriculture.
9: Kamusta ka?
10: Ayong hapon.
11: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: It's now 4:39 on the clock. Oh, time out na. Mahuwayan na yan, no? Tagaan na na yung space. Ba, kung maka-space. Nagpapati ako lang na yan kung may mga problema sa love life. Anyway, sa ato naman yung mga katropadera nga busy na sa paghumlat do sa ilang nga mabaligya, especially sa mga sidewalks. Hello sa inyo! The songs are going to keep you company, parang alive na alive and kicking. Samtang kamoderaang nagaprepara na sa inyong mga inog baligya. Anong namit naman? Mabay bandaan niya nga nagaprepara kaya may mga panggabi, no? Nga mga nag-uubra naton na, nga mga katropa. So usually ginihin mo nila, dara-dara na lang sila gakaon sa sidewalk. So, just make sure, ha, nga natamunan, gid maayong inyong mga baligya. Let's be considerate sa health, sa tanan. Pero kung love life ka niya pagka-istoryahan, kaya nagsakit-sakit ang imodre yung kasing-kasing, ako, hindi pwede, subong niya yung mahalita ng imong heart. Dapat, nakatake ikaw sa aton niya, Suntone Plus Herbal Capsule. Amoy ni ang magagmay lang, pero kung imuo nato niya nga daily habits, no? Sigurado gi ko nga makabulig ni sa ato niya nga heart. Especially natural or all natural ang ingredients ni. Pero syempre dapat ha. Balance ang inyong diet, regular ang movement, takag healthy gid ang lifestyle ninyo. So once again, para may alalay ka muna ra, no? When it comes to taking good care of your heart. Ara ang ata niya nga Suntone Plus Herbal Capsule. Tara gini mo order online via Shopee or your TikTok account or labay ka mo dira sa may Yesu Health Wellness Center sa may door number 46, Vinco Building, Lizari Street, sa Bacolod. O kadamo no, sa mga ginahatag nato niya yung info. Amo yung nagani nga dapat, it's time you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time you know.
0: Yes, X time you know. Ang mga nagakalatabo sa atin yung palibot, mga katropa. Dapat gidyaya, tagaan nato sa tiyempo, ano, that we will know or may knowledge kita sa kung ano man, mapa politics, mapa iba nga pungsod, or hindi ganit drilla sa atin na lokal, ano, may baluan naton na kung ano ang mga concerns kung baga naton, ano. Teario, ang ato niya nga concern, kay man pa dahil gid sa gihapon ang ging kinagamo dito ya sa Middle East, especially ang pinaka-controversial nga Strait of Hormuz. Kag next time you know, nga mayara galisang isa kalibo, no? Or kapin sa isa kalibo nga mga Pinoy seafarers ang sa gihapon stranded o kung stuck dito sa Strait of Hormuz bangod sa nagapaday nga tensyon sa tunga sa United States kag Iran. Suno sa kay Mohammed Safwan bin Othman, ang chairman mismo sa Federation of ASEAN Ship Owners Association. May ara kuno balaya sa 500 ka mga ships o kun barko, ano? From the region ang yara sa gihapon sa Strait of Hormuz. And sige pa man quote ini siya, ano, kung pila ka mga Filipinos iyagin hambal bala nga more than half of 2000 tema ko muna sa pagkadamo-damo nga mga Filipino seafarers nato nang stranded dito. So sundo pa kay Othman nga ang ini nga mga numero nasabit nga mga numero posible pa nga magliwat bangod sa may ara gali sa mga barko nga nagina turn off na nila ang ilang radar o kun radar. Di paano tani karon mabal ano ang sitwasyon sa pila nato niya ka mga seafarers. So amoy na nga sa karon, no, dapat kun may ara ka mo dira bala sang mga katropa o kapamilya nga dito na assign or dito gid na tuon pala, no, ang ilayaya nga job nga maglabay sa Strait of Hormuz kag kabahin sila sa mga na stranded dito, ano. Paano ang inyong communication and kabay pa nga safe lang, ano, ang ato niya nga mga seafarers dito. Kabudlay mo kay kinahanglan gid nga maglabay because gani, no, sang ato niya yung mga trades dito, ilabi na ang oil. So, amoy na nga may mga ano kita, may mga katropa kita ng mga Filipino seafarers. Ang kinahanglan gid kiti trabaho eh, no? Trabaho naman tani ang ginapagita. Pag ti amo ning kinagamo, gakaipit sila. So, kaluluoy gid sang ato niya nga mga Filipino seafarers. So, hopefully, the government will do something about this. Makapuli na, no? Inianay ang ato niya nga mga na-stranded. Kumbaga, kung matabok gid man sila or pabalikon sila, kabay pa safe na safe lang gid sila. So that's it. Next time, you know. Ang atin yung mga current events. Nagkakalatabo, gid. Diri sa aton, kag sa bilog ng kalibutan. Alas 4:44. Kaupod ninyo ang Extra Drive. You're still with Mommy G. Stay tuned when I come back. Or may sungpon pagigbanggali, no? Ang ato niya nga pag-play sa mga musika sa inyo. So sa mga nakagwana sa ila dira nga mga opisina, kamusta dok? Okay man lang, no? Kabay pa hindi lang magpatakid ang ulan nga matimingan na naman kamo nga nagabaha-baha sa inyo nga lugar. Pero sa karon, ariya na yo ah. Pumatil lang sa musika para nga maibsan dira ang worry nimo para sa sininga hapon. Extra Drive.

Ocental, ready ka na ba? Ari para sa imo ang Turbo Dietary Supplement for Men na makasuporta gid sa mga vitality and overall wellness sa mga kalalikinan. Sigurado gid mo nang ihambal ni Mrs. Keron gani sa mga aton nga mga amay sa panimalay. Take Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa Yes to Health Incorporated.

0: Tak lupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang nga ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita kamu sang pain reliever, dili kamu sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang dula dayo ng pain.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Nga XFM kid, how
16: kay pagbukta ko balita dayon mo.
15: Nga XFM kid,
17: inami ang music ah.
18: Wala sang konkreto nga sabat.
19: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
15: may how kita pa.
19: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how.
20: Timo!
19: XFM 103.9 Extra Drive.

Kambot lang! Alas 5 na mga katropa! May suporta man ka mo para sa inyo nga bone health para padayon ang inyo nga pagkembot-kembot. Yara ang ating nga premium G3 softgel capsule. Nakusadiin, it is made with virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. Ini ang mga food supplement nga makasuporta gid sa everyday wellness and bone health. Dani, una ko sa inyo, magbakal na ka mo. Start, no? Nga mag-take sa ating nga premium G3 softgel capsule. Kay money, di lang bone support ang yatag sa inyo, kundi 3,000 pesos para sa atin niyang weekly draw sa ang Santo na Next FM libo-libo pa premyo. Isa ka banig sini, which is 10 softgel capsules ang unod. Ang pwede na mahimo nga entry, raffle entry para sa ato niyang promo. Pagbantayan lang every Friday kung sino bala ang magadaog. Ang ating premium D3 softgel capsule ang saranggin nga mabakal sa Yes to Health Wellness Center dala sa may door number 46 Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ann Sansumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Canton. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3. Yung pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sa utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butik na. Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Canton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM 103.9
0: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Duha ka mga senador nga napreso ang ginapoint nga magpamuno sa mga komitiba sa Senado sa tunghasang padayeng reorganization sa mga komitiba para sa ikaduhang regular nga sesyon sa 20th Congress. Ginapoint si Senador Jingoy Estrada bilang chairperson sa Committee on Electoral Reforms, samtang si Senador Rodante Marcoleta naman ang magpamuno sa Committee on Tourism. Sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagpabilin sa gihapon nga senador Sanday Estrada kag Marcoleta bisan yara sa kustodiya. Rason nga may kinamatarong sa gihapon sila nga matagan sang committee assignments. Samtang ipahayag naman ni Gatchalian nga ang vice chairperson ang magapamuno sa komitiba mintras hindi magatambong si Estrada sa mga pagsinapol. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-augyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kasi Mommy G, XFM News.
0: XFM News.
4: XFM 103.9.
6: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
4: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

you can call her a sexy lady but never give her the cat call. Awag paniwal pala, bawal hindi kita, bawal na inasubong. Anyway, sa atin yung mga katropa, if you're checking your time, kung wala ka mo dira sa rilo, it's already 5:18 on the clock. The sun is about to set, but still, padayin sa gihapon, sa atin yung extra drive. Halong-halong lang, although it's light traffic sa Bacolod, sa Quiron, that's a good news. Pero kung medyo matrapik-trapik ang dalan nga imo nga ginagyan, sige lang, adyutay na nga pasensya. Hindi na magsagi dara iya ka painit pa, no? Sa muto mga klase sa music, sigurado gig ko cool ka lang. And also, let's try to check the weather. Ang pag-asa, no? Ang naghatag na sa ilang daily weather bulletin. Kaya kung sa diin, mayara sa easterly siya nag-apekto sa karo sa Northern Luzon. While a trough of low pressure area, nag-apekto naman sa eastern sections sa Visayas and Mindanao. So it means nga sa eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga, Cagdabaw region, mayara inisang cloudy skies, may lakalaka nga pagtupas ang ulan and thunderstorms. That's because of the trough of LPA. While ang easterlies ay nag-apekto sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, partly cloudy to cloudy skies, may isolated nga mga pagtupas ang ulan or thunderstorms that is brought about by easterlies, and still mayara sa possible flash floods if ever mayara yasang pagtupa gid sa madamol nga ulan. And lastly, ang isa sa mga nag-aapekto man sa aton ang localized thunderstorms. So the rest of the country will experience that most probably diri sa ato na muman. So partly cloudy to cloudy skies, mayara sa isolated rain showers or thunderstorms kama experiensyahan. So amoy na ang ato niyang weather, but then let's try to check ano ang ato niyang real feel para sa sinilya nga hapon. Ang Bacolod sa karoon, most probably sa ato niyang weather, ano, mayara sa real feel at this hour nga 28 degrees Celsius. Okay, so amo ina ang ato niya nga weather, I mean ang ato niya nga heat index for today. O, naga ano pa no ang ato niya naga saler pa no ang kainiton. It's because of the El Nino, the strong El Nino, no, kag hindi na maintindihan ang ato niya nga panahon. Okay, so ang aton subong niya nga mga katropa ang nagamat-amat na ara na nakaabot sa ilay nga panimalay. Please do not forget sa aton nga mga katropa dira nga karon magpanibin kamo para feel clean and refreshed. Magagamit sang aton niya nga sun or clear skin, no? Ang clear skin naton ilabi na sa aton yung mga teenagers. Pwede niyo ini magamit because may ara ini sang glutacogic property, all natural ingredients ang pa beauty nga aton niya nga coconut oil, kaga ang aton nga virgin coconut oil ang ginsimpon gidini para mahatagan sang smooth and flawless skin, as well as it also whitens ang skin sang aton niya mga kabataan and for the whole family na lang, ha? Kaya tigin na ano gid man ni, no, ginhimo gid man ni para iya sa bugos nga pamilya. Ang aton niya nga clear skin himo sa Yes to Health Incorporated. Ini ang mabakal ninyo online. Undo kabudlay na gid sa inyo dira nga kabuhi. Pwede i-order online via your Shopee or your TikTok account. Padayon na sa gihapon ang pagtutok ninyo. Kanami gid basta inyo dira yang partner ang aton nga 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari. Sa ako construction worker, always bugat ang trabaho pero bisag ka, uy, always hagya po na yung time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamangang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call your doctor.
12: Hala, ka exciting.
9: Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon by Santol gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
15: A quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki?

0: Maximum Time. It's now 5:38. John Bon Jovi right there with a comeback song from year 2000. It's My Life. Aba, ako makabati ka mo sini. Sino yan makarelate sini, ano? Well, it's My Life. Ang nag-remind sa ato, no, mga katropa, about independency. About being independent, being resilient, and of course, living life to the fullest sa ato niya nga own terms. And baby, because of this, ano, sa nga na butang or sa lyrics niya, naka-attach ang pag-mention sa now or never sa chorus. This reminds the ang ato niya nga mga listeners as well as tanatanan sa ato, ano, nga we won't live forever. So, gina-encourage gid ang tanan to chase our dreams and to maximize the time that we have left on earth. Pero hindi nyo mapagpasubrahan, ha? Bawo sa ato yung mga katropa. Dari, ilabi na sa mga estudyante sa karoon. Paghambal gani nga, it's my life. I am going to live on my own terms. Pero, ang ginahimo nila kukis, sobra-sobra na. Kadumdum ka mo to, sa nag-viral, sa nagligad, ang mga estudyante, nga gipulihan nilang ilay nga teacher. Mag-utod galito sila, no? Ahay, kaluoy lang sa teacher. Nagsaway lang man tani sa estudyante. Pero kay hindi mapasaway o hindi masaway. At yung mo itong nadangtan sa teacher, no? Pero nagpadayin man sa pagtudlo sa gihapon ang hindi nga teacher, no? Nga ginsumbag sa duha ka estudyante. Kag ang mag-utod na nga nagpuli sa teacher ang nakabalik naman, ano, sa eskwelahan. Suno inaiya sa mga balita. And nagapadayon sa gihapon ng investigasyon na may angot sa viral nga incident nga natabo dito sa May Elizalde National High School, Maco, Davao de Oro. Suno sa police report, ano, ato balang nakita ninyo nga sa gym, no, ang recess time to, mga estudyante nagabot ang ining maestro kagin nahambalan sila nga magsulod na sa ilaya nga mga kwarto. Nakitaan man sa nga teacher, no, kagin hambalan nga kakson ang ang aritos, no, sa isa ka grade 10 nga estudyante nga lalaki. Ginsita niya ini kahit bawal ina sa school policy nila. And kay nagpalag, no, nagbulig man ang utod sini, so mutong na tabo, no, nga nakuhaan man sang video nga nagdagitapungol na ang iniyaya nga teacher. Kukis ang mga estudyante naton, yes, you can live your life, pero when it comes to rules, you follow the rules man sa sulod sang eskwelahan. So kung sa ano naman sa mga teachers naton, pwede man na siguro ina, no, nga dito sa sulod sa classroom or nga wala sa nga iba nga makakita nga magsaway sina, eh para at least, di ba, do feeling nila do, no, do ginakuha ng ilay ang kaugling, ginapakahuyan. So kadamo do subong sa mga considerations. Amoy na gani nga dapat siguro, ano, we will keep in mind nga when we live our life, hindi man pwede nga matapakan, no, ang mga rights sa iban nga mga tawo. Alright, so aba. Si Nanay Elvira Hilogo, nagatutok sa atin. Madami gigil salamat. Sa din ka subong nay, ara ka sa Granada or aray din sa may, sa din gani, sa may Sumag or Pahanukoy. Anyway, happy listening lang din sa inyo as well as sa kay Ma'am Elvira Hilogo, Miss Lilia Lombrado din sa may Kabangkalan. Hello, ma'am, sa mga taga Kabangkalan. Dahil na nga magtutok. And of course, sa kaya Manang Elizabeth Villaruz, thank you for checking on me and sa family Villaruz as well. Kay kumari ko daw, ah. Kay kumaring Bibing sa Monte. Hello sa inyo dara. Madawag yung salamat sa inyong pagtutok, especially sa atin yung mga drivers, salong lang sa pagbiyahe, ha? Yes, medyo madulom-dulom na gidman. So, siguraduhan lang lights on later ang inyo dira iyang mga headlights. Kaya kamudlay kung may mabungguan kita, no? Mapasalakyan manina or tricycle, ukon na maskina, no? Isaya ka pedestrian. So, dapat gid nga halungan ang inyo dira ng mga salakyan. Let's move on with more. Dili lamang sa X XFM 103.9. Kau po si Mommy G on Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Sonfon Plus Cold!
2: Landa Paga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sonfon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sonfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sonfon Plus Cold!
3: Ang kape ko, Sonfon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sonfon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sonfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
8: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Naa, XFM, kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
11: Naa, XFM, kid?
12: Inanyang music, ah.
13: Wala isang konkretong asal. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
11: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
14: Di mo!
13: XFM 103.9.

58 na mga katropa. So it's time for me to wrap up this program. And magabalik naman ako tomorrow, Friday. It's gonna be the last day para sa bulan sang Hulyo. And we will welcome August once again. But then, Sunday na lang taha, makita na ipagidliwata. Kaya tungod nga, mga classics naman ang atin nga i-play para sa inyo. Up next is going to be James King para sa extra service. Pero pareha sa kanta nga ini, you will twist and shout kung masakit ang inyong tiyan after sa pagkaon ninyo sa inyong panyapon. Soothe the feeling or soothe ang inyong digestion with, of course, our Santone Gold Herbal Tea. Ginasuportahan nini ang healthy digestion naturally kag ginaibsan pa, no? Kag mangin manami, masulhay ang ato niya yung tiyan after every meal. So again, if you need something soothing sa inyo dira iyang tiyan, mag-inom lamang sa atan nga Santone Gold Herbal Tea. Himo sa Yes to Health Incorporated. You can buy this sa mga butika malapit sa inyong lugar.

0: sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
7: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
1: sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nanyang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay,
11: pula ka lang music magkatapos bugtaw ka, blam. May harap kayo sa mga balita, blam. So, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X. Simply,
9: may how, kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
13: Tingin mo!
12: XFM 103.9.
14: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatag makatak kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
13: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
14: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang nato ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
13: Edukasyon, edukasyon para sa ikay. Ayong lawas.
14: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sinigang mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Do tayang ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini super food, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santon. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
15: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sa akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
14: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
13: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
16: XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
6: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9 XFM News!
7: XFM News! XFM Time, alas 6:15 sa gabi mga katupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Yan bato na sa impeachment court. Ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte kagsang iyang abana nga si Attorney Manasses Carpio. Pasado los 12, kay inasangod to, nag-comply na ang Bureau of Internal Revenue kung BIR, BDO, Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank kung PS Bank, Metropolitan Bank of the and the Trust Company kung Metro Bank, kag ang Security Bank. Sana ibaluan ini ang dokumento o mga dokumento nga pagagamiton nga ebidensya sa prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa BC Presidente. Nag-resume ang trial katropa Agosto 3, 2026. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Yan ang libido sa lawas mag turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipin Hon sa Pilipinas. Sa kusika tropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM
8: 103.9. Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nani ang music, ah.
2: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
8: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
2: XFM 103.9
12: Extra Service.
13: Extra Service with James King.

0: Música. Historia. Historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
3: Extra Service. With James King.
4: With James King.
3: Sa XFM.
5: Katrobaba, yung gabi, alas 6, bahay din sa 5 na sa gabi. Good evening, good evening, good evening. Welcome sa ating programa ng Extra Service. Si James King niya. Manong James nyo niya, mga katropa, no? Opta na kita hasta alas 8, dahil lang kikita may gagasagra ka. Excuse me. Kasi may tubig, dada, tubig! Pwede na kita sa alas 8 sa gabi, mga katropa. Ini ang Extra Service. Samtang kami nagbiyahe, papuli. Samtang kami nagsakay sa taxi, nakasakay sa jeep, o kung sa bus, o kung na nag-deliver ka mo, o kung nara na ka mo sa mga merkado, nagbakal na sang isda para tulahon nyo korn sa gabi, sudaan sa biluga, pamilya. O kung ka mo nagbakal na para sa babalon sa mga kabataan, pamahaw. O kung nagpuli ka mo diretso kay wala ka mo kwarta. Huwag kayo magalala, hindi kayo nag-iisa. Marami tayo! Ganit!
6: Oh, baby! Just relax!
5: Yan, may darating pa rin, mga katropa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Habang ikaw ay buhay, huminga ka, katropa. James King ni at your service sa Extra Service. Ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton nga Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio naton, ba kagina? Oh, maswerte mga katropa naton. Kay naibalo naton, mga katropa, no? Kagina. Nagpasample kita sa aton nga mga produkto dala sa may TCS3. Ala, makakon mo mga katropa. Iban sila gagamit Premium D3, Santon Coffee. Ang iba niya, ang Santon Plus, Gold, mga katropa, kapsula. Ang iba naman niya, sugid nila, gagamit na ba lang nanay ko, mother ko. So, last year pa na siya gagamit. So, subong yan namin, pamatsyag niya. Pagsik siya perme. Daw wala lang siya. Daw wala lang kuno. Hindi pares ang unang. Daw na luya siya perme. Wow, mga tropa. Congratulations sa mga katropa natin daha. May arang tagalihis. May arang tagasagadun doon pagane. Salamat kit nga madamo sa inyo. Tanan, inikalabanan sila mga nanay nga nagabantay sa ilang mga estudyante nga magwa sa eskulahan. Na-timingan natin sila kag nasampulan natin sila, mga katropa. O, diba? Ay, gabi, kabay pa ka mong nakatutukag na kapamati. Subong, of course, sa mga nasampulan mo naton sa aton nga XFM Radio sa ila pa ni Malahi sa aton paglibot. Kabot si ka, Manong James, sukon si katropang James King. No, again, balikan ta mga drivers naton. Good evening, kumusta na ka mo? Nabaton nyo na, walay! Nagpatugong ka mo, kapila ka mo magpatugong, mga katropa. Eh, napagwa nyo man, no? Napagwa. Pilang take home nyo, no? Kay Gupa, paigo na. Mumana na, diba lang? Oh, kung makambal kitang, daw hindi kay Gupa, daw juta itong, daw hindi paldo ang biyahe ko subong, ha? Isa paldo, kung hindi paldo, paigo na kung hindi kay Gupa. Ganyan na mga Pinoy, resilient. Para-paraan, mga katropa, hindi ba lang? Well, again, ang programang in-extra service ang inadulong sa inyo sa Santon Ultimate 3, ang Santon Plus Cold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini, kung nag-inom ka rin, bakod ka na, mga katropa. Buhi ka. Long life. No? Layo ka sa, you know, mga masakit, no? Ma-prevent pang mga posibleng balatian, no? Kung masakit nga magtubo sa imo sa bulig sa aton nga food supplement. Of course, with proper diet and exercise, mga katropa. Oh. Well, madamo kita sa pag-iistoryahan, no? Balita espesyal, at iba pa, mga katropa. Kaga, of course, kung anong latest, sugidugay-dugay, sugiran ko kamo, mga katropa, no? Sa kay Alex Ayala. Ang dugay-dugay, makatumang kita sa Brazil, no? Parte bala sa dauga, promo nga tricycle, madaga mo, not tricycle, madaga mo isa ka motor, pero kinanginan mo, sakyan na motor nga nakabaliskad, mga katropa. Bakoda, no? Sige, inaang pila lang sa mga pag-historyan natin. Ibalon man natin kung nung latest, no? Mga katropa sa atin nga weather at iba pa. Again, ini ang inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod, Kumbunsi!
3: Musika, historia,
4: chika at iba pa
3: sa Extra Service.
4: Extra Service.
3: Extra Service.
4: With James King.

0: Katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: Pinagmahay. Happy kaayo mi. O nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix niya andit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: η παπά.
2: Extra service. Extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Oras na ito, mga katropa. 6:48 in the evening. Mayong-mayong gabi, mayong-mayong evening sa tanan. Nga nagabot na sa ilang mga panimalay, kag tungod pisa ng mga kabataan. Well, peace of mind. Sisan mo kay na mati sila kay man mga katropa, no? Antes ka magpuli, may group chat ang pamilya. Oh, himuso nyo na daha. Mabot na si mami, mabot na si daddy. May dala kami sa inyo. Amo na iya, may reward. Inisi ka tropa ng James King at your service, at an extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa, kumusta mo na ito nining si Alex Ayala? Oy, grabe no. Grabe gijiya mga katropa no. Si Alex Ayala, oh. Storm back from set to hole, oh. Grabe no. Na-detron niya na naman ng mga champion, defending champions, mga katropa. Karon si Alex Ayala, mga katropa. Wow, na-perdi ah. Napierde ang defending champion sa second straight tournament, no? Na-detron niya si Leila Fernandez, 6-2, 7-6 score, no? Para mabook siya. Mabook niya yung kaugaling. Mabook siya, mabook niya ang kaugaling niya sa quarterfinals sa Mubadala DC Open, no? Siningadlaw sa Webes, mga katropa. Wow. Ang aton nga Filipina tennis sensation, overcome niyang brabe ang score. Dako-dako layo-layo, huge 5-1 deficit, no? Pero sa set 2, dito ay sa set 2 mga katropa, nakabawi. Gag na-eliminate, na-pierde niya ang reigning DC Open champion, mga katropa. Kag nadugang na naman sa isa naman ka, massive win. Grabe na ng mga pagdog mga katropa no. Sa iya nga padayon nga nagadako, padayon nga nagadamo nga listahan sa iyang achievements ni Alex Ayala no. Pagkatapos ni of course pagkatapos sa pinaka isa pa sa pinaka recent niya, grabe man ang ano ang pag-trend niya mga katropa. Pag na-perdi niya ang defending Wimbledon champion si Iga Świątek, dumduman niyo na mga katropa sa third round naman sa pinakadako. Kilalang-kilala man ng event. Yes, ang grass court event, mga katropa. My goodness. Subong niya, I'm sure, nagadamo ang gusto na gidya maghampang sa lawn tennis. No. Oh, di ba? Medyo mahal lang to ng konti, mga katropa. Pero why not? Grabe ni siya, kinanglan na once ka ni maka-entra kasi ni, o kaya na maging sports mo ni, mga katropa, fit ka na dayon. Kay Mander, grabe ka gihutan ng lawas mo. No, gapalo ka, gadlagan ka, no, galumpat ka, tapos gandar pang mind mo, strategy mo, grabe, no? Disiplina, makilala ka, why not, no? And subong, pares one bala sa boxing, once nakilala sa boxing, mga katropa, Manny Pacquiao, karoon, kadamo na sa mga nagsulod sa boxing. Nakilala sa weightlifting, si Heidi Lindy, yes, kadamo na karon sa nag-train sa weightlifting. Tapos nag-dog pining si Carlos Yulo, mga katropa, na sa mga ano, sa floor exercises. Wow, kadamo na karon. Ma, medyo mahal pa ba lang ang mga ang boxing lang, medyo barabarato siguro. Ano? But anyway, mga katropa, no? And, kay Pacquiao pa lang daan, from, you know, from rags to riches. Ang boxing man, be, simple lang ano, sa maninguha ka lang, makuha mo. Just like ang ginahimo subong mga katropa ni Alex Ayala, no? Childhood pa lang, bata pa lang, nag-grabe ng training niya mga katropa. Kaya karoon niya, ginahandaan niya na yung mga katropa, no? And inikaroon mga katropa, by sending Fernandez packing si Ayala mga katropa, mag-advance na sa quarterfinals. Kung sa diin, hulatun niya ang iyang next opponent, no? It will be either between second seeded Elina Svitolina, perting niya pangalan, hindi ko mabasa. Ining si Elina Svitolina na kag si Polina Kudermetova Grabe, yun ang mga next nga posible nga mga kahampang niya, mga katropa. Well, sunod sa iya na definitely some tough moments na ganyan mga katropa sa mga matches. Pero credits ko nun sa kay Laila ang naperdi mga katropa. Well, amon na siya permi ang ginadayaw niya, pasalamatan niya mga katropa ang iyang mga nakuntra no, sa tennis. Ang galing mo, Yahoo! Yeah! Ako gani basta't ano kung anong latest ginalantaw ko na dahil ko do fan na kuha no fan lang gito yan di ba I'm sure kamo man mga katropa fan na ni Alex Ayala. 6:53 in the evening sa extra service with katropang James King in ang 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra service with James King.
1: XFM mga katropa, exciting.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig
2: na testimonya
1: tungkol sa Supple Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
1: Laking pasasalamat ko talaga.
2: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
7: Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangin, nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibili sa mga butika.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa papa, ay may aramis sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
13: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide, kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
15: Exciting, bro!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM time, alas 7:05 sa gabi, mga katrupa. Gikan sa 103.9 News Center, sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapangunan ng balita. May ginapabati-batihan subong si Senator Ping Lacson sa iyang bagong social media post angot sa isa katao nga nag-offer sa iya sa ceasefire. Kasunod din sa pagbuyagyag sa nasambit nga senador sa ginalagar anomalya sa infrastructure project sa Taguig City. Sino kay Lacson nga upod sa iya team na kasumiter na sila sa finding sa Office of the Ombudsman nga mga magasuporta sa reklamo nga plunder, malversation, kag violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Dugang pa sini nga ang mga ebidensya ang ilang iga i-present sa Blue Ribbon Committee hearings kung sa diin ginaimbestigaran na diri ang irregularidad sa flood control gagiban pa nga infrastructure projects. Matandaan nga ang munang alegasyon ang hugot nga ginpanginwala ni Cayetano kagiya ini gintawag nga politically motivated. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, magsantong plus gold. Para sa nagugyon nga Pilipinohon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: XFM News. FM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
1: Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: Extra service.
1: Extra service with James King.

0: Macho, gopito, kalayo.
1: Ipo, tatarang hapon, hahahapon. Bring it on. Musika, musika, istorya, istorya.
2: Ano?
1: Parinig.
3: At iba pa.
4: Extra service. Extra service.
5: Extra service. With James King.
6: With James King.
5: Sa XFM.
0: Tiyon para sa aton nga balita espesyal, mga katropa. Para sa aton nga balita espesyal, nabatay nyo na yung isa ka promo sa isa ka daw motorcycle dealer, mga katropa. Dito naman yan natabo sa Brazil. Kung sa DA na naghiwat sila sa isa ka event, daw promo event, nagpatigayan sila tumalagsahon, mga katropa. Isa ka challenge. Kung sa DA ng premyo sa mga ma-participar, mga katropa, isa ka brand new motorcycle. Yeah! Okay, ari ay, mga katropa, actually gindugok ni no sa mga customers ang ining motor dealer dito sa Brazil. Pagkatapos sila ang nagpatigayon sa pinasahi tumalagsahon nga promo. Kabalo ka mo nung ginimo nila, nag-install sila no sa motor, ha? Motor sa ila shop, gin-sabit sa may gin-sabit nila sa may ceiling, mga katropa. Gabalis kan, mapon mo na. Yung motor, mga katropa, no? Tingin motor lang sa log, di ba? Naka-ano na, naka-stand, naka-parking niya. Gin-sabit nila sa atop, no? Sa ceiling, no? Sa ilang shop. Upside down, katropa. Tingin karon, ang hampang, ari-ay, no? Gin-install nila, upside down, nakabaliskad. Tanan nga mga customer nga mag-upod, no? Mag-entra sa ginatawag challenge, mga katropa, no? Ang imo nila, masakay sila sa motorman nga nakabaliskad upside down. That's it, mga katropa. Dapat sa sulod sang napulo ka minutos, 10 minutes, mga katropa, masarangan mo nga gasakay ka sa motor nga kagakabit man. Wala higot, ha? Wala higot. Ikaw gidya mismo. Bahala ka no yung mumo. Basta makalabot ka 10 minutes nga nagakabit man. Nagakabit, nakasakay nga sa motor, mga katropa. Ang posisyon gidya nga sa isa ka tao nga nagasakay sa motor nga nakabaliskad. My goodness! Ate, damo sa nag-entra. Madamo nagpasakop, mga katropa, sa sininga challenge. Kag ang pinakadugay nga oras nga na-record, 4 minutes 29 seconds. Wala sila nakalabot, mga katropa, sa 10 minutes. Sino man, babe? Kasarangan mo ng 10 minutes, ano? Chris Librambo? Saya mo na? Pala sa akin, isang motor, may motor niya siya. Pero kung kisa, mga katropa, ang motor yan, no? Kung ginapalupad yan, ha? Ga 360 na siya sa ere. Iban gani, mga katropa, ga 360. Di segundo lang na, iniya, masakay kagidya, upside down, gabaliskad. Di 4 minutes and 29 seconds. Tanga. Wala sang may nagdaog, mga katropa. Wala sang may nakakuha sang motor. Tanda, bakod. Bakod nga promotion. Ako nun. Wala sang may nagdaog eh. Damo nag-entra, nagsikat pa na balita. Bakod nga event, mga katropa, no? Nami maniguro himuo, no? Dapat top down, no? Kotse, top down. Nakabaliskad man. Kung makaya mo, masarangan mo in the 10 minutes siguro. Ba, okay, may brand new car ka, mga katropa. Galing, kung madagan mo, hindi lang ano, hindi... Siguro pa isang 3 minutes na. Kumadagan mo, upside, baliskad man, kumaglagan sa dalawa. Maglagan, baliskad man, ang roida sa baba. My goodness. Okay. So, wala sa may nagdawag, mga katropa. Well, sunod sa mga eksperto, actually, no? Imposible. Imposible ang iningasahi sa challenge nga ginhimo sa isa ka motor dealership, mga katropa. Inibangod sa maluyaw kung napigaw ang upper body strength sa mga contestants, kundi bangod sa physiology sang lawas kuno. Naibaluan nga ang madugay nga pagkabit ilabi na kung nagabaliskad o kung nakasuli ang lawas, nagatugay ni sang intracranial pressure kag daga strain sa tagipusoon, hindi gali posible. So at risk ka pa mga katropa. Oh, yun pala. Samtang nagadugay mga katropa, no, kung nagabalis ka, mahimo nga mabudlayan ka na sa pagginawa ang average nga tao. Rason nga makabigi ini nga imposible nga challenge. Promotion lang. Mautak ang tagiya mga katropa. 7:23 final hour stretch naton mga katropa, hindi nga bahin sa katon nga programa ang ginadulong sa inyo sa katon nga Santon na plus herbal oil. Or ang Santon plus herbal oil naton na nadagan sa mga katropa naton kagina paglagaw naton, no? Nga damo sa mga friends sa ilang Facebook or damo followers mga katropa, no? Salamat gid nga madamo and congratulations mga katropa. So may liniment na kamo, may Santon plus herbal oil na kamo, liniment nga makabulig para ma-repel ang lamok. Pero actually namidra is para ma-relax sa mga muscles sa bulig sa Santon plus herbal oil. Ini si katropa ang James King para sa
1: musika, historia, chika at iba pa
4: sa Extra Service.
1: Extra Service.
4: Extra Service
1: with James King.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3.

0: Kukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatod sa kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Matatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, dalig na, try mo kag inumon mong ini na kopi na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: Exciting! Wins!

Hindi ako mawawala. Magbabalik ako. Bukas. Salamat kabadamo mga katropa. Well, that's it para sa atong programa. Sining gabi ang extra service. Wasta mo akong maservisyo liwat sa inyo. Salamat kabadamo gid. Agin nga programa extra service. Kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health. And ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, hindi ka mo magkalipad, Premium D3 Softgel Capsule, mga katropa. Ang atong nga Vision X Plus, ang Turbo Dietary Supplement. Ang atong nga mga kape, ang Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. At kag ang atong nga Santone Gold Coffee. Ang atong nga Sestapain, Santone Plus Herbal Oil, Santone Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Basta man, padayon lang pagtutok mga katropa, padayon lang pagpamati sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod.

0: X FM 103.9.
1: Nga X FM kid how?
2: Kaya pagbukta ko balita din mo.
1: Nga X FM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga X FM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko blabla yarap kasi mga balita blabla sun amin kasi mga DJs na lakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
1: may how kita pag
0: enjoy lang
1: nga X FM gid how
4: tingi mo
0: X FM 103.9 X FM 103.9
5: the secret of how
6: kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling bla nga eating food in a specific order hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon dapat una tubi pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas pagkatapos cooked vegetables and then protein plus carbohydrates and then fats and then kun may ara depende sa option nyo malabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungon hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santhon Plus Gold.
4: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Michael X. Galing. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Sister Payne.
13: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika. X.

0: Sister Pain. Pangkal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. X.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisha, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, hindi po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kibala kay Batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
2: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sunfall Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mabili sa mga butika.

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Daw hyper ta subong ako. No hyper ta subong.
1: Nakainom sang Santon Gold Coffee.
0: Welcome, welcome, welcome, welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Gab isang
1: July 30, 2026.
0: Adlaw?
1: Adlaw nga Thursday.
0: Ba, perfect. Hindi, hindi na sa madipat ka ba sa Webes na kay pagka Biyernes, ano gani?
1: Eat it, eat.
0: May nag-text niyo, kadugay, man sila magsugod man. Oh, may ilang kami, enjoy lang kamo dabala sa music.
1: Oo,
0: bala. Kaya ginapili, gininamon ang mga sonata nga para makapaurok-urok mga muna kanta.
1: Yes, ginatimpla pa namon ang gusto niyo nga mabatian.
0: Tapos umagsagad kami di kakata, mambal, kalawig muna sila nga adlib. Dabay kita pilihan.
1: Correct. Sige lang ah, gakalingaw man ka mo, di ba?
0: Oo ah. Ilabi lagi kung may lakalangka ka color.
1: Correct.
0: Di ba? Mm-hmm. Dahil lagi mapasalamat ko anay sa mga taga, ano, taga Sagay Component City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores ang XFM Sagay nakakuha sing award most promising hot, heartthrob.
1: Abato.
0: And they are outstanding media partner.
1: Abi ko ganyan ay kuan Matini Idol of the Century.
0: Thank you again sa pagpanyapon na sa papanyapon ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores. Gipatilaw ko siya sa premium D3 coffee mix. Mm-hmm. Namitan siya.
1: Ba?
0: Buwas padalaan ko pagid siya isa ka carton.
1: Continue drinking lang ah.
0: Oo ah. Herbal man na iya. Wala na iya singhalong eklabuya, no? Tikita mo mga picture kay ina.
1: Of course!
0: Tiyo, may gintandaan ka to, wala.
1: Ha?
0: May natandaan ka na?
1: Atong nagkato, di ba sa nagkato? Ang nadulong sa press release.
0: Sa tanan nga men and women sang Sagay Component City Police Station, madamog nga salamat, kabalo kami nga ang inyong mga salakyan naka-tune in sa 87.5 XFM Sagay. Salamat, Ged!
1: Thank you, thank you!
0: Kagi, welcome tanan nga XFM Radio Station sa bugos nga NIR Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga Iloilo, Radio Patrol, XFM Radio Patrol, Iloilo, 100.7 o punta si Katropang
1: Alex.
0: Hindi agad malipatan ba? Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Generate
0: Chris. Ariay, sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Siyempre, si Papa Rude.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: ang nagapangunang KKK Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, back to back kita mabatian kag makit-an sa 87.5 kag sa television Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplak, Adi Sagay kag Iskalante. Kag dinatagani sa Rojas City Capiz, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Are you sure again?
1: Charmaine.
0: Final answer.
1: Si Kuya Jay.
0: Correct. Yun, hindi ko sure kung si Kuya Jay subong do. Basi si ano bala? Si sino gani subong ga duty sa ano man? Eh, wala pa sila nag-ano bin, nag-acknowledge sa GC. Sige lang, ipalaga sa nakaroon na kay acknowledge na namon dugay-dugay. Alas 9:30 na, ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-atig ana.
0: Udo na lipat ka na haw.
1: Ay, sabi ko rin kung ikapay matugpon. Only what?
0: Ang phone bag na programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa. Ah, eh, eh, oh.
0: Ubugin siya.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong malasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabot.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Lang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasa prayer sa nanay sari nga balatian.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Si Lipon ta ang FB Live nga Troy Tisoy 2.0. Ari na akon a mega nga gupagwapa single mom nga may alom sa puklo. Charot lang, charot lang.
1: May hanggap iman sa kanya.
0: Wala pa rin, balangalan.
1: Oh, sige.
0: No other than Sheena Shine Radasa Bangkaya.
1: Oh, okay, si Sheena Shine galing.
0: Sang kabankalan. Okay mo na.
1: Hello, kag mayong gabiman sa kay Ma'am Remedios sang Cotabato.
0: Mayong gabiman kay Rosalie, Belly Larana, Larama, mayong gabi sa imo kag Lee Fardigno, natultulan na gigo no, nakatultulan gi si Sheena Shine ko no, kung sa diin naman ko subong.
1: Oh.
0: Kay sa dugay-dugay ko no nga nilisuay niya sa radyo, nakatuon gid sa 106.1 sa Kabankalan.
1: Wow, ti mayo eh.
0: Kag daw nagulpi ko no kalamang iya nga ilok.
1: Mayo na kay ilok pala.
0: Kita ko sa masimutol ko sa sakon ilok. Papilion ko pa na sa di nga masimot sa ilok sa ita.
1: Oh. Ako yung masaling kuya nga, pwede both.
0: So, aling yung gali sa ilok, padalam sa hita.
1: Oh, sure.
0: So, tuwa-tuwa sa hita.
1: Ha?
0: Tuwa-tuwa sa hita.
1: Ay, mayo kong simot lang maagyan niya eh.
0: Kung babae?
1: Ha?
0: Kung babae? Patapos ako, wala na yung balbala. Eh, kadali-dali ka tayong lamoy. Ang tawa na bala kay, abi mo, lalaki na, ha? Masimot ka sa ita, asas na matunga, abi mo, lalaki na.
1: Gani.
0: Gali-gali, babae, na gano'n ka na yung kung babae, gani. Wisit! Dial na ka mo sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Dahil lang yun ah. Wonderful evening, beautiful Dolphy and handsome Troy Tisoy.
1: Wow!
0: Gapamati, ikit ko permisang wala diri, wala dito nyo nga programa. Pero nalipay man ko, hindi kumpleto ang gabi ko kung hindi mabatian ang golden voice nyo nga duha. I admire you so much. You are my idol. I love you. Sweet kisses. Both of you, I am grateful that I have a family friends like you. I hope and pray that I will meet you someday from someone who really care. AI.
1: At least, bisang paano. Sabi mo, tutuod na. Eh, ay, kinisawod na.
2: Mayo na kay bisang paano si ay.
0: Wisi, tingin mo lang dolby mo. Hindi ka pa na nalang higang matapos ako na yung bahal. At least ka magdugang-dugang. Kaya galiwat mo na sa dalayo ng istorya. Ngayon gabi, line number 2.
3: Hello, Troy, man. Gabi, Troy.
0: Hi, good evening. Sino ni?
3: Si, ano, ni Troy, ang gabi, Troy. Si Mark, Troy.
0: Si Mark, taga-diin gani si Mark.
3: Taga-Silay, Troy.
0: Taga-Silay. House life?
3: Why man, Troy?
0: After death? Nagkadlaw na sila kaya abot sila. Teka, musta? Ano oras ang imo nga out time?
3: Out na ko sa Bong Troy. Tapulin naman kami.
0: Oo. Di makakita ka pa man.
3: Wow, Troy. Siyempre, ikaw na gusto mo.
0: Di kay balaan mo. Wala na sing adlaw mo. Medyo, di siyempre, hambal mo nagligat. Ako kagab, igali. Medyo, ano lang, makasanaaw lang ikaw.
3: Yun ko ako to sa Troy ang kapilad ka. Tower pa rin yung sugawang.
0: Ang payong. Grabe abilidad mo. Tika musta. Tika musta to ka gabi may ano, may nagtawag sa imo gabi.
3: Wala Troy, kanisa wa gid.
0: Ay na, no kay wala umong giplasta na bitarong mo. Kay ginambal mo to sang una, mapinalanggaon pagkatapos. Lately ginliwat naton kay wala na na di may ga-intra sa mga.
3: Na.
0: Pero ginliwat na na, di ba ka gabi?
3: Banda na ako mabay.
0: Ano o oh, gani? Ano na gani ang ginapangita mo subong?
3: Ay, kabalo na lang mamuli. Ah, kabalo mamuli. Ano
0: pero kung sa artista da sini mo ka look alike abi kung normal ka. Hindi ka abnormal, di ba?
3: Hindi, sir. Hindi, sir. Matama lang malitulong siya. Kung ito, sir, may gabot
0: ko na normal mo na. Oo, pero does you know kung imo ka look-alike kung sa artista?
3: Lang.
0: Paigan, mabungguan ka na karon. Kung sa artista, does you know ka look-alike?
3: Hindi man, pwede nga madulfi, Troy.
0: Dulfi man? Ang komedyan?
3: Oo, ang komedyan.
0: Ah, do chabi-chabi ka gali?
3: Ay, hindi man kita sa muna, Troy. Galing na nagamay ko sa bong.
0: Nagamay ka?
3: Nagamay ko.
0: Redford White.
3: Nagamay ng kwan mo.
0: Redford White.
3: Ano ka lang, Troy?
0: Kay iti siyempre sang una, daw si Dolphy ka sang chabi-chabi. Redford White, kaya nagniwang ka naman. Daw para sa parehas?
3: Man, nawang kita ni Troy.
0: Hindi ka kay Carding? Hindi ka Carding.
3: Hindi
2: sa ulo. Kay Jimmy Santos.
3: Pwede.
2: Kay Jimmy Santos na lang ko ah.
0: Charo Santos.
3: Regalsyon ako no kay Dolphy lang. Kauno to.
0: Uy, may kilala. May kilala ka kuno to.
2: Halin kay Sin, una.
3: Apaka, pagdo man ito na parigalis lang.
2: Amo kayo yung sinungalan niya.
0: Ah, basi, amo maniguro ng masahe sa isang pag-uli niya sa silay ay.
3: Kilala mo ni Troy
0: ah. Sino?
3: Ah, si Dolphy lang. Kakilala yan ko no.
0: Sino gani? Sino
2: ngalan niya?
0: Si?
3: Ang wapa-wapa ko nung si Tiray, Troy.
2: Si Tiray ko nung Tira, ano pa ito ni Tiray na?
3: Ano ko na prito lang? Agire.
0: Agire?
2: Ay, oo! Kilala ko gid na sa Bonifacio.
0: Na? Itong tulad mo?
2: Siyagit. Ha? Kamusta lang ko na kay Tiray.
0: Sino na yan si Tiray? Ano na si Tiray? Aga masahe man no. Bayi na.
2: Oo
0: Gwapa.
2: Gwapa na si Tiray ah.
0: Abi ko kung lalaki, babae gani ang gamasahe sa imo. Babae.
2: Kung wala nagiti babae.
0: Te mabalik ato si Mark mabira sa imo ah. Ha, okay lang ko si Mark.
2: Mike.
3: Hi.
2: Mark my word.
0: Pamasahe sa kanu sa imo.
2: Hindi ko na ako mapamasahe ko ba sa imo, pwede lang.
3: Pwede, Troy. Gusto yung pati kwan pa.
0: Kung may unugbayad ka. Ha? Pamangkot, may unugbayad ka.
2: Siya nag-iikap, ako pa mabayad.
3: Lala, ba?
0: Sige ah. Ang number liwat ni Migo Mark sang silay 0924-139-0756 liwat 0924-139-0756 isa pa 0924-139-0756 okay na Mark?
3: Thank you Gitron.
0: Salamat. Hello, bye. Okay, may isa pa to gina nga nagpa-reserve nga main tra nagsalot abi si Mark mo hindi ko kadayan.
1: Sa mga Aguirre family, da, sa may Bonifacio, si Lai, mayong gab ilang.
0: Ah, kilala mo, gid man gali. Mm. Napamasahe ka man tagal sa ilang, ano?
1: Oh, sa muna pa.
0: Sa ilang massage center. Suki so, sa masayay, no? Ano pagin nga masayian ng imo na sudlan man?
1: Ha? Ano? Kaso, sudlan mo man?
0: Nakasunod ka sa bani?
1: Sa Kingsway ka lang.
0: Di na.
1: Ha?
0: Di na.
1: Along da sa kilid sang isa man black station sang unang lapit sa
0: ay hindi na manugid ko man Japon
1: sa hospital
0: hindi na kuya pagana ah.
1: Ano
0: ikaw man ang Japon mapatay sa akon
1: at hindi na lang iya
0: kunta ko niya taong taga ano taga Kingsway nga bidyo na sa ko masulod sa monitor para mabalanta ko nung mamasahe giman sa nang ganon. Ate, wala na. O, daya lang iban nga gusto mag-intra ang amon nga XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-007-6793.
0: 0915-831-1431. Manananggal di Amor, welcome sa FB Live, Troy Tiso 2.0. Kag Helen Blauro Tapang, good evening. Kag, ari na nga ito na caller. Hello, good evening.
4: Hello.
0: Hi. Sino ni?
4: Sana sa alam pitela.
0: Ha? Hindi pag i-loud speaker mo cellphone kay ga cutting off.
4: Okay, hindi man i-loud speaker.
0: Okay, ngalan mo liwat ngalan?
4: Si Michael Gane.
0: Si Michael. Teka, utod-utod ka mo, akig ka. Teka, diin ka Michael.
4: Taga?
0: Kawayan, Kawayan. Ah, taga Kawayan. Sa Kawayan ka subong o kung ara ka sa Bacolod?
4: Kawayan, sa Kawayan.
0: Ara ka sa Kawayan. Di, kamusta mga taga Kawayan?
4: Ang mga taga Kawayan din. So, isa naman ako.
0: Ano kita ganay ang pangabuinaan sa mga taga-Kawayan? Pangisda, no?
4: Pangisda. Oo, pangisda eh.
0: So meaning...
4: Wala naman iba niyo.
0: Namangkot man lang kuya, kapilosopo sa'yo. So meaning ang imo nga work subong dira sa Kawayan, kapangisda man ikaw?
4: So kung subong nga ako, kagadad ko balon, ito walawang
0: maya. Mm-hmm. Pero nagapangisda gid ng imo nga ano, imo nga pangabuinaan, hanap buhay. Oo, manangkag hindi ang imo isabat kada mo damo kinapalawig mo pa. Ah. Mangingisda ka, sir.
4: Yes, mangingisda.
0: Ana ara man lang hindi na pagsugpon, hindi na pagsugpon. Kay galawig naman ta do, para sa man sang color ko gabi. Damo-damo sang explanation pa. Okay. Pila na edad mo, Michael? 27 pa lang.
1: Uy nga, nga do ka matured na sang tingog mo.
0: Oo, sako iaguro pang isda mo. Hindi man balabas sa basta. Hindi man balabas sa basta ang magisda, baladol.
1: Kung sa bagay.
0: Makapoy man abala. Mm-hmm. Pero nami na sa mangingisda, kung magpadagat, mabalon gid sang bahaw. Tsakto, Michael?
4: Tsakto, good.
0: Kay para may mga preska nga makuha nga isda, rikta kilaw.
4: Kasi
0: nakinaw
4: na lang
1: ako
4: sa
1: subaybay. Oo, direkta na lang.
0: Madala kapag itgali si Namak, ngarang kangkahang gid bala. Namit na mo. Ti, sa edad mo nga 27, nakanubya ka na?
4: Wala, pagod ko sa nakatilaw.
0: Ay, maayo gid. Kaya hindi pa para sa imo.
1: E ano gusto mo, tilawan mo ko?
0: Ah, babae gidya gusto niya.
1: Babae gusto niya, ah.
0: Pero base kung gusto mo magtilaw-tilaw, base sa agi ka lang anay, okay man aguro.
4: Ay, di lang kayo
1: niya. Di lang.
0: Tinadlukan ka, gid.
1: Gani.
0: Ti, hindi yaman ka ni pag-anhon. Wala man sa kapangagat, kapanopsop lang.
1: Kung hindi ka sa agi, mapatol ka sa kataw.
4: Ang
0: bilang ulayan, gusto lang babae, hindi ka nga. Ah,
1: babae, hindi gusto. Sige,
0: ah. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
4: Ito ko pa isa ka babae, yan sa blang. Ano pa blang ulay, pag-iblaw?
0: Ulay man?
1: Virgin?
4: Ha? Oo, nang kumbaga
0: wala pagit, wala pagit ka, ginobyo?
4: Oo, ako na.
0: O sige, o sige, sige. Damo na lang niya, kung amugi mo na yung mga pangita, try to anay sa ibang nga istasyon basi magaan ka sang wala pagit kaagi migo
1: gani man
0: tapos kung makakuha ka to mo na ng pagtawag mo di sa amon.
1: Oh, correct.
0: Edo ginapakabudlayan mo kami ha.
4: Oh, sige siya bisan na yan. Oh, okay na lang.
0: Hindi kundi bisan ano na lang, okay na lang siya.
1: Harap man ang gali nga
0: ito kay imposible naman na ang arang ulay na pangita mo gani. Wala ka na naiya may makita subong. Oh, dali lang. Are, are, are, ang pamangkot. Sino ang imo nga kalook-alike kung sa artista?
4: Ang kalook-alike ko, mga Ace Berhel.
0: Ace Berhel?
1: Wow, ha?
0: Oh, Ace Berhel.
1: Action star.
0: Action star na siya. Dahil lang, ang taon ko ba ang tsura ni Ace Berhel ka nalipat na ko mo. Dahil lang, gida, i-double check ko, anay, ha? Ace Berhel. Be? Ula tapak, gwapo, gali.
1: Oo eh.
0: O galing kay ikaw lang ang Ace Berhel nga nainitan, Chakto.
1: Ang Ace na alas na mo.
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: Gwapo, gali. Pila height mo, pila height mo.
4: Ang height ko sa mga 5'8".
0: O taas?
1: Ito, amugid.
0: Oo. Ang panglawason, medium belt, chubby, o kun maskulado, gid.
4: Siyempre
0: sa may maskulo sa diin na sa agtang na. Ah, biceps. Oh, dere o. Amo na o.
1: Why ka maskulo sa ita?
0: Okay, sige. Pilang edad sa babae na pangita mo?
4: Ano, mga 25.
0: Okay, number mo
4: 09. Hindi, huwag na makakalawag ko siya.
0: 0919-793-8011. 0919-793-8011. Baw, tama, Gitani, kung naka-message akong si Miga Koshina Shine bala. Katag sa tayo isang number kay tagakaban kalan lang siya tani ba galing kay nagambal siya nga ay hindi lang ko na siya Troy ah mangita lang ko sing iban. hindi ako no gusto ang mga ala Ace Berhel ko no nga mga muaks kay may pagka ano ko no may pagkamanya ako no.
1: Dito mo
0: balanya gid no balanya gid no. Sige ah wala to lata lang dami manawag na si imo ha. Oh, next year. Oh, next year. Totoo signal yabi mo. 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone para po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuha imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kakara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and focus with premium D3 coffee mix.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Alas 10:30, nagpamati ka mo sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Mama Kicks Malundo, nagapamati si Ma'am Kicks Subong, upod niya si Jeron.
1: Hello, Jeron!
0: Ay, Ma'am Kicks, ngayong gabi, salamat kayo sa pagpamati. Sa mga gusto mag-join, XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi, ano man iya pangalan? Daw iya man ika... Arabong ano?
1: Yan si Sule.
0: Si Sule. Hindi ko maintindihan. Hindi ko siya mag-greet. Ay, off ang imo cellphone.
1: Oo.
0: Diwa. Dial ko 928. Ah, sige, arin na lang. May nagsulod nga bago. Mayang gabi.
1: Hello.
2: Gabi.
0: Yes. Sino ni?
2: Si Christopher Glitter.
0: Teka din si Christopher.
2: Taga Bata, sir.
0: Bacolod. Sa Bata, gin man ikaw?
2: Ano, sir?
0: Sa Bata, gin man ikaw, Subong?
2: Yes, sir.
0: Pila na edad mo, Migo?
2: 30, sir.
0: 30. Nag-aubra.
2: Yes.
0: Bata?
2: Manubata.
0: Manubata? Ano, ubra mo da, Christopher?
2: Alang scrap, sir.
0: Sigurado ka? Hello?
2: Yes,
0: oo, sigurado ka nga manug scrap?
2: Hindi, sir, ah. Naano, sir, ng may project lang ginagmay, sir, ah.
1: Wow, ang ginagmay na.
0: Vlog ko muna, Japon, pakato.
1: Oh, yes.
0: Ano nga project na man? Share man sa amon, ba? Basi makarakit man kami.
2: Blood control, sir.
1: Ate, mga kwarta kita sini. Oh,
0: makagalit kita ng ilis. Oh. Maka save lang kami sing lima kasako sang ano, semento kina kami. Migo Christopher.
2: Yes, sir.
0: Pila na kabilog mo na nobya kay Doka Chick Boy man si imo?
2: Wala pa, sir, wala pa.
0: Araw tapa mo nang imo nga pang sales to. Wala pa.

0: Sigurado ka nga mo ginatingog mo, Christopher?
1: Oter.
0: Base ko nagtigbaliw ka sa buong gabi, mo na nga daw lalaki yung tingog, pero kung mag-aga, ano gani? Hello, sir!
2: Bakit mula karoon ito ang gabi, bala? Si Christina, kanina.
0: Alin sa Christopher na Christina?
2: Oo.
0: Bate ka na. May Facebook, amigo, Christopher?
1: Yes, sir.
0: Barere lang. Tawa na mo ni Dolpo, okay lang?
1: Hello, sir.
0: Okay lang ang makitaan namon Facebook mo?
1: Ay, ganun lang yun, sir.
0: Uy! Hindi pwede yan. Nag-Facebook ka pa, hindi mo lang pagkipakita.
2: Oo, man.
0: Oh.
1: So, doon tayo lang ito, picture, sir. Instagram lang ko.
0: Boy, Instagram?
2: Wow, social. Oh,
0: sige, ano, taka i-follow, taka si Instagram. Ano Instagram mo, aw?
1: Ben? Christopher, sir.
0: Christopher, ano?
1: Dileon.
0: Dileon?
2: Sinampa talang karon. Eh, agaw.
0: Artista ka?
2: Agawan mo pa si Nora Honor karon.
0: Kasi gana, hindi ka ginawa. Oo, hindi ka ginawa magtigayunon karon.
2: Sige, yagi na bala.
0: Pwede man lang i-off the air nga wala may makabati. Kami lang ni Delphi mga kita. Para kami na lang ma-describe.
2: Di ano,
1: Christopher Dileon.
0: Nara, na naman, nabudaw. Hindi may gagawa ang Christopher Dileon. Dasiga na ah. I-off the air lang namon para wala may makabati. Li!
1: O gani, okay to.
0: Aha. Christopher Dileon, artista, nagagwa gani mo.
2: Oo. De. Panugin na lang ba sa insakto?
0: Na, ikapitalan ka namon 500 ah.
2: Oo ah.
0: Siga. Oh, ari na oh, may nag-message na di oh. Uyab, ngalan niya si Silva.
2: De.
0: De, atakay hindi. Hello?
2: Christopher?
1: Hello, sir.
0: Oh, sige na, dali na, hatag na.
1: Aray. Chappy.
0: Ha, chappy mo kayo karunda. Iatag na ang imo nga Instagram o kung Facebook, nasig.
2: Nauya pa na sa...
1: Uy, papiraw?
0: Uya pa na sa...
2: Di nga na, nawag
0: kapatid ko. Sige, describe na lang imo kung galingon na.
2: Ikaw na ang describe.
0: Oh, sige, go.
1: Taas, puti, gwapo ah.
0: Ay, Yuga, hindi ko na yung magpati ah. Taas, puti, gwapo ko no.
2: O, te, abe, sige, be. Send, be, samon, be, sa messenger, be. Yung mga ano, be.
0: Messenger. Sige ah, kung naka-online ka subong ah. O, message lang da sa Troy Tisoy 2.0 ah. Dali ah.
2: Sige, be.
0: Ara. Kay si Jerome nga daan.
1: Sige, ano nga lang, sir?
0: Ah, Troy Tisoy, T-R-O-Y, space, Tisoy, T-I-S-O-Y 2.0.
1: Okay? Message mo subong, sir?
0: Subong na yun lang. Ano mga buwas pa? Dugay. Damo-damo si Muarte. Bala mo.
1: Hindi. Datong badlaw?
0: Subong ah! Dali.
2: Hindi agad.
1: Wait lang, sir. Galo. Ding pa o?
0: Na, nung manaman nga.
2: Ambot ah.
0: Dapat kung kapangita uyam, dapat equip ka sang data.
2: Correct.
0: Permi-permi ka online.
2: Oo eh.
0: Tapos may ara kasing mga apps like Viber.
2: Hey.
0: Ano, Viber?
1: May ara mo na, sir. May ara mo ko. Telegram. Instagram.
0: No.
1: Twitter?
0: May Twitter pa, haw?
2: Nga, hindi ka ba yung manugid siyang tuod mo nga ano kung may ara ka malang?
0: Twitter ko, no? Oh. Twitter ko, ro. Ara, nag-message na. Kadugay, ah.
2: Te?
0: Di, ana?
1: Wait lang, sir. Hindi ko makita.
0: Sige. T-R-O-Y Troy. Dayon, T-I-S-O-Y Tisoy. Dason 2.0 na ang profile picture ko upod ko boss ko naka color pula ko da kag upod ko boss ko duwa bali duwa kami sa profile picture
2: kadugay man ah.
1: Ay are pero guwapo ba
0: dapat tupungan mo nang pagkagwapo ko ah. Basi kong hindi ni karon guwapo ang sa pananawan na mo ni Dolphy. Ambot si mo da.
2: Ang lain na da, Troy, kung guwapo man ang ginapangita iya.
0: Ara na, kasend na. Dasiga, kadugay mo naman.
2: Nasend mo na?

0: Ah, hindi nasa uya na sa uya, nasa.
1: Sa kuya ng gwapo man ni na pangita, ya eh.
0: Ang balya nga daan, taas, puti, gwapo. Basta mag-amo na gani ka duda kung dayon mo na ginapangayuan ta sing ano, sing
1: profile pic,
0: profile picture para pati kita or hindi gani basi nag ano pa siya. Nag-upload pa siya sa AI.
1: Basi kung ka matama to siya tigbalyo. Lapit na lang ito. Nalat dute.
0: Bebebe. Pero basi nag-message siya tuod, no? Check ko lang, ah. Dali lang. Dami ka panawag sa itong messenger, ha?
1: Dali ko, oh.
0: Dali lang.
1: Nan. No, garing, oh.
0: Ako na, imo.
1: Imo, guro.
0: Ha?
1: Imo.
0: Imo na cellphone. Nang tawa. Basi Gcash na.
1: Wala, oh, wala.
0: Dahil na ilang. Na, be?
1: Wala, pandi, oh.
0: Dahil makita. May okay. Nag-araging ring kita.
1: Dahil ni. Na, be?
0: Be? Imog!
1: Hindi!
0: Wala. Alam ba, sige na, tiyangaw, tapos subong ang gabi. Nga, may kapanawag. Wala, wala, wala, wala. Ikaw, di wala isa subong mabilin. Ay, tapos.
1: Hindi, agad, ha? Wala,
0: wala. Ano pa nawag?
1: Di wala gani.
0: Dali lang yun, ha? Tawagi yung man ko idol, wala ko load.
1: O, te, siya, si
0: Dragon. Hindi, lay niya. Sige, isend lang yung mo number kay tawagan, takadugay-dugay. Nahulat lang naman ang message ni, sino to gani ngalan niya? Christopher.
1: Christopher.
0: Ah, ang iya pangalan gali, hindi si Christopher. Ah, hindi, nag-message siya gali, bago lang. Daw, tikalon mo na color mo, Troy man.
1: Damo gini eh, tikalon gini eh.
0: Uy, damo pala may ma-intra sa aton sa bunga gabi. Yari may mga picture sila. O, sige, send number. Send number. Kaya may tawagan ka namon. Go! Pwede ka mo ka, ano? Pwede ka mo ka message sa akong FB page ha. Send ka mo na sa number kaya para ma-book ko ka mo. Para hindi ka mo iyawan hulat. Enjoy lang ka muna sa music. Tapos, after music, kami na lang manawag sa inyo kay para dasigay aton transaksyon. Oh, Gilbert, send number, Gilbert, kay matawag kami. Pero sa madayal pa lang mutong amon nga number ha, 0915-8311-431 kag 09-1200-76793. Nan. Oy, dali lang gid. Buwas bala. Ma-draw kita sa Santo ni XFM Libu-Libong pa-premyo. So, hibaluan nyo buwas sa tanan nga XFM station sa NIR kay sa Panay Island kung nanday sino naman ang nagdalalaog sang 3,000 pesos nga cash sa Santo ni XFM Libu-Libong pa-premyo. Kag ang Gold Eagle beer pagid gali mga katropa 5,000 pesos kada semana ang yes. Inyong madaugan confirm nga 5,000 pesos
1: hindi niya kay istorya kuris-kuris ha
0: preparar na ka muda sa mga tansan kag pamati lang ka mo sa mga XFM stations kay dira gina-announce kag gina-advertise ang may kaang tanan sa ano Gold Eagle beer premyo sa tansan promo.
1: Okay. Subong pala panguligta na kamula sang tansan sang Gold Eagle.
0: Koko. Kay para piho na. Ay, lain man ni ang nag ako natawagan. Ay, dali na may nagtawag sa piyak. Ay, lang kita. Adeo. May gabi.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi, sino ni?
1: Hello.
2: Hello?
0: Batian mo kami, ma'am.
1: Sino ni Paliog?
2: Opo.
0: Opo. Pangalan?
2: Si Cha.
0: Taga saan si Cha?
2: Taga President Rojas Capiz.
0: Wow! President Rojas Capiz. Ilang taon na si Cha?
2: 30 years old.
0: Are you single? Single, ma'am? Or manuglaon? Kaloso.
1: Ano?
0: Single?
2: Single po.
0: Really? Ano, nag-work na ikaw or student?
2: Nagatrabaho na.
0: Ano trabaho mo? At sandali, ano ba yung ano, yung lingwahe natin, Tagalog ba or Ilonggo lang?
2: Pwede Ilonggo lang.
0: Di ikaw man naguna-una oh, Tagalog.
1: Gali man. Sa diin ka Subong, ara agad sa Kapis.
2: Ara ka din sa Kapis.
0: Ano work mo, Cha?
2: Wala pa, rilang ko din sa akon nga, Lola.
0: Hambal mo, nag-work ka na, man. Tapos ara ka naman na kay Lola mo. Oh, sige, amo na lang niyo, para hapos masabat. Ano work mo da kay Lola mo?
2: Dabante lang ako sa iyang atindahan.
0: Ah, amo na i-chat to, okay, trabaho.
1: Oo.
0: So, kapangita kasing boyfriend or friend, ano?
2: Hindi ko ay masakitan lang ko.
1: Di ano? Ahay. Di ano ang malagad namon si Imo?
0: Ano ang bulig namon si Imo?
2: Ano? Ano? Loyal man.
0: Dali lang yun bala. Hindi kami kaintindi. Kapangita. Ah?
2: Kapangita ako. Napangita ako, boy, first of all, hindi, manluloko.
0: Si Ambal mo, Gina, hindi ka, kaya masakitan ka lang. Pero Subong, mangita ka na naman.
1: Gusto mo naman yung masakitan.
0: Gusto mo masakitan o kung gusto mo matuslokan? Sige, describe yourself first. Oh, sige, go.
2: Maha Salvador.
0: Bomba Maha Salvador!
1: Wow. Tuod!
0: Maha Salvador?
1: Ba si Maha Blanca? Hindi.
0: O kun Maha Imbalsamador.
1: Abi ba kita? Abi mo.
0: Facebook!
1: Facebook!
0: Facebook!
2: Ibiko Minho.
0: Ano?
2: Ibiko Minho.
0: Ano man? Do what be? Spell out na lang ang first name. Letter?
2: B.
0: Boy?
2: Boy.
0: Okay.
2: Ingapol.
0: Okay.
2: B-Y.
0: Baby. Amo na.
1: Baby.
0: Space.
2: B-O-E.
0: Ano to?
2: Space. Baby ko.
0: K-O-E. Tama?
2: Oo.
0: Dayon space.
2: Tapos, space. Minho. Wait.
0: Letter?
2: M-E-N-H-U-E.
0: M-E-N-H-U-E.
1: Minho.
0: E. Minho. Tama?
2: Opo.
0: Be, tingnan nga natin. Parang...
2: Nakalaki yan eh.
0: Mali ata yung na-type namin eh. Dali, baby ko, yung sa men, magsispace kami dito or one word lang sa who?
2: Hindi na magspace sa
0: men ho. Spell out, biliwat imo men ho. M, tapos letter, I nga eagle o kon apple?
2: Eagle.
0: Oh, dayon, N.
2: N, H.
0: H, U. E.
2: Tapos E.
0: Eagle?
2: Opo.
0: Dup lang tawad abis mo, Dup. Dup lang di may nagagwa, how? Dahil lang ha. Arena, kita ko na. Ay, kagwapa. Lado si Maha, giman siya tuod. Padakoon ko ha. Lado si Maha, Salvador, giman siya tuod. Patigin man ko ha. Dahil lang gida ha. Ari, Dup lang tawad, Dup ha. Ari o. 30 na edad mo? Ari
2: Opo.
0: O? Ari o? Galing kay ang imo kilay, ano naging kurit mo? Uling?
1: O kung pencil pen.
0: Guwapa siya o, no?
1: Oo.
0: Pero matyagan ko, damo-damo ginagabakal sa tindahan ni Lola mo ay tungod sa imo. Correct?
2: Damo, gini.
0: Kapangayos lang number si imo, wala.
2: Waay ka, so ang gabakal tanan puro tigulang.
1: Wala ka sa matanon?
0: Wala ka sa mga baby boy? Yung mga muna.
2: Ni Araman.
0: Ang imo pormahan sa ano, Yung pormahan kung magbaligya ga short ka, ga spaghetti, ano ga pa sexy ka,
1: ga strapless,
0: oh, boreless.
1: Ano?
0: Simple lang,
1: simple
0: imo
1: lang.
0: Oh, wala, wala simple in the sense nga ga short amo na.
2: Short, ah.
0: Ano ano ang cup size? Cup A, cup B?
1: O cup B.
0: Hindi kita kagwanta sa puna niya. Pati yan na. Sige, ano na pagkita mo sa isa ka lalaki?
2: Ang seryoso lang ka. Ang masaligan, berlayo ka mo bala.
0: Ah, bisan LDR. Sa taga Presidente Rojas gid man ikaw o kun may ara ka pa province nga ginaulian?
2: Taga Diriman gid ko.
0: Oo. Pero malapit lang dang balay nyo kay lola mo nga ginabantay mo subong Tiangge.
2: Lapit lang man.
0: Ah. Tinga nga wala ka pa nga nobyo sa edad mo nga 30
1: oh, man.
2: Ay kay wala man ko gaano abe ka pangita kay Bite dito abe sa obra mo.
0: Ah, sa bagay kay Iti. Dapat iniran mo ginaang magchanggi ka doot playa. Bisan magtagpiso-piso lang na dahil mo ginaan siya. Dapat imo ginatutukan. Oh, Iti, paano na abe? Wala ka pa man nagkakadulaan sing pag-asa nga makakita ka pa sing nubyo sa edad mga 30?
2: Damo man ka pangaluan sa kon. Pero ano, nung sambal ko, wala pa ko time.
0: Di ka mong pati kayo nun ka namun sa buong gabi kasi mo man iambal mo, wala ka man time.
1: Gani. Dapat siya kung tagaan ka namun sa partner sa buong.
0: Amo na nubyuhon mo kung magkasugot ka mo.
2: De. Ha? Mga bata pa, mga 21, 22, amo na ilan, ang napanguluyan sa akin. Ay, bata pa sana na.
0: Ay, manami gani ina.
1: Eh, base ko na mo ginang kapalaran mo ya nga mga batanon ang para sa imo.
0: Oo, kay ang imo nga picture, hindi ka pa man gitigulang ng taon daw, hindi man 30 edad mo, di daw mga ano lang, daw mga 21. Younger ka 9 years sa imo nga picture subong ginsend.
1: Oo, bala.
0: Te.
2: Yan, da lang. Hindi man sila magpati sa akin na amon ako na akong tsura ay gabidyo ko naman ko sa ano, hambalahay. Abo mo na agad mang gali ya.
0: Ari, gali o. Oh, may ipahistorya ako sa imo. Ti, ready ka na nga may kaistoryahon ka subong agab eh.
2: Yan, o naman. Sige ah.
0: Ari, ari. Ano. Ari, ari eh. On air ko ah. Good evening. Line number 2. Hello? Ay, balda ka kung hindi ka magsabat.
1: Oo, kagwapa ni bala.
0: Gwapa ni bala mong color. Ari na, may gabi eh.
3: Hello, sir.
0: Oo, batian mo kami, sir.
3: Hello, hello, hello.
0: Oo, mabatian mo kami.
3: Yes, sir.
0: Oo, i-mute lang yung radyo para mabatian mo si, sino kayong ngalan niya ni Dolph? Si Bibi ko.
1: Si Bibi ko.
0: Oo.
3: Hi.
0: Okay na, na-mute na radyo mo.
3: Yes, sir.
0: Okay, ngalan mo gani?
3: Rex, sir.
0: Do, ikaw man to kinang itong ipangayuan ng Facebook. Wala ka nag-atag.
3: Pakilala ko, sir.
0: Sino gani ngalan mo? Si Christopher?
3: Oo, sir.
0: Ah, Facebook, anay. Ah, ata gani sa Facebook sa amon. Ikaw wala.
1: Gani?
3: Nag-message naman ko.
0: Ah, nag-message ka. Sige, lantawon ko, lantawon ko. Ano ngalan mo? Ano itong ngalan? Ang gin-message mo sa akon?
3: Roy 2.0.
0: Hindi, ano gani ngalan mo?
1: Ano ngalan mo? Da, ngalan
0: amo ni si, ano? Ano, si Haka, amo ni? Mutsi? Uy! Ang gwapo bagay sila nga doa!
1: Oo.
0: Ah, Christopher. Sige ah. Eh, sorry, anay. Dali lang, gid. Taga Boracay man eh. Ambal mo, taga Bakulod ka.
3: Eh, kaya naglakad ko, sir.
0: Naglakad ka, nagsakay.
3: Naglupad.
0: Ah, sige, ara si Bibi ko, oh, sa piya ka
1: sige,
0: din niya.
1: Sige, sorry, anay ka mo.
0: Ara, mamati kami ha, tarunga pag-discarte ha, malingaw kami ha, fights.
3: Hi, bebe.
2: Hello.
3: Kumusta na?
2: Okay lang. Ikaw?
3: Okay lang, Gid. Kadaan ka?
2: Taga-copy.
3: Ay, bata ka na?
2: Wala gani, Migo, bata ka.
3: Pila na edad mo?
2: 30.
3: Ah, kita-kita lang gali.
0: Sigurado ka? Ay, nautod. Nautod. Dahil lang. Reconeco, Migo, ha? Reconeco si, ano, si Bibi ko.
1: Si Bibi ko.
0: Ay, lang ita. I-hold na lang kakadali, ha? Hindi pag-ibutang, ha? Si Super!
3: Oh, sir.
0: Oh, hindi pag-ibutang kay dial ko lang number niya. 2797. Okay, there it. Ala, pasod lang ta sa liwat. May changi, ubusan load
1: gani.
0: Hello ga, si Troy ni, si Troy.
1: Hello, baby.
0: Okay ka na?
2: Okay na po.
0: Ah, oh, sandali. Okay. Dali lang. Ah,
1: oh, okay, super.
0: Super, pasok.
3: Hello.
2: Hello. Ha?
3: Hi, nadula ka ho?
2: Nadula. Hi, kay ano na to si Jero, time nap.
3: Ah, okay. Hey, ano ka bila bol? Gusto mo makopi data?
2: Maniman do bakla, maniman.
1: Siling ko gitaw.
0: Agi ka kuno pre.
1: Pre. Basi ka pala. Basi ka pala kilaki ka lang pre.
0: Pre, basi pala kilaki ka pre. Lantaw be, lantaw be toy toy be pre.
1: Bye ka pa ko be toy toy pre.
3: Basi pagi ka mo mo go.
1: Dadyo gilak aman.
0: Hindi ah. Ang yala na panghambal. Panghambal yala na
3: bibi. Ah, wala na yung paghambal ya.
0: Bibi ko. Panghambal yala lang niya. Ah. Ano to hambal mo? Gusto mo maano ka mo ma coffee ma, date?
1: Coffee date. Te, bibi masugot ka.
3: Pwede man suka tunta ka.
0: Dali lang git. Pamakutaan ay si bibi ko kung gapangapi siya.
1: Oo.
0: Basi kung hindi sa mangapi.
3: Sila ini lagi nakapi siya.
0: Pamang ko tagani kung gapangapi siya kung coffee lover man siya like you. Makuta.
3: Eh. Ara ka pa?
1: Bibi? O ara pa, ara pa.
3: Gakapi ka ha?
2: Wala man ko gakapi.
3: May doors eh?
0: Mayo pa.
2: Namian kami sila ang isa ka relasyon, hinubugay. Ipa,
0: ano man lang, occasional man lang, occasional.
1: Hindi man lang kasi nga pahubugay, ah.
2: Battle of the
3: night. Wala mo manang seryoso kaya, wala din na problema, ya.
2: Ay, wabihin mo, ano, ng ano, tingog.
3: Hindi, kaya mo amo lang ginitingog, Kubi?
2: Ah, diin ka gani, do bakulod, kina mga panghala mo?
3: Oo, oh, bakulod.
2: Mga bakulod. Ano pangalan mo?
3: Christopher.
2: Matuod, do ba, ano mo?
3: Christopher.
2: Christopher, ano?
0: Dilyon ko no, ambalya kay Inapa.
1: Isli man nga, alam mo kay Nora Honor.
3: Eh, ano ka bila, Bolby?
2: Wala pa ko, bedtime kay hindi pa ko di kahali.
3: Nga man.
2: Hindi pa ko pwede pala. Ang labi, wala di abe. Kung lula.
3: Di pwede man na ako lang guru malagaw, day.
0: Pwede.
2: Pwede man, lulagaw lang di. Ano rin lulagawan mo ako
3: di. Dadayin ka sa Cadiz, aw.
0: Kapis, hindi sa Cadiz. Rojas Kapis.
1: Oo. Ro ka lang.
0: Ro.
1: Tod man, maruro ka lang sa Dumangas pa Kapis.
3: Kapis ka le. Sabi ko Kadis.
0: Te, makadto ka sa Rojas?
2: Te, makadto ka.
3: O sir, kung gusto ya.
0: Yeah.
1: Amo naman, kung sa ganit si mo, kung makadto ka.
3: O sir, pero wala man daswang, sir.
0: Pila na edad mo gani? Pila na gani edad mo, Christopher?
3: 30, sir.
0: Di ka kita ka na aswang sa edad mo, 30.
3: Wala pa, sir.
0: Di wala aswang eh, dulang ka.
1: Dugay na iya nga, ano yan sa kapis yan.
0: Surya-surya, malala.
1: Oo.
0: Te.
3: Te, makadto ka na buwas?
0: Kurado ka nga buwas ka dahil makadto.
1: Oo.
0: Basi kun...
3: Kung gusto niya, sir, malupad ko dahil niya, sir.
0: Ati ikaw gali yung aswang. Ipabangod mo ba sa iban?
1: Amo gajaya. Ginawa na na ka, tinlo sa kapi sa ngala nila, imo yan.
0: Oo. Te, okay man si mo bibi ko nga pamasyaran ikaw da ni Christopher?
2: Basi, nagulpihan lang sa kaysa una makadto sa Dazon.
0: Mm.
2: Wala iya pag gani ko makilala sa lubos pa.
0: Na.
2: Makadto sa
3: Hindi, mawagay ko makilala. Taka sa personal, hindi ako na bahala.
0: Hindi, amo ni o. Kaya siyempre, after nyo mag-isuryahan na eh, mabailuhan na man kamo sing number kamo na lang tigayon na eh, kung sa nugin man makadto si Christopher dira sa Rojas
1: o te ano si mo bibi
2: sige pwede man istoryahan lang
0: sa istorya daw dirigi na mabuka ang imo nga banggirahan.
1: Amo gina pagpasira ni Lula mo sa inyong tiyangke.
0: Amo gina pagpoto sa sari-sari store. Manira ko anay kaya mapakalam kami ni Christopher. Sige
1: ah. Okay na ka mga duwa? Bibi?
2: Ay.
0: Okay na ka mo?
2: Okay lang.
0: I-forward ko ang number mo kay ano ah.
3: Wala gana si Bibi
0: ah. Okay na gani.
1: Okay na to gani.
0: I-forward ko si Omigo number niya. Ikaw na lang text ako kung tawag siya ha.
3: Okay sir ah. Thank you again.
0: Sige.
1: Sige salamat
0: man. Sige salamat. Or pwede man kay Soriana. Kamu na lang hatagay number.
1: Oo.
0: I-ano okay. Ko lang. I-mute ko
3: lang. Bye
0: Bibi.
1: Okay. Bye.
0: Bye. Love you.
1: Love you dayon ba?
0: Grabe ba? Love you anay sa dayon ba? Isa naman ang agi.
1: Ay nga may isa.
0: 2 minutes after 11 o'clock. Mali ba ang phone? Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM katropa mo?
1: Exciting.

0: kusugan, isa ka profesional boxer. Sa adlaw na training, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatip ng akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Michelle ang kaibigan ko na umiinom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Patag nawan ako pala.
1: Ako man.
2: Makuha na lang kami isa ka-caller, mga katropa. I-dial nyo ang 0912. Patapos, Adolf.
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-8311-431. Amo na ang mga numero nga dapat nyo tawgan. Kag ang ini nga programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, kag wala sing side effects. Sarang mabakal sa inyo ang mga suki o butika malapit sa inyo lugar.
1: Kag nadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soup, kutis porcelana na, kutis artista pa.
2: Hmm? Gin-standby ko na, nadula pa saya. Ari sa piyak. Good evening!
3: Good evening po!
2: Hi! Pakipatay lang po ng radyo at magpakilala.
3: Teka lang. Ako si Joy ng Hamtik.
2: Hi Joy, welcome to the show.
1: Yes, Hamtik Antike.
3: Yes.
2: Joy, alam namin ni Dolphy kung bakit ipiningalan sa iyo yung Joy. Alam mo din ba kung bakit Joy yung pangalan mo?
3: Alam ko po.
2: Bakit?
3: Dati.
2: Bakit daw Joy yung pinangalan sa iyo?
1: Mm-hmm.
3: Dati. Kasi po masayahin.
2: Hindi, mali. Nasa masayahin na tayo. Hindi. Joy yung ipinangalan sa'yo kasi masayang-masaya sila habang binubuo ka.
3: Tama.
2: Samta nag-ana-ana sila, sabi ng mama mo, ano ang ipapangalan natin sa anak natin? Sabi ng tatay mo, Joy.

0: Joy. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na, Joy?
1: Ano, 49.
0: Ilan po?
2: 49.
0: Magkano, 49?
1: 49 na po.
0: Wow, ang sexy naman ng boses mo.
2: Hindi halata.
0: Sundin mo nga ako. Eto, nga ako ha. O, nga ka din. Sige, kapakinggan namin kung 49 talaga. Hinga, nga. Katulad dito, Sandali. Huwag mo na masyadong lakihan. Sabi ko nga lang. Sige nga ulit. Ulitin natin. Hindi.
2: Huwag ka na mahiya.
0: Nga lang nga tayo eh. Nga ulit. Sige nga. Huwag mo na masyadong lakihan. Huwag mo nga ba?
2: Excited kasi.
0: Sige nga ulit nga. Okay. Dagdagan mo ng dalawa. Tatluhin natin. Sige nga. Dalawa pa. Dagdagan mo pa. Bilis-bilisan ng konti. Oto. Anyway.
1: Hindi, sa pwede na lang gusto ko.
0: Anyway, maganda yung boses mo. Parang hindi ka pa 49.
2: Hindi halata talaga.
0: Parang 39 lang. Younger, 10 years younger.
1: Sabi kasi nila, parang batang isip.
0: Oo nga. Pero maganda yan. Maganda yan. Hindi ka stressful.
1: Parang tata pa.
0: May anak ka na ba, Joy?
1: Saan? Dati po.
0: Ilan anak mo?
1: Isa lang. Original. Isa.
0: Original isa sa labas ilan?
1: Dalawa.
2: Sa labas ng bahay?
0: So tatlo lahat sila, tatlo.
1: Opo.
0: Sa original isa, sa pangalawa, dalawa.
1: Nadalawahan.
0: Sa akin, wala na siguro kay 49 na, no?
2: Malay mo!
0: Bakit nga pala nakatawag si...
1: antay uli kasi na-load nga.
0: Oo nga, pasensya na ha. Medyo natagal-tagalan ng konti. Bakit nga pala nakatawag si Joy?
1: Pag-request.
0: Okay, akala ko sasali ka pa eh.
2: Kaya nga eh, oo.
0: Ano ba yung re-request mo?
1: Pwede rin isabay.
0: Isabay na ano? What do you mean na isabay?
1: Babae hadap ko, kaya tomboy.
0: Sandali. Medyo
1: ayaw niya ng lalaki, nagagalit, nagsiselos ata.
0: Medyo sandali. Pumayag yung ano, yung tawag dito partner mo na maghahanap ka ng tomboy?
1: Hindi po.
0: Ano daw?
1: Hindi po.
0: Ikaw talaga, gusto mo talaga na maghanap ka ng tomboy?
1: Maghanap ako ng makakausap na babae. Ayaw niya kasi ng lalaki, nagagalit.
0: Pero magkasama pa kayo?
1: Oo.
0: Sabihin mo nga sa...
1: Gusto ko lang po kasi ng makakausap.
0: Sabihin mo nga sa partner mo kung okay lang ba kung ano, kung gay yung kakausapin mo?
1: Hindi, I mean, kasi gusto ko lang po nang may makakausap. Okay lang, kahit bakla, kahit tomboy, at kakatunay na babae, wag lang lalaki, nagagalit siya.
0: Nagagalit?
2: Hindi naman kami mga lalaki dito eh. Joy? Hindi naman kami mga tunay na lalaki dito.
0: Oo, mga ano kami eh.
1: Baka, Troy, pwede ikaw.
0: Wag mong subukan. Makakalaman ka lang. Gusto mo yun?
2: Jumbo yan.
0: 49 edad mo, tama?
1: Oo.
0: Alam mo ba, sa 49 mong edad, pumapatol pa ako ng kahit 50.
1: Hindi.
0: Totohanin ko talaga.
2: Hindi siya nag... Joy! Ako mismo.
1: Baka gusto mo i-dare kita dyan.
0: Ah, wala akong pakialam kung kahit mag-dare-dare ka dyan.
2: Kaya nga.
0: Hindi kasing hinahanap ko dare-dare.
1: Alam
0: mo ba, hindi ko yan hinahanap yung dare-dare na yan. Yung gusto ko talaga yung dare-dare. Ano? Pareho ba tayo ng gusto? Sandali, sagutin mo muna yung tanong namin ni Dolphy. Gusto mo ba yung ano? Pareho ba tayong gusto?
1: Na.
0: Jer-jer?
1: Jer-jer?
0: Oo. Pareho tayo, hindi.
1: Nahiya na ako.
0: Nahiya na.
2: Ba't ka naman mahiya?
1: Baka magising na yung
2: bala
1: ko.
2: Oh, ito na lang. Ano pa? Nang Joy? Joy? Jer-jer with mayonnaise. Gusto mo?
1: Ayoko
2: mayonnaise.
1: Gusto ko peanut butter.
2: Wow, the best.
1: Lapot na matamis.
0: Ay, gabi-gabi kang tumawag, ha? Sabihan mo lang sa amin kung wala kang load, bigyan ka namin.
2: Oh, Joy, kasi ang saya mong kausapin, eh.
0: Tawag ka gabi-gabi, ha?
1: Si ano, gusto ko sana po si Dolphy lang ka.
0: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
2: Oo.
0: Magsabi ka lang kung wala kang load. Ha?
1: Si Dolphy lang ka.
0: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
2: Ano gusto mo ako?
1: Ay, ano po? Wala lang kayo bukas, saka Sabado.
0: Wow, alam na. Oo,
1: ano katrop sa number nyo?
0: 0915.
1: Hindi, yung tuwag na number nyo, hindi naman po yung sumasagot.
0: Oh, sige, ito na lang yung personal number ko. I-save mo, ha? 0926.
1: Ito
0: bilisan mo.
1: Ito
0: oh, sige. Oh, isang nga muna, ah.
2: Oh, ito.
0: Sandali, kukuha pa ng ballpen at papel.
2: Ready na?
0: Ready na?
2: Oh.
0: 0926.
1: Oh.
0: Ayan na, nalista mo na.
1: Personal,
0: huwag mong ipamigay kung kahit kay sino, ha. Yung number ko, personal ko to, eh.
1: Thank you.
0: 0926.

0: Hindi pa, sandali, kulang.
1: Kulang.
2: Oh. Ay, isa ba naman isang tusik?
0: Oh, sige nga, ulitin mo nga ulit. Lakasan mo yung boses mo at pakibilis yung pagbigkas.
2: 09-26-26-26-8-2-10.

0: Gulong-gulong mo. Ano nang request mo?
1: Well, thesis na yun eh.
0: Okay na yan. Oh, anong request mo? Request mo, request.
1: Ano po? In your eyes.
0: Wow.
2: George Benson?
0: Benson.
1: Hindi ko lang kabisado po yung kumanta.
0: Sige, play ko. George Benson yan.
1: At saka... ano, bago ko lang po kasing type na kanta yon, at saka My Heart Will Go On, favorite ng band ako, My Heart Will Go On.
0: Sige, play ko yan lahat. Okay ka na?
1: Thank you.
0: Wala ka nang babatiin? Wala ka nang babatiin?
1: Eh, pa-shout out po sa pamilya ko sa Cavite, lalo ng anak kong si Joanne, Rose Joanne Clemente.
0: Play ko yung request mo, ha?
2: Okay, salamat.
0: Thank you, nag-enjoy bye-bye kami sa iyo. Salamat, yeah, bye.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Oras.
2: Amo to yung ako, Ler. Di ba lang? Nakadula to yung ko sa'yo.
0: Happy weekend, everyone. Salamat sa mga tech on duty, sa tanan ng XFM stations, sa mga station manager, sa Negros Cagpanay Island, sa ngalan sang amon CEO, boss, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivay Noy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you on Sunday. Babush, everyone. Muchas gracias.
2: Babush. X

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copa Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copa Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copa Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver at

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Reddel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga yes to

0: products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid?
2: Ay,
3: pula ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So nami bigit sa mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga buki ka.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Eh, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamay, harap kayo sa mga balita, blamay, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
3: may how, kid, apat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakli sa mga balita, blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahos. Masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabili sa gabi ka.
13: Kumaan ka, Rizko.
14: Sentro. Kamsa, Bullseye.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Anton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Anton Gold.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santhol Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santhol Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santhol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist,
0: call your doctor. Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Kumaan ka rin sa
14: sentro. Come sa Bullseye.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visio Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sister Pain. Pangalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kidhaw.
10: Kayo pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamay, harap ka sa mga balita, blamay, sung, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blamay, blamay, blamay.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how, kita, pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kidhaw.
13: Timo!
0: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamahala.

0: Pamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santol Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist.
2: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Santol Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatamu.

0: sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Nga AXFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga AXFM, kid!
3: Inami ang music, ah!
1: Nga AXFM, kid!
2: Ay...
4: Wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so namin, kayo sa mga DJs, nalang kanya,
5: wala sang kongreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply...
1: May how, kita, pag...
5: Oo, enjoy lang.
1: Nga AXFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas

0: kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
2: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pag...
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Hampton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Hampton Plus Gold. Hampton Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Hampton Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Hampton Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Hampton. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Hampton. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Hampton Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Hampton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Hampton Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag Sister Pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag Sister Pain,
3: pangkarang pain,
5: fast and safe.
3: Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya yung pagbuktaw ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blabayara ko yung mga balita, blabas yung amin, bigit yung mga DJs nila, kanya, blabas.
5: Wala asang konkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how, kita, pat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Canton Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X

Good morning, Sudan Cimbagalot. Good morning, good morning, good morning. Mga katrapa, good morning, good morning, good morning. Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas sa subong yang adlaw sa Biyernes. Pau, Biyernes naman, guys. Friday na kita mga katrapa, July 31, 2026. Ulihing ay nadlaw sang Hulyo, tuwag 2026. Biyernes na, Biyernes, last day of school. And of course, mga katropa, last day man sa ibang sa ilang mga tagsak ka, eskwelahan. Eskwelahan, o lubrahan. Kagdi mga katropa, subong yung adlaw sang Biyernes. Kamusta nang inyong mga niluto dyan? Sa mga nag- negosyo sang linuto o kung nagkarinderya, nag-bake, no? Kamot na daan na tinapay labay ko to sa bakery. And of course, mga katrapati, live na live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na kita. And mabati araw makita sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Para kita dara bati-on na kita. Siyempre mga katropa, sa mga luya ko pa shout out o kung magpa-greet subong aga, just comment lang sa inyong mga greetings sa aton yung comment section, sa aton yung live stream right now, sa aton yung XFM Bacolod News and Public Service Authority nga live mga katropa. And paraya sa atin nga weather forecast, weather update subong aga mga katropa. As of 5 a.m. today, suno yan sa DOST Pag-asa mga katropa. Ang low pressure area kung ng LPA mag-apekto sa Visayas kag sa eastern section sang Mindanao. Kag sa probinsya sang Negros Occidental, mayara sang magulumon nga kalangitan, tumtumanipis nga pagulan, kag thunderstorm, ang mabatsyagan tugas ang nasambit nga LPA. Kag mayara man makatrapas sang thunderstorm advisory, advisory number 2, gika niya sa DOST Pag-asa mga katrapa ko sa diin, ginexpektar ang thunderstorm, maka-apekto, diraya sa may City of Sipalay kag Kinabaan subong man sa Kawayan. Samtang sagwa subong mga katropa aton nga ti maano gid nang feel nga bulubog naw ang tiempo at the same time may pagpanalithi aga pa. Gatupa si mo agtang. So, dalagin sa payo kung kamo may mga kantuan na bit-bit sa inyo yung mga kalo para ready in case yung mag-tupa ang ulan subong yung adlaw sang Biyernes. Oras natin alas 5:13 na. Kag mga katrapa, syempre, good morning and sa mga nagatutok na sa aton subong dire sa programa natin Exciting Pilipinas sa ilayan ni Sir Arnice Irida. Good morning! Good morning man sila ni Kim Harris Rodriguez. Mayong aga. Good morning. Happy weekend ko no. Weekend na naman. Hambal ni Kim Harris Rodriguez. Dasik lang ko no sang inadlaw kag waste ula na sang klase. Amo gani. May na klase boss, may na di balon. Di ba no? Wala klase, wala balon. Sila ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning! Sila ni Sir Jelwin. Mayong aga man. Tapos sa kuno share sa ating live kagambalya. Aras ako sa bangga nila sa Kilid Barangay Hall sa Takuling. May patukuron ko nung 17-11 convenience store. Lapit naman di ko no sa Ilabanga lang. Uy! Updated kayo si Sir Jelwin. Sige sir, ano? Lapit sa Barangay Hall. Dira. Malabihan ta na mong sakay ta jeep mo. And of course, good morning sa liwat sa mga nagatutok sa aton. Dari sa programa naton Exciting Pilipinas. Sa liwat ha, Biyernes na Biyernes. Thanks God, it's Friday! TGIF! Mga TGIF, mga galawan balati. Mga katropa, kaya tungod ganing Friday na. Ate, kamusta? Kamusta man ang inyong mga kalawasan?
Speaking of, no, kahit kalindunes hasta biyernes. O iba na, lindomingo. Hasta biyernes nga kayo, mga katrapati. Kung nagasakit ang imuang kalawasa, ano ba niyo sila? Yes, ang ato niya nga Santon Plus Herbal Oil. Ang ato niya Santon Herbal Oil, mga katrapa, may arasang makamoto kong relaxing scent. Kasi sa diin niya, di makarelax gaya. Ang imo yang pinsar samtang nga ginabanyusan sa atong Santon Plus Herbal Oil makadula pa sa sakit sa imong kalawasan at the same time anti ano pa niya insect mga katropa tungod yang maparayo ang mga insekto dariya para sa imo kay man sa kahamot sa atong nga Santon Plus Herbal Oil namagit pang masahe ha ining Santon Plus Herbal Oil. Oras na ito na alas 5.15 na. Kag mga katropa, syempre ato na naman subong padulungan ng ating musikahan. Samtang nagahikot sa inyong mga pamahaw, no? Samtang naga... Ano ka mudra? Naga... Dabok-dabok? O ko naga... Panghalay aga pa. Nagakihad sa inyong mga kiliharon, eh, di ba na? Ari mga musikaw, ang ating mga... Sabay sa inyong mga mood this morning. Charot. Balisong. Anyways, mga katrapa, yung Balisong by River Maya. Yeah.

pagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, good morning from XFM Bacolod. And of course, our XFM time, 5:24 in the morning. Amat-amat na himos! Mga katropa, saliwat, today is Friday, July 31, 2026, last day of July 2026. And of course, dapat i-enjoy tangin nga day, seize tangin nga day, seize the moment. Kasi mga katropa, we won't go back to 2026 after July 2027 na naman. That's why nga. Manila gani, time is gold. Dapat you'll enjoy every moment, every minute of it, every second of it. Pero kung tulog lang ya ang kulang sa imo, itulog gayon. Pwede na ya, time, no? Especially our body needs rest. Boss, speaking of rest, advance happy weekend. Kita mo roti Saturday, rest day na sang iban. And hopefully, ngating mga katropa, maka-enjoy na naman kita together with our families, diba? 5:25 na mga katropa. And now, sini naman yung porsyon nato naman padulungan na aton nga sikat kung trending ang mga videos online and of course, especially on TikTok. Because mga katropa, bago na naman nga trending, kung trending na naman nga videos ang aton yung mga nakitaan at isa ang aton nga share sa inyo subong. Of course, live the live sa aton yung official Facebook page mga katropa sa XFM Bacolod UC Public Service Authority. Nari na, lantawan nyo na kay Arina, Arina, Arina! Tik-tik-a-na!

0: So mga trapa, about ini sa isa ka video, kung sa diin niya, isa ka bata, ano to ka, 3 months old ko, no? Ang sa caption din ni Marjo, user Marjo on TikTok, kamal niya, 3 months old na baby ka, tapos may humalik sa'yo, pero masyado kang honest. Kaya ang balde niya. Ang gito nag-kiss na rin ang, isa ka babae mga katrapa sa baby. Tapos ang baby, ka, kita mo nito nag-humble ba na grouping ha? Ang bako. Something like that. Nga doon nag-humble siya mga katrapa. Nga ti, ang bako ko no. So, ti, nag-trending online. Kito katigda sa pag-humble niya. Pero, do you believe nga this video mga katrapa is now 1.1 million reaction on TikTok and ilan na ng yung views man and meron na siya sang 7.8 million views. Oh, 7.8 million views and 1.1 million reactions on TikTok. Apakabaho. Galing ang balkabata. Apakabaho. Masyadong honest naman si baby. Pero do you believe nga ting mga katrap, kakatabugid man ang musa ng mga insidente. For example, mga baby, wala kisanga, makibot kita, doon naghambal sila, but supposedly, they will not, ano no, talk pa at that age. But then, mga katropa, may time nga naghambal sila. Yeah. In my case, hambal nila, I was, ano, weeks old. Sa naghambal ko sa ngalan ni tatay. I know nga hindi na niya literal na ginhambal gid sa bata pero like mga daw ka random lang ba lang expression sa baby pero like there's a meaning on it. Tingnan mo na niya abi nila gahambal kita pero gahambal gid man, I don't know. Sino gid maka-explain bala, science or theology or biology, ano? Ano na, psychology. Charot. Anyways, muning kakatabo. Pero that time to the 1 week old daw ko tapos sa gambal ko daw Tisoy! Yeah. Tisoy, tangalan ka, tatay. Oo. Te, imagine. Pero damo ni kakatabos sa mga baby. Ha? Kisa baby, paghambal niya, hi! Kisa baby, may naghambal nga, hello! Or may gambal nga, I love you! Diba? Anyway, so once again, so I'm going to get trending TikTok videos for today, which is going to lambot na sa 7.8 million views on TikTok. Grabe. Napaka-honest na ba ni baby? Grabe, ganyan kagiliwan gaya sa mga netizens online. And of course, mga katrapa, thank you so much no, sa pag-upodin niyo subong sa aton. Aras natin, alas 5, 10, 11 na, 5:29 in the morning. Aras na dagdugay ang Haring Adlao, magasilak na. So, matamat na sa inyo mga tagsa kaulubrahon nila. Samtang nga ti temprano pa. Yon alas 5 impunto sa mga katropa natin nga nagatutok sa aton programa dere sa Exciting Pilipinas. Good morning, good sa inyo nga tanan, no? Mayong aga. Sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo dere, good morning. Sa ilan ni Sir Jelwin, sa mga miyembro sa aton nga class, sa konkatropang listeners and solid supporters, good morning sa inyo. Sa mga XFM campus members naton dira, good morning. Mayong pagpamati. Sa ilan dira ni Ma'am Melanie Martinsano sa Parangay Robles, La Castellana, good morning. Sa ilan ni Ma'am Marie Vicky Pgano sa Talutag, Mercia, good morning man. And of course, sa mga katropa naton nga nagatutok man sa atong nga Facebook Live sa ilan ni Emily Sase Guadalupe. Good morning, mana. Good morning nang pa-shoutout ko na. Ina-pa-shoutout ni nang Emily Sase Guadalupe ang family Sase kag Guadalupe sa may barangay Winubukan. Good morning. And of course, kay Rain Allen Soring Dakal-Dakal. Good morning man sa ilan ni nang Jennifer Mondoy Villar, sa ilan ni Jomar Sire Estimo, good morning. And of course, sa mga katropa naton, yan nagatutok subong sa itong Facebook Live. Sa ilan ni Jojo Awayan, so Dario, good morning sa inyo. And sa ila ni Maurina Jastro, good morning. Sa ila dira ni Ma'am Lynn Antonio Taldea, mayong aga sa inyo. And sa tanan nga malamutan sa ato niya nga programa and sa ato niya frequency, kung sa ato nga signal mga katrapan, sa 96.7 and 103.9. Thank you so much, salawat, mga katrapa. And hindi na pag-i-aliswa pang inyong mga tag sa karadyo kay Magabulus. Ang The Secret of Health, and after that, syempre, balita na naman kita, ha? Kapod si Katrapang Franz Andrew Burgos. Sariwa, thank you so much sa inyong pag-upod sa itong programa. Subong mga katrapa, adres sa exciting Pilipinas. Syempre, kita-kits na naman kita. Kita-kits sa Lunes sa itong programa, adres exciting Pilipinas. Mga katrapa, Friday na sa liwat sa mga nag-celebrar man. Sa ilang mga kadlawan today, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! And sa mga ginaselebra mo din, ano, sa mga may mga events or occasions, mga kasal, congratulations, sa mga birthdays, sa ang tupad balay nila. I mean, sa mga may bunyag drabi na nag-celebrate sa anniversary, bansary, or whatsoever, congratulations and happy, happy. Kamuna lang sugpon ko kung sugpon nyo sa happy, happy. Mga katrapa, 5:32 na. Good morning sa ila ni Sir Leo Pasigue Reyes. Good morning. And mga katrapa, no, matamat mo dira. Kag sa mga nagabiyahe na subong aga, hinahinay lang man and ingat sa inyo padulungan. Sa liwat, thank you so much. Hanggang sa muli, kita-kits na naman next week. Salamat kayo sa lahat. Kaupo din nyo sa katropang Wendell Balinario. Ay ka pa shoutout kayo sa katropang Mitch Lipa Drio sa mga taga Zone 15 sa may Talisay City. You know? Zone 15 town sa country Talisay. Kano? Good morning! Thank you so much sa lahat mga katropa sa pang nag-tutok sa aton. Padayon sa pagpamati. Happy, happy, happy Friday! And good morning!
1: The Public News and Public Service Authority. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa
12: sa sapat at tapat.
13: Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Mga katrupa, excited!

0: X FM 103.9.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Yes, to health!
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Josh Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa madabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan, sigurado gid ako, makahatag ni kaayuhan, ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
3: The Secrets of Health.
4: Ang Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
6: Santon Plus Gold.
1: Yes to Health.
4: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
3: The Secrets of Health.
4: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon na morning na batyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
5: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
5: Tindihan naman nila.
4: Kaya base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganito kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag

0: mag-defecate o ko ng bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tonsil nga o colon. Ang iban, kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tawo.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakount nga ginadeposito ta na sa sulod sa ato sini nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun, amon ni nagakadtong duga sa ato sa ring lawas, ang sagapra, akag ang ugasip kung sa lubi pa, amon ang ginapagwata. Mm-hmm. Kung sa mga tubo pa bilang, iya sining bagaso, mm-hmm. amon ang ginapagwata, hindi na namapuslan. Mm-hmm. Problema sining kang iban, deposito lang deposito. Mm-hmm. Why ga withdraw? Mm-hmm. Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya, kung sige mo ka deposito, kagaway gid ga withdraw, laban-laban sining galastuhan, Dok Leo.
0: Kaya gid ang makawithdraw sining tungod sa gasto.
2: The Secret
0: Okay. Speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sang amuna.
1: Mm-hmm.
0: Kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig.
1: Mm-hmm.
0: Nga amuni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
0: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, nga ton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber.
1: Mm-hmm.
0: More may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay.
1: Mm-hmm.
0: Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sining bowel movement.
1: Mm-hmm.
0: Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism,
1: mm-hmm.
0: posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josil.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sang karne sang baboy, baka, karabaw, o kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balanga gadigwa digwa.
0: Mm-hmm.
1: So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation, Doc Leo?
0: Kung lifestyle related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like mm-hmm. halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sini correct.
1: Mm-hmm.
0: Dugangan mo siya, i-manage mo siya, tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubi.
1: Mm.
0: Instead, mga soft drinks yung mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton trogolingon.
1: Balis ka ng epekto. Ha?
0: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya doon namin hindi pa dulun doon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
0: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
2: The Secret of Health.
0: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na to ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ta na pag-delay. Hindi ta na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo.
1: Mm.
0: Madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. tiyag, hasta nga maanad na lang karon ang imo sini nga atyan nga instead nga may urge ka kuntani, gusto ka mamuhin, madula na lang hasta nga madula siya saya sini nga timing. Kagang iban pagit sa ni Sir Josiel ano, may mga tawo gid nga indi gid sila magamit sang CR kundi sa ilabalay.
2: The secret of hell.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
0: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. Unlike before, sang uso paya sang una sa uma nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay kung kaysa hindi nakalisensas niya magwako. Pero subong ya Doc Leo, kinanglan mo pa i-kambya. Kay kun hindi mo pag i-kambya, matyaga mo do gasagud do ini magwa.
0: Iban sina ginapanugyanan nga magbutang sang bangkito patungan sa ila sa nga tiil samtang naga pungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
0: Semi katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
0: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
0: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada konsulod, amo man ang kada konsagwa.
0: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
0: Pero isa pa yung dalang sining ka problema na ito si Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sang complication. Ang isa sang problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay git. Isa pagid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung nag-edad ka?
0: Yes.
1: Why?
0: Kung nag-hina, imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
0: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
0: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na hambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
0: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Doc Leo? Nga hindi kita mag-suffer sa constipation.
0: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita pala kaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o konsolusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong aton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kun hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The secret of health.
0: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga stimulate sang bowel movement. treatment. Ang isa ka problema kung niya constipated ng isa ka tao, kay wa isang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kun magamit gadi kita sang Southern Gold capsule pinaagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Isa pagid amo ning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sini kun ding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta Sir Josil ano nga makabulig sa constipation masiling nato nga direct as laxative or bulk forming pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na aton sini nga tinai. Nga kun may inflammation sa sulod ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kun constipation man. Amo ning ginahimo iya sang santhone dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon naton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria Sir Josil sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina ang isa man ka resulta is constipation.
2: The Secrets of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kun kaldiro butangan sang sangkap panakot nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Makabuligid man tuod ang malana madanlog na pagkaon, Dok Leon.
3: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
3: Yes.
2: And the vitamin D3.
3: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kon virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthorn Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ini Doc Leo.
3: Yes.
2: So makabulig ini dilas tinae ta.
3: Problema ba bala Sir Josiel sa mga constipation ano constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
2: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
3: Maging factor gid sa Sir Josiel.
2: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gid. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
3: Correct.
2: Asa sang ulihi nga gin pa doctor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
3: Imagine na bala ko ng basura mo hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay tulod sang duha tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne anong matabo
2: manimaho gid
3: much more kung istak mo dira sang sinimana di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinai kundi kita makadefecate kung mapagwa sang aton higko suppose adlaw adlaw
2: so kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
4: Yes.

0: ka. The secret of health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pag yun ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The secret of health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagpamp sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ninyo higko.
0: The secret of health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata ako, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA, kakadomid yung mataas, concerned to talk to your medical doctor, Gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalo na mag-manage sila sa ring lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig ni magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energize nagpapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initaran yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street. Atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Release sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints. Palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josiel.
2: Assess the pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton tumar gyapon, Sir Josiel, sang tatlo kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla, gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato siringa panit.
4: The Secrets of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo siringa guya, sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki inyo siringa butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction.
1: Mm-hmm.
2: Mahambal nga ti, sakit ako nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sininga pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sininga kamalingking.
1: Mm-hmm.
2: Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapin pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Joe, sila, no? Ano kuno kalawig ang pagtumar niya sang premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sang kondisyon sang imo sini nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sini nga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Sunthon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to help.
6: Exciting!
5: Exciting!
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Sunthon Plus Gold.
8: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Payne.
18: Si Michelle Negri, isa kasi.

Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo mabalian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News.
1: Express Manila. XFM Time, alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakun sa ringkaman sa buong bahay sa kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
2: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026. Uli nga adlaw sa bulan sa Hulyo, mga katropa. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Igadulong naman sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton sa radyo mga katropa ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. May ara man kita mga katropa sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayara man sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mas gimpapos pag-iadang inyong pagpamati. Bangod sa inyong mga Android phones o kung sa inyong mga mobile phones, mahimo nyo na ma-download nga libre ang atong official streaming app sa XFM Philippines. Tara sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network, mga katropa. Mahimo na ninyo ma-access ang 53 ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may aramang kita sa text line. Ang aton nga numero, 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalan. Sa balita diri sa lokal, national, international, kagiba pa diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita.
1: Headlines. Sa mga balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
1: Bacolod City yara sa hotspot sang online sexual exploitation. Suno sa alkalde.
3: Dua patay sa separadong aksidente sa motorsiklo sa Bacolod kag Bagus City.
1: Masobra 600 ka mga barangay o kon 601 ka mga barangay sa probinsya magabaton karon sa hapon sang tag 200,000 pesos nga ayuda halin sa Malacañang. Kag para sa atong mga headlines sa balita naman sa national.
2: Express Balita. National News.
1: Vice President Sara Duterte nagpayag nga puppet ni PBBM kag anay Senator Trillanes ang ICC.
3: Pilipinas nakigbahin sang anti-submarine warfare sa Rim of the Pacific.
1: Kag para sa atong balita sa international.
2: Express Balita. International News.
1: President Trump sang Amerika nagpanumpa nga magabalo sa Iran matapos ginatake ang mga US military facilities sa Jordan.
3: Samtang Foreign Minister sang Egypt nga si Abdelatif nakigita sa US Special Envoy nga si Steve Witthoff.
1: Kag sa atong balita sa sports, Alex Ayala sa Pilipinas sulod na sa quarterfinals sang DC Open.
3: Mga katropa, sa ito naman yung showbiz news, Bimbi Aquino nagpasalamat sa TVJ Legendary Trio.
1: Kag sa ito nga balita, special ka po si katropang James King. Mga katropa, masamita makita nga may mga papromo. Pero dito ko sa Brazil, mga katropa, isa ka papromo sa open motorcycle promo ang pinasahi kuno. Alas 6:22 na. Mga katropa, inyo na batay na mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining na dulo sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix o kon Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:22 na. Kag mga katropa, atong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
1: ginpahayag ni Department of Social Service and Development, ako ang DSSD Head, Dr. Richelle Verde Prado Mangga, ngayon sa hotspot sa Bilog na Pungsod, ang Bacolod sa Online Sexual Abuse or Children Exploitation. Gintawag sining alarming bangod sa padayon nga kaso sa online sexual abuse, human trafficking, kagiban pa nga mga kaso nga may angon sexual kag mga kabataan sa syudad. Madumdumaan pulo na ka mga kabataan ang na-rescue sa DSSD, Philippine National Police, kagiban pa nga mga agencies, umalin sa bulan sang Hunyo, Tubtob, Hulyo, bangod sa mga nasambit nga mga kaso. Samtang padayon pa mga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sa mga suspects. Samtang nahibuluan nga may harap sa mga kaupdanan ng mga na-rescue nga ginatinguan ma-rescue man sa mga otoridad. Nagpanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa mga Bacolod noon nga i-expose ang ining mga nagakalatabo sa syudad. Ginakondenar man ang ining mga krimen sa alkalde kag nagpasalig nga mabulig ang syudad sa mga biktima sa pagpasakas ang kaso sa mga persona nga sa likod sang krimen.
3: Ginpahayag man sa isa ka press conference sa tinalikdan nga Webes, Hulyo 30 ni Department of Social Services and Development, Dr. Rachel Verde Prado Mangga, nga isa ka facilitator ang ginatudlo nga ara sa likod sa online sexual abuse kag child exploitation base sa mga na-rescue nga mga survivors. Suno kay Mangga, ginapangita pa sa karon ang nasambit nga suspek sa padayon nga investigasyon kag padayon ang investigasyon sa kapulisan. Sa karon hindi pa man magkapagwa sang dugang nga mga impormasyon na pareho sang lugar bangod at large kag padayon nga ginapangitang suspect kag may pila pa ka mga kabataan nga wala ma-rescue. Apisar lain-lain man ang kaso sang tagsa ka mga biktima na konekta ini tanan sa isa ka nasambit nga facilitator suno kay Mangga. Kalabanan naman sa mga biktima ang mga kabataan gikan sa poor risk area sang syudad nga nagaedad sang 12-17 anyos. Nahibaluan nga ang nasambit nga operasyon ang kalabanan man ginaoperar sa mga ginapangrentahan nga mga balay. Ang may kahilabtan kagyara sa likod sang ining krimen ang pasakaan sang kasong Republic Act number 11930 ko ng Anti-USAIC and CISAM Act for Child Victims, Republic Act number 11313 ko ng Safe Space Act for Online Gender-Based Sexual Harassment, kag Republic Act 10175 ko ng Cybercrime Prevention Act, subong man ang human trafficking.
1: Patay ang isa kalalaki matapos sini makabunggo ang ginamaneho sini nga motor sa ginasundan nga sarakyan sa dalan na Araneta, puro kanak buhay, barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod, gabi sang Hulyo 29. Ang biktima ang kilala sa kay alias Jester, legal ang edad, kay residente sa Santa Lucia Garden Village, barangay Takuling, siyudad sa Bacolod, samtang driver sa sarakyan ang kilala sa kay alias Jetora, 53 anyos, kay residente sa puro kanak buhay, barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod. So nasa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit, lunsa gigikan sa sor nga bahin sa dalan ng duha ka mga sarakyan apang hinali na lang ang nagliko ang sarakyan agud nga mag U-turn padulong sa nakatungdan nga direksyon. Dugang pa ni Bonilla nga nagasunod naman ang motor sang biktima kabangdanan ining nakabunggo sa panguli nga bahin sa sarakyan nga nagresulta sa aksidente. Bangon sa mapasko nga pagkabunggo, ang biktima nakagom sa seryoso nga pila sa lawas. Giningagaw inidala sa ospital apang ideklarar nga dead on arrival sa doktor. Kag sa karon, nagpakigaangot ang kapulisan sa pamilya sa biktima para sa posibleng desisyon sa natabo nga aksidente.
3: Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sa higad sang Binalbagan River sa Chupalaypay, Barangay Quintin Rimo, Banwa sa Moises Padilla, aga sang Hulyo 29. Ang nasapuan naging kilala sa kay Head Mark Santillana, 28 anyos, kag residente sang Resambit nga lugar. Suno sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, nakabaton sang tawag ang ilang police station gikan sa personnel sang MDRMO nga may nakita nga isa ka person na sa suba. Dugang pa ni Villasaro o kan Villasario, ilang naging pakipagangutan ang asawa sang biktima kag nagagwa sa investigasyon nga nagpadulong ang iyang nga bana sa suba agod nga magpanguryente sang isda apang wala na makapauli. Ginapatihan man sa karon nga posible na kuryente ang biktima apang nagapadayon ng investigasyon sa insidente kag nagapatiman ang himata ni Santillan nga wala sang foul play ang kamatayon sang ila himata.
1: Patay ang isang kalalaki matapos maaksidente ang ginamaneho sining motor sa National Highway Purok Panlukson, Barangay Maaw, Siyudad Sambago, gabi sang Hulyo 29. Anak na Liwangging, kilala sa kay alias Ren, 32 anyos, residente sa Purok, Pagidayit, Barangay Binuyan, Banwa, sa Murcia. Sa next investigation sa Bago City PMP, gikan sa Barangay Mailom, ang biktima kaginingang padulog sa Barangay Maawa. Kagpagkatangan sa lugar sa aksidente, ginaligar nga naglapaw, inis na nagkakurbada nga dalan, kag nagresulta sa aksidente. Nagkagawa sa investigasyon sa kapulisan nga bangod sa mula nung panahon na dulaan sa kontrol ang biktima, kagalay ni nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor.
3: Napirmahan na ang Memorandum of Agreement kon MOA sa tungod sa Bacolod City LGU sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag Department of Education kon DepEd nga ginpamunuan ni Secretary Sonny Angara para sa proyekto nga pagpatukod sang dugang mga classroom sa basyo kon classroom sa Bacolod. Dugang pang desisize ka mga bagong classrooms ang pagapunduhan sang DepEd kag ipatindog sa Progreso Village National High School sa Barangay Vista Alegre. Ginapabutyag man sang alkalde ang pondo halin sa DepEd nga i-download sa syudad samtang ang Bacolod City LGU naman ang mangin responsable sa implementasyon kag pagpatukod sang nasambit nga mga classrooms.
1: Para sa compliance sa Republic Act 9003, siyam ka mga alkalde sa Sorong Gabayan sang Negros Occidental ang nagpermahan na isang Memorandum of Understanding nga sarang sila makaula sa basura sa Cluster Sanitary Landfill sa Barangay Manghanoy, Banwa sang Lakasiliana. Si Governor Bong Lacson ang nagserbe nga saksi sa permahanay kung si Rina ang among aduta ang ginbakala sa probinsya para sa amugid man nga tuyo. Sa nagligat pa katuig nga nahuman ang nasabit nga landfill kag madugay naman na nga nakasuktan. Sa 31 ka mga banwa kag syudad, may 16 ang may kagalingon nga landfill. Nagperma kanday Mayor Aniene Corro sang Lakasiliana, Mayor Ella Yulo sa Moises Padilla, Mayor Miguel Peña sa Pulopandan, Mayor Ricardo Presbitero sang Valladolid, Mayor Gelson Tubillara sa San Enrique, Mayor Jose Maria Alonso sa Pontevedra, Miguel Angelo Yulo sang Isabela kag mga opisyal sang banwa sang Inigaran kag Binalbagan. Suno kay Environment Management Board Director Engineer Vicente Los Banyes, ang mga LGUs may mga sanitary landfills sang sarang makabaton sa basura halin sa iban nga mga LGUs paagi sa Memorandum of Understanding sang duha ka mga LGU.
3: 601 ka mga barangay sa Milongan Negros Occidental ang magabaton karon sa hapon sang ilatag 200,000 pesos nga assistance halin sa Office of the President. Si Cabinet Secretary Benjamin Abalos ang magapamuno sang distribution upod kay Governor Bong Lacson inihiwaton last 3 sa hapon sa Panahad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan. Ang among assistance ang ginanunsyo pa sang nagligad gabulan sa diin may pinili lang ang mga probinsya o kung may pinili lang ng mga probinsya ng magabaton sa nasambit ng assistance. Sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ang kandidad ng ilang mabaton ng igapatuhoy sa mga scholarship programs ang barangay. Launa sa hapon ng assembly ng hiwaton sa diin may mga documentation ng igapakita sa mga tumalambong.
1: Mag-request sa Bacolod City Government sa Department of Public Works and Highways Region 6 ngayong pabiling nga abri ang sluice gate sa diversion channel. Agad hindi na kinanglan nga manumanuhon pa ang pabukasin ni isang city engineer's office kada magataas ang tubig baha sa reclamation area. Subong man ang pagpadakos ang basang sluice gate, agad ako ang tubig nga giliyon makagwa. Sunod sa mga opisyal sa syudad, dini ang isa sa mga tikang agud mapadasig ang pagpagwa sa tubig kagamalikawan ng grabe nga pagbaha sa lugar labi na sa tiyon sang kusog ng ulan. Naibaluan nga wala pa sa subong na turnover sa DPWH Region 6 sa Bacolod City Government ang nasambit nga proyekto gani nagapabilin pa ini sa ila nga pagdumala.
3: Dako pang isang kapersona bangod sa kaso sang pagpangmulistya sa Sitio Tayunan, Barangay San Rafael, Banwa sang Hinubaan, aga sang Hulyo 29. Ang nadakpa naging kilala sa kay alias Frank, 40 anyos, sa isa kamangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Ginserbe sang Hinubaan PNP ang warrant of arrest sa batok sa sospek nga gin-issue sang presiding judge sang RTC Branch 61 6th Judicial Region sa syudad sang Kabangkalan. Mayara sang piyansa nga 36,000 pesos ang nasambit ka kaso. Kagsekaroon na kahunong sa kustodiya sang kapulisan ng sospeka para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
1: Alas 6.32 na mga katropa, inyong nabatian ang mga kaundan sa mga balita dari sa lokal. Kag mga katropa, iningin na doon sa inyo sang Santon Vitamin C.
4: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At naman mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
1: Gintawag ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC nga puppet. Nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag anay Senator Antonio Trillanes IV sa pagpamulong pulong sa guwa sang ICC sa The Hague, Netherlands sa Miyerkules 19. Giniwat ang pagtililipon sa tanagapaday ng hearing sa ICC sa kaso ng Crimes Against Humanity bato kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa iyang speech, kin-question ni VP Sara ang ginaligar impartiality sa ICC kagang aligasyon na ginagamit ang korte batok sa ilang pamilya. Gin pakamalaot man sini nga ang ginaligar nga papel ni Day Marcos kag Trillanes sa indictment kag pagpadakop sa anay Presidente.
3: Ginapakamalaot sang Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga nagatawag sa ikalima nga State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga waste of time. Kagin nadugang ang tuigan nga report sa Presidente isa kakatungdanan sa konstitusyon nga nagakadapat nga tahuron. Suno sa kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang suna amo ang opisyal nga pag-report sa Presidente sa mga hinimuan sa administrasyon kag mga programa nga natalana ngay patumana para sa kaayuhan sa mga pumuluyo. Suno sa iyang hindi pagtahod sa SONA, makabigman niya hindi pagtahod sa konstitusyon kag mga institusyon sang gobyerno.
1: Ang mga Navy sa Pilipinas, Peru, Singapore kag Estados Unidos nagpatigayan sa Joint Anti-Submarine Warfare bilang kabayan sa Rim of the Pacific 2026 sunod sa Philippine Navy. Nagpasakop sa exercise ang BRP Miguel Malvar sa Philippine Navy, RSS Steadfast sa Singapore, USS Paul Hamilton kag USS Carl Levin sa Amerika. Sunod sa Philippine Navy, ang ehersisyo nagatuyo sa pagpabaskog sa koordinasyon kag ikasarang sa mga partisipante sa mga operasyon batok sa submarines. Nakipang pagmando kag pagkontrol paghimo sa isa ka kinandan nga laragway sa operasyon, paglikaw nga mga maniobra kag dugang nga pag-atake batok sa isa ka submarine threat.
3: Ang pahayag ni Vice President Sara Duterte angot sa ginaaligar nga 5,000 pesos ganman, hindi dapat magpalayo sang atensyon sa isyo sa ginaaligar nga 612.5 million pesos confidential fund sunod sa House Prosecutor kag Bicol Saro Partilist Representative nga si Terry Redona. Gitpahayag ni Representative Redona kasunod sa testimonya sa duha ka anay Land Bank Branch Managers sa Senate Impeachment Court nga nagpresentar sang cheque, bank records kag sworn testimony may kaantanan sa pag-incash sang pondo. Ngayon pa rin dugan man niya nga hindi dapat pag-normalize ang isa ka-opisyal sang gobyerno ang paghambal sa nanungod sa nasambit yang kasing kiukon na pagpatay. Sa hearing, ginapahayag man sa mga testigo nga tumalagsahon ang dalagko nga cash transactions. Lakip na ang ginaligar nga 112.5 million pesos nga pondo sang DepEd nga ginkuha sa mga bag kaginagihan pa sa fire exit. Suno sa kay Representative Redona nga may kahigayunan ang depensa nga magsawat sa mga aligasyon kag magpresentar sa mga ebidensya apang hindi dapat ilikaw ang atensyon sa publiko sa mga dokumento nga ginausi sa impeachment trial.
1: Alas 6:36 na mga katropa, niyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na doon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Mga katropa, ito ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
1: Nagpanumpa si US President Donald Trump na magabalo sa Iran matapos ang pag-atake sa mga base sa Amerika sa Jordan. Ang pamahog ang nag-abot matapos ang nagapadayon nga away sa piyak sa peace negotiation. Sa Miyerkules, ginanunsyo sa Saudi Arabia ang mga pag-atake sa mga base sa militante sa Iraq samtang ginakusahan sa Israel ang Hezbollah na naglapas sa negosasyon. Sa nagligan nga duha ka adlaw, ang Saudi Arabia nag-report sa duha ka pag-atake sa drone gikan sa Iraq na nagapunteriya sa ilang mga pasilidad sa krudo.
3: Ang Egyptian Foreign Minister nga si Badr al-Bilati ang nakikita kay US Special Envoy sa Middle East nga si Steve Witkoff ang sinapol nagatuyo nga mabuhinan ang tensyon sa Middle East. Sunod sa kay Abdilati, importante nga respetuhon ang prinsipyo sa maayong nga pagidapdanay kag sundon ang pagsulundan sunod sa international nga kasuguan, pagtahod sa soberanya, pagiluasa kag territorial nga integridad sang estado, madumduman nga naigo sang drone sang US gas storage tanker nga nahamtang sa Egypt.
1: Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatayan ang mga detalye sa Balita Center International kag mga katropa. Ningin na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal o kon Santon Gold Coffee Mix.
4: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix.

0: Fernandez kag nakalabot sa score nga 5-1 nga avance. Apang wala naguntat ang Filipina tennis star kagamat-amat na nga nag-apa sa good mapatas ang set. Sa tiebreak, gipakita niya lang iya abilidad kagintapos ang ampang sa score nga 7-1. Sa sining nga kadalagaan, nagapadayan ang kampanya ni Yala sa quarterfinals ng DC Open. Isa naman ini kadakong kadalagaan para sa lamaron nga Pinay nga padayon nga nagapakita sa iya talento sa international tennis. Ang balita sa sports, mga katropa, ay ninyo nadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, atong padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
3: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, ginapasalamatan mga katropa ni Bimby Aquino, anak niya mga katropa ni Chris Aquino, ang ginatawag nga legendary trio no sang TVJ mga katropa, nga ti kunsang Itbulaga mga katropa, nga si Tito Vic, si Tito, si Vic, kag si Joey mga katropa. Kay ti naghambal si Bimby nga tungod sa ilang pagbaton sa iya sa TVJ mga katropa no sa ti ining longest ni daan mga katropa mo ang Itbulaga balang programa sa may noon time show sa Pilipinas ti subong ara na dira mga katropa si Bimby naga host ti mga katropa nagpasalamat ini kati na tupad o ko na matuntuod ang iya handom nga makaubra dira mga katropa kag ti makapa makapasadya mga katropa sa through hosting kag ti mga katropa gin pasalamatan ni Bimby nga ti ang mga netizen man sa pagbaton sa iya. Kung baga pagsulod niya, mga katropa, sa host, wala balay isang bashing na tabo mga katropa, kundi isang welcome, pag-welcome sa iya mga katropa. At the same time, sa mga upod niya mga katropa. Kagati, nagpasalamat man ganino mga upod man ni Bimby nga ti ang ginapakita niya nga karakter bala no nga mapagkumbaba kag genuine heart man mga katropa. That's why nga ti do kanami isang ila subong ban sa isa kag isa kumbaga wala bashing from the netizen nga ti hindi nga yan or mo be or lain mag-host wala kundi do ka welcome kag positive vibe mga katropa. That's why ti nagpasalamat ining si Bimby sa nasambit yan no nga ining si Tito Vic kag sa pagbaton sa iya. Kag mga katropa, alas 6:41 na ang ato niyang showbiz balita ang itadulong sa inyo sa ato mga habon sa Yes to Health. Una din ang ato niya, Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya, Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging. Makapaputi sa panit. Kag mga katropa, makapadula sa amoy kag baho sa inyong lawas kay ini antibacterial para gid sa bugos nga pamilya ining Santon Herbal Soap. And syempre mga katropa, may isa pa kita kahabon para sa mahilig naman sa glutathione and kojic. Naginimpunan pa sa VCO ko ng Virgin Coconut Oil ngat nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na mga katropa niyo nabatian ang balita sa showbiz. Subong ni nga Tion, madulungan na naman ni Katropang Wendell ang balita espesyal. Kahit ipagkabati na to niya motorcycle promo. Mm-hmm. Anong kasulod sa ulo ta? Oh, te basi maswerte yan ta nga makadaog.
3: Daog lang.
0: Oo. Kay ti syempre libre nga aton nga daog mo, no? Dili ta magbayad sa bulanan sa motor kay nagdaog na kita. Pero makatropa dito sa Brazil ari pinasahe, no? Estudyante ni katropang James King kay gigando man siyang makakuha sa bagong motor, no? Nagpanglatas pa to siya sa Brazil. Pero galing makatropa hindi dali-dali makuha. Dati siyempre tanay nga makapapromo. Amagon, yun man sa tao mo, no? Oh, promo. Promera ni Bangkator Pangwindel, diri sa aton, mabakal ka sa amunibi nga worth nga items, tapos may coupon ka. Oh, sulat mo da. Oh, may promo, may raffle, do ka muna. Pwede ito mga tropa sa Brazil, ari baloon, taki nga ah. Pinasay, giniya, ano ni kabudlay nga promo man? Katopang James, tinakwa mo gayon.
1: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Kagi ka na bala katropa nagsakay sa isa ka motor nga nagabaliskad? Hello mga katropa, ini ang

0: Nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod sa katropang James King. Para sa aton nga balita espesyal, dito naman tayo makadto sa Brazil, katropa, kung sa dinis siya ka pinasahi nga kaiwatana o kung pinasahi nga challenge ang natamo dito sa isa ka motorcycle dealer sa Brazil. Kung sa din, pwede ka magdaog sa brand new motorcycle. Basta, sakyan mo na siya nga nakabaliskad kag nagakabit. Gindag sa actually sa mga customers. Ang ini nga motorcycle dealer, mga katropa, pagkatapos ini nga nagpatigayon sa isa ka tumalagsahon na promo, ang ginhimo nila, nag-install kung ginkabit nila ang motor sa top o kung sa siling sa ilang shop nga nakabaliskad ang motorsiklo. Kagang sino man nga customer nga mag-entra sa challenge, kinanglan sakyan kagkabitan. Nga daw kaay nga nagasakay ka man sa motor, nakabaliskad ka lang galing. Ikaw kagang motor. Daw hapos paminsaron mga katropa, pero hindi gali, mabudlay. Ang challenge mga katropa, dapat makumpleto mo ang 10 minutes para ikaw magdaog sa brand new motorcycle. Madamo ka mga customers ang nagpasakop sa ininga challenge mga katropa. Apang ang may pinakadugay lang nga na record 4 minutes and 29 seconds. Kagwala ning isa ang nakalabot sa 10 minutes. Wala sang may nagdaog sa brand new nga motorcycle. Katropa, suno sa mga eksperto nga imposible ang ininga klase sang challenge. Kay man, pwede actually mabutang sa risgo ang kabuhi mo. Nga man, naibaluan ngang madugay nga pagkabit, ilabi na pong nagabaliskado kung nakasuli ang lawas ang nagatugas ang intracranial pressure, kagdaga strain sa tagibuson. Samtang nagadugay, mahimo nga mabudlayan sa pagginawa ang average nga tao, rason nga makabigini nga imposible nga challenge. Don't try this at home! Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugo ng immune system, mag-premium D3 softgel capsule para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
1: May nakakuha, gidman ayan. Hindi mo man to dali-dali makuha kay pabalis ka ron mong motor mo.
2: Ang promo nga to, hindi man promo, no?
1: Do, pares nag, ano ka pala, nag-circus ka? Na, may ara na mo. Sa Thailand, bala, kita mo na, may ara na sila sa ilang nga mga, kung sa aton, di bala, kung may mga piyesta diri sa aton, may mga,
2: periyahan,
1: ano, may periyahan. Dito yan sa Thailand, kira pang Mindanao, nakita ka na katropang Jod, ang motor nga gadalaga, na bala nga gatiyog-tiyog, ang gatakilid, na, muna itong sa ilaya. Tapos, may mga tao na to sa baba. Kay dupit na siya, dupit bala. No? Do may buho sa nga dalum-dalum. Pero ginobra na siya katropang Wendell design do funnel bala do imbudong korte. Do dira sa matiyog-tiyog dira. Tapos sa mga tao sa baba, matamwa lang to. May idolis lang kwarta la buto na sa mga nagamotor kay kwaon to nila. Na manaog naman na sila dahil sa tanggad talaga ng motor. Tingin lang maintain lang nilang speed. Amo lang ginaprendi sila maglapaw o kung mahulog. No? So may ara na mo. Pero dito ya ti promo to ya. Galing ang ilay upside down, di ba? Upside down to ya. Takilay kaya mo. To sila upside down to yan sa Brazil. Ti may nakakuha to ayahan. Pero galing pa palabuton mo gid siya balaw isa ka tiyog, no? Pero ti dapat ang imong dasig, imong dapat ang kadasigon i-maintain mo na dahil, no? Oh, oh, ang skills mo dahil. Oh, baka kita mo na yung split. Wala lang na yan.
2: Mugid.
1: Builuan mo. Maka daw magpilit. Sige, alas 6:48 na katropang Wendell. Mga produkto sa Yes to Health sa Dita ni Mabakal.
2: Mga katropa, ang itong mga produkto Mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Yes. Mga katropa, sa mga lokal nga butika, kung malapit nga butika sa inyong lugar, Mabakal nyo man ini, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o ng mga Santon products. Kag, ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Alright. sa mga nag-monitor na sa atong good morning. Ari na sila o. Yes. Agada, stanan,
2: good morning. In advance, happy weekend. Malgrin yes. Sir Lloyd Novales, mayong aga. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning, man. Good morning. Si Sir Jelwin, mapapuli naman sa kuno kalindulong. Baya August 1 ako no buwan. Stay happy weekend sa tanan. Pamugid, no? Tisubong ang last day, mga katrapas, ang July 2026. Sa kay Sir RV Chris Casires, good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning everyone. Kuno, ubo, dulot kuno ng maulan ng panahon. Aba, ubo, bis yung Lia. Sa kay Tristan White Gulay, good morning, man. Mayong buntag. Sa kay Bonbon Acosta, good morning. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning. Kapamati siya dirawa sa may Zone 15, Negros Occidental. Kung Zone 15, Talisay City, Negros Occidental. Kay Ma'am Elvira Gilugo, Ma'am Elves, good morning, man.
1: Good morning sa mga katropa naton. Salamat kids sa pag-upod sa amon. Good morning mga katropa. Te, Biyernes na. Buwas Sabado. Sana all duha kadlaw naman pahuway nila. Yeah. Mga katropa, sambay ka magabulos ng Bulsay Kapod sa katropang Erwin Salinas sa liwat. Kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: At si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: The Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanakin na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Hala! Exciting!
10: Santon Gold Live Testimony.
16: Aurora Valley, Siniloal, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day, and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Exciting! Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klases sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid,
4: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold.
5: The secrets of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuligan ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
6: XFM.
7: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Mga katupa.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: All-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang by Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimok sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Mga katropa, X

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga ta para makita. Medyo gumgoom sa mga adlaw. May ara kita sa low pressure area, mga katropa, nga ginalantaw. Nga amo rin nag-apekto man sa aton nga panahon. Ang habagat, amo man rin expected naman na, no? Pero may naman agakatabo, mga katropa, dres makulod. Ang pagbundak sang ulan sa panahon sang habagat. So kita, medyo walong-halong lang kita, mga katropa. Nagligad to, nag-binaha naman kita. Alalawas naman tubig sa mga lugar, mga katropa. Ang sadya to, kiti, mayara sa mga... palaan mo naman kung mayara problema, may rason na manang.
1: Tuod ka?
0: Mayara gini. Mayara gini, rason, permi. Ang tutuod ng sitwasyon, mga katropa, dari sa Pungsod, Pilipinas, ang pagbago sa parahunta, nag-contribuer, mga biyan, no, sa mga baha, sa mga kalamidad. Kaya gina-experience na ito, mga biyan, no? At this point of time, maulan-ulan, nag-ulan-ulan, masamay ang pagbaha, pagtaas ng tubig, kunano pa. So, ang ato naman nga ginapanawagan sa mga kuturan ta, may landa na yung gobyerno, no? May landa na yung ato nga sa bata, no? Ang ato nga unahon ta, nagkagalingon ta. Para hindi ta matamaan sa nga ining ulan-ulan, ang aton panahon, hindi ta mapaktan. Ang panahon ta, hindi ta unpredictable. So, dala payong, dala sang kalo, dala sang unando dalon nyo na para proteksyon nyo para sa ulan. Pagkatapos, importante gid nga mag-supplemento ta sa mga bulong o kung sa mga vitamins nga nagpabakon sa lawas natin, mga katropa, para hindi tapugday, budlay kung mag-lain pamatsag ta. At isa jag na, no? Hindi na ta kobra, hindi na ta kapiot pa sa pabakabuhi ta, hindi na ta maduwadan pa ta obra. Wow. Oras na, 7:27, mga katropa, pila ka ma-update ka mga balita. Headlines. Ato ba na ang kahapon gin-report ka, katropa? Ato mga minor di edad nga biktima sang online sexual abuse sang mga kliyente, and I believe nga ini mga kliyente ara sa luwas ang pungsod, pila ka mga programa ginahimo kono karon, no, sang aton nga DSSD para isalbaron ining mga biktima sang mga hindi insakto nga mga buluhaton, no, sa internet. Diba laon tara karon pila ka latest update na mga balita, mga katropa, diri sa aton panatuntunan. Kung di may ginduso to si Councilor Cesar Distrito nga financial audit, internal financial audit, mga katropa, sa mga contracted loans sa siyudad sa Bacolod. Nga lang taon ang mga existing loans sa siyudad nga typical nga gakatabo man sa mga local government sa pag-review sa mga contracted nga mga loans sa aton siyudad. Nag-alma si Councilor Wilson Gamboa, no, ang paghambal niya, ang iya to statement, iya to nga posisyon, nagpanindugan sa pinagi sa pagsumiter sa resolusyon nga dapat kung may ara kita financial audit sa mga contracted loans naton, may ara kita representative local nga commission on audit para maglantaw sa nili. Ano ka importante, no? Anong kay diri permi mo, mga katropa, gaka ano kita kaguot ang atong gobyerno ba sa iyang financial capacity para mag-uyat, mag-manage ang iyang financial kag magplano, ginalantaw mo ni sa mga katropa, abi nyo ang mga utang ni sa active budget annually, no, gina-consider na, mga katropa. Why kita kabalo kung pila ka porsyento ang utang nga ang aton nga obligasyon sa mga contracted loans naton diri sa siyudad sa Bacolod? Kung pila ginabayaran ta, no? Kung pila gakadto da? Kaya nakita tahalin sa kay Mayor Bing, pakadto sa kay Mayor Alvis una. damutang mo 1.8 billion pesos para sa atuntong kulisiyong. Kag sa mga dalan to ginpakayo, gindugangan pa to sang the 4 billion pesos mga katropa nga loan naman sa DBP sang sudan sa Bacolod sa panahon ni Mayor Albie Benitez nga karon congressman sang loan district sang Bacolod mga katropa. Di amo rin gusto reviewon sang sa gureng panunsod din ta naguot ano ni nga maobligasyon. Depende ba na mo? Wala na yung problema mag-utang mga katropa. As long may revenue, may balik sa aton syudad, wala yun na yung problema. Kung nag-utang ka na, pero may income ka naman, na mautang ka for example, may isang mautang ka 3 ka milyon. Pero sa kada bulan mga katropa, tunga-tungaon mo na siya, no? Kada monthly mo be. For example, may ara ka sa monthly obligation nga nagalampot sa 1.8 million. Pero ang revenue naman niya kada bulan sang ginloan mo na mga katropa, nagasulod naman niya nag 2 billion at 2 million, no, kada bulan. Why man yung problema kundi do ka okay, no? Amo ta ni gusto i-plastar naton sa aton nga ano, sa aton sa mga officials gobyerno. Nga kung mag-loan kita, ma-invest kita sa may mga returns ba? May balik ba na mga katropa? Ang kulisiyom, you know, okay pa mag-invest ka sa hospital because the services na sa gobyerno mo, no? Servisyo sa gobyerno. Pero kung mag-kulisiyom ka, magpa-ano ka man lang, nga mabutang sa burden, financial burden, ang syudad, mga katropa, take note, ang Bacolod, Jackie, ikaw akong gabayans na mo. Hindi ba naman official gobyerno nga contribute na sila, taxes nila. Pero pilam na ka pa, ano, pero kita iya, nga makamutang, take kita yung gabayad, mga katropas na. Hindi iya sila, ha? Hindi iyang mga official na tuluway man naghahalin sa mga sa ano nila, sa bulsa nila. So amo man eh, i-review mo ang mga contracted loans na sa DPP sang aton nga syudad mga katropa para mabalaan kon pilagid man ang financial mga obligasyon ta monthly, yearly, kag dira man makita abi sang aton mga local government kon is it earning, no? Is it investment para sa pumuluyon naton mga katropa, para sa atong mga kulturan, no? Ano pa ang pwede mahimo? Okay, so amo na yung pinakalantawang karon istoryahan ta sa aton pagpangalag. And I hope malabot naton pila ka mga official naton para mag-istorya ta sang sining mga pamaagi sa paglantaw sang loan sa aton syudad mga katropa sa DPP. Alright, isa na sa pagtutukan ta mga abyan sa aton pagpakaragat. Pinaka-latest balita, ang Supreme Court, ang isa ka-korte dito sa Metro Manila, nag-pabor, no, para i-suspender status quo, no, ipabilin ang daan anay nga monthly o kun daily rate sa mga trabahante naton sa Metro Manila, ini kasunod sang 80 pesos nga ginaprobahan sang DOLE nga saka sa adlaw

sang aton yung mga trabahante sa Metro Manila, 80 piso to mo, no? Ang aprobahan. Now nag-alma ang pinaka labor groups karon sige na no na iyaman, no? Anong tabos na naman? Naprobahan na pagkatapos i-status ko pa sa korte. It's a legal process, no? Ginahimo sang pila ka mga negosyante. Yeah, hindi man sila kung may igo, abi, sang tuman kasaka, taas nga saka, sang suldo, sa mga trabahante, ta mga katropa. Ini, sa Johnny. Ari pa sa Gyapon, ang pila ka mga latest, no? Istorya sa systems laws. May ara sa mga grupo nga nagpabor mga katropa sa pagkakas na sang systems laws. Nga kinahanglan kakasuna sa obligasyon sang aton pumuloy pero debate sa Japan, no? Debate Japan sa mga power producer or kung power distributor diri sa Pilipinas kag sa mga consumers, no? Nga naghambal man ano man labot namon kung may mga losses kamo. Ang efficiency sang inyo serbisyo pasan yo gunyo invest kamo dagko, no? Invest kamo sang mga makabig naton mga equipments, no? Machines or ano pang himuon nyo para maging efficient ka mo, malikawan ta ang ining systems loss nga nakabutang sa aton bill. Pero panindugan to sa mga electric power plant, power distributor. Linya, once nga magsanggi gani ang kuryente sa kahoy, loss na na sa amon parte, no? Guba na na sa amon parte. May dugang na siyang unaccounted, no? Wala nag-agi sa Metro nga sobrang kuryente nga ginkaon sang atong pagsanggi pa lang sang kuryente ta sa kahoy. Dawa mo na abing sistema. Nag-alma ang pila ka mga electric power producer, power electric distributors, mga katropa, no? Sa pungsod. Isa di ang Meralco, abi, ang nag-ambal ni Mr. Manny Pangilinan, mga katropa. Sige, we cannot survive. It's a tens of billions of pesos ang madula sa amon. Posible matabo mga katropa. But however, may duwa-duha, ha? May duwa-duha mga katropa nga may ara sa likod sang gagin gaasang systems loss ngani, no? Kag pag establishar sa mga energy source hydro power plant kag ibang pang mga power producer nga ma-establishar by the term sa presidente by 2027. Hambal nila may tawo, ha? May ara sang tawo nga posible nagagiho na para amat-amaton gubaon ang ining mga electric distributor sa pungsod Pilipinas. Kagbasi, mamonopolize na ang aton nga kuryente, no? Di istoryante na bla karon, no? Basi may ara kuno sang mga formula na bla nagakalatabo for 2027 kay 2027 matapos ng termino sa presidente mo. So sige, kailangan in place na ni tanan, maaprobahan na ni tanan. Hasta ang aton ang saliri, sariling kuryente act ba? Though angot-angot na ba kuno ako? Testo-estoy hante bla karon mga katropa, aton pa inuinom lang niya. Why man iya sang punano pa? Pero inuinom lang ni. May nasandigan ang presidente mo nga isa ka dako nga power producer, power dako nga kumpanya, no? O, tara karon, 7:35 mga katropa sa Paboragan. Welcome sa palatuntunan naton. Sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Diretso. Bullseye. Kaupon naton sa technical side mga katropa, katropang Jude Rivirigano. Ako naman sa katropang Win Salinas. Ang aton nga talakayan mga katropa, tumtubalas, yes nga aga.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika! Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Balancing ang mga komentaryo.
10: Further
9: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pasalaya.
9: Ini ang Bullseye.
12: Grabe, ulan nagligad kagab. Eh, kahapon nag-ulan naman, no? Pero tingala tabla, no? Ang ulan makakatropado. Nagpili lang. pagkanto ko bago, sa bago mga katropa, nag-ulan to. Oh, nagbunok ang ulan. Ang ulan niya, tub-tub lang dira sa no, dira lang sa Alihis area. Oh, pagkatapos tuspunta, kanto ka sa downtown proper. Nagmala naman. Ano naman may pinilian? Pero sa pag-ulan mga katorok, bunok kidya kayo. Grabe kidya eh. No? Triple kidya eh. Ang pag-bu-bu sang ulan, no? Inang lantaon mo ang pila ka mga sitwasyon, no? Ano eh? Tubudgid ang ulan mga katorok. Pati amuri karon ang ginabal sa aton syudad mga katropa nga ti climate change ni sa nagtaas ang tubig. May mga rason to, no? Isa to ka rason is wala puno ano mo. Way mabrihan tong isa ka tawagan is ito. Ti amo na ang ang gakatabo subong katropa. So that's why nagtaas tubig to, no? Pero amo to blang balta, may pila ka man ugar sa una, ngadto okay man. Why man ginabaan, pero subong ya tumaas tubig to. usual di mga katropa. You know, dira sa Lacson sa SSS Dampi, taas na tubig, no? Kung mag-ulan gid man. Sa aton NGC, sa BCGC, nagtaas man ang tubig. Sa mga lugar diri sa Alihis, sa daw kay ano ba? Ninoy nga

0: Ano da? Do statwa da bala sa unahan sa crossing da? Taas mo na tubig ng katropa. Oh. Dere sa area sang ano? Area sang Araneta? Araneta sa isa ka mall da bala tubangan? No, kung magbubo. Pero kung magbubo rin yung ulan, nagataas na sa. Oh, tingala ta. Tumaas man.
1: Hmm.
0: Ti, in a sitwasyon, mga katropa, ginasukot din rin sa tao. Ah, marumduman nyo nga na tabo may ano may natabo to may ara to sang mga pagtaas man tubig dito sa area sang SMW la no. Di dako dang ginagasto sa atong gobyerno mga katropa, no? Dako dang budget mga katropa. Ano may ara naman sang daw pipe, no? Pakadto na sa creek, Mambulok Creek, sa dagat, diretsong mga outlets na. Oh. Galing ko kisa, dara naman tama, kantos punto nga, abalonta. Mm. Balan mo, taas ng tubig mo. So nagdamo tubig mo. Anong tara? Well, it is what it is, no? Amo nagkakatabo sa atong pungso, sa atong lugar. We'll see kung ano pa ang mga pamaagi. Himuunta kaysa kung nagpahayag naman to ang aton nga city engineer sa una. There is interview ta nga may ano? May ara sang gina-construct na da. So, hindi na sa magtaas ang tubig. Mabuhin-buhinan. Mabaha. Pero dasig lang ko ng mga katropa. No? Kaya may outlet na. Plus, may clearing operation pa ta. May ara pa ta sa mga dredging, ginhimo, da, sa mga lugar, sa mga creeks natin para magdulo-dalom-dalom. Na kung mag-taas ang tubig, ma-absorb to doon sa creek, dara, mga katropa. So, we're waiting sila, mga katropa. I mean, ang ginahambal sa aton nga ano, ginahambal sa aton nga local gobyerno, gasalig naman lang ta. Galing kung kisa magsalig ka, gi-expectar ka mo. May ara ka sang expectation bla. Oh. Ti kun naghatag sang statement tong ang syudad ta. So, tandaan mo gito. Ti hambal sa una, hindi ta may problema. Ang gara ka lugar mga katropa. No, hindi na mag hindi na magbaha, pero tumaas niya pong tubig ko. Oh. Amo man rin ginabantayan sa tao, no? Both critics kagang, pumuluyo ta, no? Nga, subong niya, na sila mo, updated na. Updated na nga aton nga mapumuluyo sa mga promisa sa aton nga lokal na pangunuhan mga katropa. Galinti na tonta kong baha, tanan ga, sa superior man sa baha. Gakadumduman ta doon ang flood control, gakadumduman ta mga proyekto sa gobyerno ta, nga daw wala man, hindi ta mansindihan kung kisa, may ara kag wala man ah. No? Gina-check na lang na, ang pila ka mga update mga katropa sa sa aton nga pagpanglagad. Sitwasyon sa Bacol, hindi ko mag-unan-unan. Karon, maulan naman ni mo. No? Basta habagat yan, hindi mo. Unpredictable mga katropang panahon ta. But nonetheless, we'll check no? Sa pinakamalatest latest to ang iniginambal sa aton nga nga lokal ng pangunuhan. Nga ma-manage man ato ng pagbaha diri mga katropa no. Actually, kun nan taon ta sa bilog nga sa Pilipinas sa mga ginabaha. Amo man ang problema sa iman to, no? Iban nga mapungso mo man sa because of climate change. Ang climate change amo na naghatag sa aton sang medyo paribag-o nga sitwasyon sa panahon sa pag-ulan. Ang pagbaha. Gadamol na mo. Gadamol na ang buhos sa ulan. Beyond normal na siya. So, gataas tubig. Ang question lang gid, paano mag-responde ang aton gobyerno sa paghimo sa pamaagi para hindi magbaha mga katropa? Galing ti, makambal ka to nga ti, okay man lang na sila. Ganasig man ang pag, ano, pag, tawag sini, pag, pagwas ng tubig ba na? Mag-subside ng tubig? Dasig ba na? Galing ti, at the end of the day, mga katurapan, ng taon ta, bahagi Japon eh. Bisa na, ano, pang, istorya. Pero sige na, karoon na, pa, dugay-dugay naton ang ina nga mga diskusyon, dugay-dugay mga katropa. Morning ha, sa kay mga katropa at na sa social media. Thank you so much. Salamat, gid. Ma'am Elvira Glogo, thank you. Junior Alegria, Bisaya Nibay, no? King Kong alias Igeto. Good morning. Sa tanan nga mga gamonitor sa Kapihan, diri sa Overflow. Morning. Sino to gani nag-message kapon sa akin nga wag yung pautang ni Rimmel ah sang kape. Pero hindi ah ginatag libre na gani kape. May ngagas inyo da no na maayo na pagpamati sa aton mga kauturan sa kay Lloyd Novales. Thank you so much. Salamat gid Bisaya ni Bay. Pasalamat ako kay Sir Rimmel Mamilian. Nakautang. nakautang nako. Kape subong nga aga diri sa Overflow barangay Makagahay. Bisaya di ba ini morning. Ginalibre kinagani ko no ambal ni si Remy no morning ah salamat gina thank you gid sa pag himo background sa XFM samtang nag-upload pang api kamo. Mabli Alobrado, thank you so much. Salamat gid Cheryl Charisma, good morning man sa katropa naton watching from moms across the Negros. Katropa sa Barangay 1. Ramil Mamilya, good morning. Bisaya ni Bay, aga pa tinikel na ang sa Kapihan, no? Gaban na tayo sa kaduha, oh. Mauro Romero, Martir, good morning. Salamat, gid. Nagpamati kami always. Morning, gid. Ako sa Always sa Bullseye. Thank you, gid. Salamat, gid, sir. Thank you, gid. Mga kauturan ta na nakaupod sa atong programa. Thank you. Mention ta ni si Sir Mauro sa diinigani man. Din ka gani, sir? O, para ma-mention ta. Concerning ka mga barangay. O, thank you so much. Salamat, kid. All members of class, ha? Nakatutok man sa programa ta. Oras naton 8:52, mga katropa. Lantaw-lantaw ta, pinaka latest update naton sa, ano, sa aton pagpakaragad. Amoy nga aton gina-update, mga katropa. Na-alarma ang pro-NIR, ang aton Women's and Children's Protection Department nga maka-alarma ang ining online sexual abuse sa mga kabataan. Subong, no? Kung lang taon ta, it's all monetary. It's all parang itanaan sa aton nga mga sa mga kabataan ni. Ang pinaka ginalantaw natin di, it's not ang bata mismo, kay bata ya, suguon mo ya, ti, mapati mo lang na. Pero ang pamangkot da, kung sinong sa likod sini, no? Ano ka dalom ang ining online nga sexual abuse, mga katropa, sa pinakamakabataan ta? Ma'am Luisa Ayuno, good morning, salamat gid, Barangay Kansila yan, Morsha, nakatutok sila. Salamat gid, ma'am, thank you. Amo rin karon, ang Bakulod, amo ang hotspot sang online sexual abuse, mga katropa. Ti na alarma mga otoridad ta. Nga nagakatabo ini. Nga amo ni ang pinakamang sitwasyon, no? Ti anong mahimo ta subong kahapon to, report ni katropa nga France and Burgos, mga katropa. Why pa sang ginmention pulista ta eh, kun sin o ang ara sa likod. If it's kita, kwarta, then, you know, may harap ang pamagi, gurong iban. Hindi mo pagbaligya, bata mo yan. Sa kaling internet nga mga, ano, sa internet, nga mga tawags ni, nga pagkakitaan, no? Lawas pa bahon mo yung bata mo da. Pasang tsoton mo bata mo da. Samtang ginanantaw. Ano man klase nga tao ka man? No? Ano magklase tao ka man? So amore karon nakatutok atong marags kapulisan sa investigasyon. Kita naman mga katropa, gusto ta masalbar ang mga kabataan gani. eh mga kabataan, why manilabot mo, no? Biktima man isla mo, no? At the early age, mga katropa, mga bata niya, mapati mo lang ni. Ang gusto na tumibalaan kung sino ang aras sa likod sa nidi. If it's an organized group, no? Nga nag-pang-recruit sa mga kabataan ta, sa para ipaidalom sa mga hindi insakto nga mga buluhaton sa internet, dapat balaan ta eh, no? Pero, paminsan man ta. Kung bata lang ang nag-desisyon sa mga katropa, interas la, o ikaw ba lang ginikanan, then there should be somebody. Pero base may consent man sa mga ginikanan? Ha? Ginapabayan lang sa aton nga mga ginikanan? Ang ginikanan, mas naka-insentis na di. Makon mo, pasautol mo bata mo to, pagkatapos paubabahon mo to, lantaw tong ano, pasensya mga katropa, ha? Hamuning kulunbaan. No? Oras natin, 7:55. Ma'am Jovi Sarge Amodente, may aga. Si Mauro Romero Martir, good morning. Taga Panukoy, Kuya Sir. Morning, salamat gid sa mga grupo natin da. Sa mga katropat na sa Barangay Panukoy. Thank you so much, salamat gid sa pag upod sa programa ta. Oo. Way na gabaha sa inyo, sir. Way na taas tubig na sa inyo. Check on ta, pinakamalitest update mga katropa. Kay pinakamang pamilya ho, nag-i-star si Dalom San Taytay sa Abad Dampi. O, kay may ara na da. No? Kundi, duging kay O. Dari pa pag-asa daan, ginbutangan sa mga diki na mga katropa. Dito sa Puntay, way pa. May ara na Japon nag-i-star. Nga ilang pakalabuhian. Pagkuha Japon sa balas. No? Tutukan ta na. Plus, ang pinakamadevelopment mga katropa sa atong otoridad, ang paglaot sini, ang paglaot sa mga ginakabig ta biktima mga katropa sa likod sa sining online sexual activity mga katropa sa nga giimbolber sa mga kabataan ta. Check out sa katropang Franz Andro Burgos mga katropa sa atong linya. XFM Live Reports. Katropang Franz, kumusta?
1: Katropang Erwin Rico Blanay. Sabi ang bisitaan ko, gina sa sining ginangaga na nakitanay, no?
0: Oo.
1: Nagpatulong kita na rin.
0: May lang nakailis na sa ba?
1: Pero Carmen.
0: Nakailis na sa. Oo.
1: Oo.
0: Di ni, sa diini, Katropang France? Dalong taytay ka na?
1: Dalong ni sa taytay, pero kasi ka sabi, sabi ang inulan.
0: Oo.
1: Sabi na gini ka pa Carmen sa pila ka mga area, sa Rizaton, sila nagis na nabugtig na bahin. Kaya ti, pagpagrabing ulan, ang dalo doon sa paka, ano ka paparawin mo? Pabuslog na diya sa aton?
0: Mm-hmm. No.
1: So, ti kagabi, nag-post ni si, nakita ka man sa social media post, sa paparawin, nga mismo ang aton, rin nga lokal nga panguluhan sa siyudad sa Papulod, ang doon gintangawaan ang sitwasyon sa pinakamang individual na rin. Sa aton, sa siyudad sa Papulod, nabinig-ibiling siya na, alam mo lang siyang taytay, abad na lang.
0: Oho.
1: Tako pa niya sa may area ni siya na pag-perwin, tupong ba lang sa, ano ni, sa niya, video campaign na?
0: Sa din kay Tropang France?
1: Sa mula. Video company, tupong ni ba lang?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Sa video company, na nakikita niya. Oo,
0: oo.
1: Kay Kalabay ka na, may mga nagapangwa, may nagapangwa na balas. Nagapangdan niya na da.
0: Ay, may balay.
1: May mga balay na daw sa dalon sa taytay, sa pundasyon sa taytay.
0: Oo, oo.
1: May mga balay na daw, mga tagti-tagti.
0: Oo, oo.
1: Kaya itong day niya na daw sa katropa rin.
0: Grabe, pero delikado.
1: Pero galing sa gabi, yung tubig, yung taas, kid. Do may, ano rin mo, do may markings, tigla katropa rin, ang haligi sa taytay, na from five feet,
0: mm-hmm.
1: Ito para rin para ito sa, I believe, to 30 feet na nandang siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo nang ilang measurement na. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito para rin ang kagabi, ang marking, taglabot sa 25 ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon nag, ang nabiling guro sa haligi sa taytay, kontakson, tahalin mismo sa iyagid ba lang, ano git sa taytay, iba lang ka para rin ko, saringit sa naangot.
0: Oho, oho.
1: So, pila na lang ito kadangaw ang nabilin kagabi, suno sa naisteriya, tato ng mga residente.
0: Tumaas, good?
1: Kaya kadalong-dalong, gidira.
0: Oh, God, kalapad siya niyo?
1: Oo. Kaya mo na rin sitwasyon, Matropa Erwin.
0: Oo.
1: May, ang haligi na, pila na lang naka, dangaw ang bili na kagabi, kay Kadalumbalom, nagbili isang tubig ba?
0: Mm-hmm.
1: Or isang tubig dra mismo sa suba.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang nampangan ta da sa may mga balay, nalabot na da kano ka sa Tarwin mo.
0: Mm-hmm.
1: So, may pagsong taguro, may lima pakadupa ang dipansya, bala sa ba-ba, sang suba, pasaka dito sa may mga pagkabalayan.
0: Oho, oho.
1: So, tiyan mo ito ka Tropa Irwin, ginantaw na ito ng eskosyon.
0: Oho.
1: Ikab, eh, mayo lang, kay wala man sila na, ano, wala man may na-disgrasya. Kay nabatsaganin nila.
0: Oho.
1: Sang nag-amat-amat na taas ng tubig sa suba.
0: Oho.
1: Eh, matamat naman sila talas, gabi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kung hindi pa sa magtalalas to, sibli nga ti ano, ron to sila. Sa mga balay, biyata nila to, mga, mga,
0: puro kahoy. Mga, kawayan.
1: Kawayan.
0: Mm-hmm.
1: Ano na ka-tropa Irwin ang ina itong sitwasyon. So, tigaling, masumukan ito para sa ina kay sa pagpangusisa na ito. Parang barangay 39 is nagali.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ka-tropa Irwin, sila mismo ang ginaligar, naging demolish ko, no?
0: Okay.
1: Eh, dito ko na ka-tropa Irwin, sila ginsaylo.
0: Mm-hmm.
1: Ito sila ko nung nag-ginbutang kay... Kinang lang tama ni mapakigang utan ng kapitan sa barangay 39.
0: Mm-hmm.
1: Para mahibaluan ka ng sitwasyon dira.
0: Oo.
1: Ay tisiling to siyang mga pupuloyo. Din may consent ako nun ni kapitan nga dira sila.
0: May consent ni kapitan?
1: Oo, tiling nila ko din. Tiling to siyang ato na interview. Dugin pa subtalan sa kong sa kapitan nga dira lang sa kono.
0: Oo.
1: Kaya ko nang ato na kinanglan ni pamangkot kay kapitan sa barangay 39.
0: Delikado niyo?
1: Oo. Kaya mo ito ka-farway ng sitwasyon nila.
0: Mm-hmm.
1: Pinantaw pa ito. Hindi may lang kayo nakasaka. Sinasababababaw mga porsyon. Kasi kung sila nagka-disgrasya. So, kay pabangkotan ni sila. Puro man sila kung mga maging mata. Nagparintihan. Ay lang man sila.
0: Mm-hmm.
1: So, may walang ako na pagpunilyang ara. Dira. But, hindi man kung kalabot. Sobra din. Kaya ang individual nga ara na gilispan.
0: Oo. Pamilya ni sila.
1: Yung magparintihan, na ilang man sila kung nakatrofa Irwin, na pero may walo ka pamilya ang ara nila.
0: Oho, oho.
1: So tingin ng tao ko to, nang sisa kita,
0: mm-hmm.
1: si Maya lang ay nakainga daw man sa katrofa Irwin, at isang nagahana na nga magtasa tubig, mm-hmm. may kay ano man sila, kay aktibo man sila.
0: Nag-backwait sila?
1: Sa katrofa Irwin nga nag-backwait.
0: Mm-hmm.
1: So lang ilang ang mga kargamentos to.
0: Mm-hmm.
1: At sila mismo naluwas man.
0: Mm-hmm.
1: So, why is lagi ni evacuate? Kasi mo, gano'n mga utang ni evacuate man, sila nila, wala man.
0: Oo, so, voluntary ni? Sila nag-backwit niya.
1: Oo, matumato sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo ito ka-tropa Irwin, ang sitwasyon, may lang kay naano sila, natigayon, mga naluwas, ang ilang ugali nun itong kagabi, bangon siyang kadalot siyang tubig baka.
0: Mm-hmm.
1: So, ka-tropa Irwin, may interview, kita drop lang isa ka-residente, isa ka-senior citizen.
0: Oo.
1: Kahit eh, ang bana ito, doon ay platian, pabla.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sa interview ta lang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kagina, nakuha, tama na dami, mga nagatang kuha pala sa daong. Sa igal ng subada.
0: Oo.
1: Oo, ginabaligyan nilang sako, 20 pesos sa sako.
0: Oo, 20-20 na.
1: 20-20 ang sako.
0: Damo, blaga bakal, ka-tropang France.
1: Oo, ka-tropa Irwin, kiting balas, na muna yung doka namin, ka balas, bla.
0: Hmm, kagbarato?
1: Barato pa.
0: Mm-hmm.
1: Kailan naman ang makita ko noon nila. Pero ano kaya ito rin yung pamatian, kung nabalang na-interview ta lang, isa sa mga dispatcher ha, pag-describe sa sitwasyon man kagabi, pamatian ta ba?
2: Kila ka na, Nay?
3: 68.
2: Kila ka na di ka to, i-star ganun?
3: 2
2: years pa lang. Pero di ka buhalin nuna?
3: Nakuna, total, taga 39 kami.
2: Yung demolish ka mo, so...
3: Nakunungan kila kami, dahil sa
2: siya. Nanay, ang mga tapad balay nyo ni, mga utod mo ni, parintay nyo ni Tanan? Parintay. Abali, pila ka mo dito ka pamilya?
3: Walo
2: ka pamilya. Pila ka mo dito ng individual?
0: Mm-hmm.
2: May 20 lapot? Wala mga kalapot 20. Okay, nanay. Mm-hmm. Tinanay ng...
3: Sila yan, dugay na
2: dito. Ah, okay, dugay sila yan. Mm-hmm. Pero parintay mo muna sila.
3: Mm-hmm.
2: Tinanay, ang tubig nanay, direk utob sa namtangan nyo?
3: May lunang.
2: Din man, amuni eh. May lunang, amuni eh. Dras ng tubig. Mga katropa, ang tubig galing dito sa suba, labot rin, no? May pilatan ni ka, tapakan distansya mo. No?
4: Oo.
2: Nalabot din yung tubig, mga katropa. So, tinay ka gabi na gano'n lang kami na yun?
3: Nabakit siya ba po?
2: Saka mo na yun? Hindi ka mo nagagi?
3: May ulo ang dan
2: na. May nagdanda. Saka to. So, dito na mga gagi. Tinay na.